0: 76,000 no? Kag ang ara sa Negros Oriental 67,853. Ha? So mas damo ang benepisyaryo sa Negros Occidental, lapit sa luwag ang Occidental, mga kabyanan. Oh. Ha? Sin imagine na bala 103,196,000 ang sa Negros Occidental. Ang Oriental ya 67,000 sobra lang. Ang Sikihor ya mga kabyanan, ha? 545 lang bilog. Sa mga wala nakabalo sa mga amo na ang mga tinaga ang numero 545. Si Sikihor in town 545 lang mga kabyanan. Oh, di na mas dako man Occidental kun Oriental. Mas dako ang aton utang eh. Occidental mas dako. Mas mang kutonto si Google be. What is more populated? Negros Occidental or Oriental? No. Based sa ginambal sa Google mga benan, ang Occidental is much more populated than Oriental with nearly double no? The number of residents. Sunod sa Google mga benan, ang sa Negros Occidental mga benan, 2.68 milyones ang aton diyang mga pumloyo sa Oriental na mamiyanan 1.49 milyones lamang. Oh? Kag damo gali. Amo na gali ang explanation mga mamiyanan. Oh. So intindihan nyo na nga katunga lang. Oh. Okay, mas damo diya sa Negros Occidental. Oh. Ang initial pilot distribution mga mamiyanan sa Negros Occidental ang ianimi cover o pamati ha. Diin Sagay City, Talisay City, kag Hinigaran, no? Ang una nga magkabaton mga biyanan ha, ang taga Sagay, ang taga Talisay kag taga Hinigaran, shout out all. Na lakpakan naton ang makabaton sang na oh, Sagay, Talisay, Hinigaran. Ang roll out naman sa Negros Oriental magasugod sa Balye o sa Balye Hermoso kag sa Dumaguete City. Okay? Kag paano nila na-identify ng mga beneficiaryo man, mangkot ka mo. Basta paano nila na-identify ang mga beneficiaryo? Ini mga beneficiaryo mga biyana na identify ni pinaagi sa community-based monitoring system sa aton nga PSA, no? Ambot lang kun nugo no may nag-interview ko to sang PSA nagligad eh. Kali nagsaylo nakabibalay. Kaya daw isa kami to sang makabaton kuro sa beneficiaryo blao. Gin-interview kami sa PSA, kapila gito nagbalik-balik si Estasyon to eh, nalipat ko sa pangalan niya. Pangitaon ko, DB. Estasyon. Estasyon sa pulis, hindi. Si, nalipat na ko sa pangalan niya. Si, basta Estasyon to yung apelido. Nagbalik-balik sa balay, gin-interview kami, pila yung income, pila ko mga kabilog, pila yung utang, yung mga balay. Mga muna bala nga mga pamangkot blaho, anong ginakaon yung noodles, anong ginakaon yung mga dilata. Oh, mga muna nga mga pamangkot, mga kabiyanan. Inilong lahog, o nga, kapila ka mo magkaon sa passport, sa kasimana, kapila, mamangkot na yan. Ano ang mga ginasunan nyo, pirmi, mga utan, mga bulan, mga muna nga mga pamangkot. Siling ko, basi tagaan kami ng ayuda, gihambal ko, ginakaon naman pirmi, mga, hindi, mga okay man lang. Oh, mas dala kami tani kini kinagsaylo na kami balay. Hindi na sila katultol kundi in kami. Diba sibla, oh, una ang na-identify ini gamit ang PSA, ang community-based monitoring system mga kabiyanan ha. Oh. Kag ang distribution in the first month, it will be conducted through manual payouts mga kabiyanan. Pero ang mga subsequent months, ha? I-distribute na ni pinagi sa digital platforms or sa mga land bank accounts for account holders. Basi, Gcash na ni, no? Mas nami ni kung Gcash, kay less ang kurakot. May ibang binga barangay nga mahambal. O, dala ka mo sukli ha, dala ka mo sin 193 kay may sukli. Tagaan ka mo 2,000, mabayad ka mo 100, 190. Mga manablaw. Iba nga mga barangay. Oy, hindi na muna ha. Oh, maayo man kung Gcash kay para direct tagid makuha. Oh. So, padal man tani karon ang aton nga ini nga istoryahan ini nga topiko. Kag i-analyze naton kung ano gid ni siya. Okay? So, di sa pabadaan mamati kita na sa pipila ka mga panomdom. Balik at manin, babalik pang oras na, Pilipinas.
1: Wala ka bang perang pang gym? Gawing exercise ang paglilinis, paglalaba, pati ng gardening. Naka-workout ka na, nakatipid ka pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: 12 ka police personnel nga actively involved sa anti-smuggling kag illegal drug operations ang ginhatagan sang medals sang Police Regional Office Negros Island Region kon PRONIR sa tong Abril 20 sinigatuig sa pagkilala sa ila outstanding accomplishments. Ginpangunahan ni PRONIR Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay ang awarding sang mga medalya para sa mga outstanding police personnel sa tion sang flag raising ceremony sa Camp Alfredo M. Montelebano Sr. sa Bacolod City. Ang mga recipients sang medalya ng kagalingan ang Musanday Police Lieutenant Colonel Lawrence Gerald Batan, Police Executive Master Sergeant Jonathan Valio, Police Lieutenant Colonel Alvin Christopher Baybayan, Police Master Sergeant Alfie Barnuevo, Police Lieutenant Richard Legada, Police Corporal Arnel Legaspe, Police Master Sergeant Ray Anthony Banga, kag Police Staff Sergeant Ryan Mesobre, Tain Peter John Ramos, Police Executive Master Sergeant Arnold Buenafe, kag Raymond Bandoho Subugman, sakay Police Staff Sergeant Ronaldo Decatoria ang ginhatagan man sang medalya ng papuri. Ang awarding ceremony nag-highlight sang kaimportante sang contribution o kunabulig sang police personnel nga nagapakita sang operational excellence pinaagi sa intelligence-driven operations, coordinated enforcement actions, kag effective field deployment strategies nga nagresulta sang notable gains sa anti-criminality campaign sang rehiyon. Ang ini nga mga accomplishment ginalakipan sang successful interceptions kag voluntaryo nga pag-surrender sa mga illegal nga sigarilyo, neutralization sang drug-related activities kag enforcement action nga nangin kabangdanan sang madinalagon nga pagkadakop sa mga wanted persons. Para sa pasidungan ng huwaran, Ruth Cloor nga nagasiling. Ang dungganon nga ngalan mas maayo pa sang samalahalon nga Bulawan.
1: Tinong publiko. Oras na, Pilipinas!
2: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, mga kabayanan. Alas 8.13 na, kaga balikan ta ito nga topic ko. Balikan ta itong ginastoryahan na ito. Ano yung uplift program, mga kabayanan? Well, na istorya ko na sa inyo nagligan. Ang uplift program, in simple terms, isa ini ka temporary cash assistance program. It is not a permanent welfare program, pareho sa 4Ps, mga kabayanan. No? Pero kung may magpadala sa inyo text nga mo niya mo to, siguro doon yan ay nga iyagid na siyang uplift program, mga kabayanan. Ha? Kay damo na klase siyang scam subong. Oh? Damo klase nga scam, mga kabayanan. Ang NTC na to, Cyber Fraud Awareness Campaign, no? Ginaplapta subong. Kag, sigwe ba, sigwe. No? Dula, kung ito nga sound effects ay... wala, gruma, sige lang. Si part na Bonard karon. Na nadula ito nga sa Edipix. Ang may mga klase, mga biyanan, siyang mga digital scams. Pangara na. Example, may mga common digital scams, mga phishing, social media fraud, mga online shopping scams, and so on and so forth. Pero may mga bag-usubong ang new and evolving threats. Kaya may AI na, di ba? Magtawag siya sa imo nga iyang tingog, di ba? May mga artificial intelligence na nga ginagamit. May SMS blasters, mga kabayanan. For example, sa nagligad nga adlaw, nakabato na ko sang text nga halin sang BDO. Oh, ang BDO nag-text sa akon nga siling, BDO reminds you that your 6,225 points will expire today. Please visit bdoibank.com/ph to redeem your rewards. Ini, mga kabayanan, scam ni. Ha? Numero uno, wala ko yung BDO account. Ha? Ikadua, ha? Wala ko yung kabalo kung ano nga points. Ikatatlo, lantawon mo gid maayo ang website. No? Wala website nga iya ka BDO, nga bdoibank.com/ph. .ph, sige na mga kabayanan, ha? Ha? wala /ph. So i-check nyo gid biskan BDO pa nang pangalan, amo ning tawag nga SMS blasters mga kabiyanan. No? Nga nag-send sila sa imo BDO ang pangalan, no? Pero ang ilang website sala kung may BDO account ka, masilig, uy, hila, may points ko, 6,225, na-expire na sa bong. Di malag-in ka to sa ilang website nga ginhatag ni si Imo. Di pag-login mo to, makuha nila ang Imo yung mga passwords ang Imo nga bank account. Tanan-tanan. So, halong kita ha. O, halong kita. So, amunin nga klase yung mga scam. So, for example, klaruhon naton. It's not a permanent welfare. Balik na sa itong topic ko, ha? Kag kung may mag-chat sa inyo, nga ini-uplift ni, kinanglan mo mag-registro, kinanglan mo mag-butang sa iyo pangalan, o imo back account, imo GCash, imo mga password. Hindi, mga abyan na, ha? Iyan ni ka gobyerno. Siguro doon naton ngayon siya ito. Now, ang purpose ng uplift, mga kabyanan, ang mga buligan, ang mga vulnerable families, na makabayad sa essential ng panginang lanod, pagkaon, transportation, no? Sana all. Now, no? Nga asinto si Tintamil lang, no? Sa NIR mga kabiyanan. Okay? Nga asinto si Tintamil lang mga kabiyanan. Nga hindi bi katunga sa mga taga NIR tagaan or ang tanan ng mga pigado sa NIR tagaan. Kay man mga kabiyanan, ang nationwide target is just is about 7.5 million households. Now, ang mga beneficiaries ng NIR nag-represent lang sa qualified under sang eligibility sang DSWD criteria. Okay? Sa Negros Occidental, sa Oriental, kag si Sikihor. Now, sino mag-qualify sini? No? Anong ginabasihan sang DSWD? Oh, una gid, yung mga poor household, near poor household kag selected low income families. No. So, depende sa kategorya mga kabiyanan, no? Ang mga beneficiary siguro may mga four-piece household, mga walang gutong program beneficiaries. No, kag iban pa gid, no? Now, isa sa mga pamangkot mga kabiyanan which makes more sense balahaw. No. Siling sang damo og pamangkot, nga mahatag kita ya kwarta. Instead nga panubuon naton ang mga presyo. Okay? Nga abi mahatag kita ya kwarta instead nga panubuo naton ang mga balaklon, ang presyo sa mga balaklon. No? Kaya ang gobyerno naton mga biyanan may broad duha ka broad options. Okay? Ang number one, panubuo ng mga presyo. For example, paano mapanubuo ang presyo? Ha? Buhinan ang mga fuel taxes. Pag nabuhinan ang fuel taxes, magnubo ang presyo sa gatong, magnubo ang presyo sa tanan. No? Mugin aya kay dira na nakaangot tanan sa gatong eh. Ha? So buhinan mo ang fuel taxes manubo ng presyo sa tanan. Ikaduha, panubuon nimo ang VAT. Instead nga 12% which is one of the highest in this in Asia, in Southeast Asia mga kabiyanan. Nga ambihin din natong panubuon ang VAT 10% na lang. Ha? Or i-increase na ito ng mga subsidies sa transport or sa electricity. O, ang gobyerno magbutang subsidy sa no, sa gasolina, ang gobyerno magbutang subsidy sa kurente. No? Kay ini ang option, makabenepisyo ang tanan. Pero ang argumento sa gobyerno mga kabiyanan, siling sa gobyerno, hilikoton iniya nga pagpanubo sang presyo tanan niya ang makabenepisyo pero perti kamahal no kag manubo ang revenue sang gobyerno ano bot silingon sang revenue ang income bala sang gobyerno magnubo kag kung magnubo ang income sang gobyerno mapiktuhan no kapin pa tong mga naga butang sa malita apektado gid sila ya. Damo mapiktuhan mga binano. For example, this is a reality. Ha? Example, mga pamalakad sa itong pungsod Pilipinas. No? Galing kay ang utok naton blahaw, ara na nakabutang, kay ang kwarta sa gobyerno ginakawat lang. O amo ginang ginapanumdum naton sa tao, di bila? Amo na kisama siling kita nga, tani ipanagtag na lang na bi kay Ginakawat lang mana. So this is option 1, panubuo ng presyo. Number 2 nga option, maghatag cash. Ha? Dito sa mga pinakaapektado. Ha? Now para sa gobyerno mas hapos ini kag mas barato ini. No? Tungod kay for example, sa bilog nga Pilipinas, ang ilang target 7.5 million households lang. Oh. So mas cheap, mas nubo para sa gobyerno. Kag ang gobyerno mas pilion nila ini ang second option, ang second approach ng ini. No? Oh. That the idea behind nga samtang taas ang presyo, ha? Samtang mahal ang mga balaklon, ang mga no? Ang mga imol, ang mga pigado, makabaton sing cash assistance. Agud nga mag-offset sang part sang ilang nga increased cost of living. Amo ni ang argumento sa gobyerno mga binan. Now, ano ang mga posible nga mga benefits ini? May mga posible gin man nga mga benefits. Now, kun ini ma-implemento maayo, wala pang rakot bla nga dala. Wala pang rakot, wala pang pangumpanya. Makabulig ini sa mga panimalay mga benepisyaryo nga makabakal sing pagkaon. No, mga low income households. Tambal ko ang 2,000 sa nanay ka sa ako nga bugas eh. No? It can cover for the rice sa isa ka bulan. O family of 5, family of 4. No? Isa ka sa ako sa nanay ka bulan kay sila ni partner Bernard, family of 6, 25 días eh. So may schedule na silang adlaw nga di sila magka-on rice. O 25 días lang ni aton nga sa kasako nga bugas ha. Sa amo ni nga mga pizza, di ta magka-on, di ta magtigang. No. Makadto ka mo sa dagat. No, ngita ka mo to sing makaon nyo to sa dagat. Sa wala kami sa una, no? Galing kay kung mapadagat kami, gasto na iya bahaw yung mapadagat kaya. Manginas ka bala. No, gasto na bahaw. Isa mong kakaldiro nga bahaw. Pag patapos mo panginas, ubos kita iya. No, may dala ka lang langgaw, ang sinamak. Kag may dala kang asin. Son kutsilyo, amulan ng balo namon, kag bahaw. O kisa may dalaman nga cokes kag Pepsi kag kung ano nga mga soft drinks. Mm. O bahaw, kutsilyo, sinamak kag asin. Kisa may soft drinks. Muna balo namon mapadagat kami. O pagbalik na namon ubos gina yang perdi gina yung bahaw ya. Ang isda na ya. Kung may isda ka makuha, biskalunong nga isda, kilawon na ya. No? Basta priska isda, namit na ya, tamis. No? So, may sinamakan ka lang, may asin ka lang, bawa. Ang lato, ang may kilala ka mo sa bat, partner bon. Ang balat, wala sa dagat pala, si cucumber, o ginakilaw mo na namon. O, ginakiskisan mo na sa, magwa na yung mga kasudlan, kiharon mo na sa, tinluan mo. Ang iyan na nga panit, amo na siyang kihadong. Galing kay medyo, ano na sa, medyo tibsul. Pagkaon mo, tibsul, pero kung naanad ka na magkaon, namit mo na eh. Muna perding bahaw. So kung may 2,000 ka, isa na nakasako ng bugas. It can stimulate local businesses. Isa sa mga possible nga mga benefits mga binan. Ini nga mga cash assistance, usually ginagamit niya dayon. Oh. Pagkabaton mo sa 2,000 kadto gayon sa mall, kadto. Oh, hindi man oh. Oh. Pagkabaton mo sa 2,000 ginabakal dayon sa mga tiyanggi, oh, mga 2,000 ta makabakal to sudan, makabakal ta public market, tricycle driver. It can stimulate local businesses. Pero may limitations mga binan. It is temporary. 6 months lang. And it does not solve the root causes. Ini nga bulig, wala nagkapanubo sang presyo sang katong, wala nagarido sang electricity rates, wala nagapasaka sang paswildo, wala nag-obra sang bagong mga, wala nagtugas sang bagong mga obra. Ang mabulingan lang siya, ang mga beneficiaryo lang gidya. And one of the biggest concerns with any cash assistance program sa pungsod sa Pilipinas, kung makabaton, kag mabaton, ginibalayhan sa insakto ng mga tao. Kay damo, biga palista dras ang cash assistance, magkuha sa ilang kwarta, di sa lakyan. Kuha, di sa lakyan naman to, magkuha to sa 2,000. Noti kay pakaisa ni kapitan. Hinablos ni kapitan. Hinablos niya muna. O pakaisa niya mo to. Isa ni sa mga biggest concerns mga kabiyanan with any cash assistance program diri sa pungsod sa Pilipinas. ang tuntuod ng mga eligible ng mga panimalay, wala nakabaton. Ang nakabaton to kung sino tong lapit sa luwag. Kag may mga outdated beneficiaries, biskan patay na nakalista. At sino tumabaton? Kay patay naman eh. No? Ah, sino tumabaton? Si siyempre, ibulsa na yan sa mga... Ha? Hindi na makuha talan kayo. May iban nga mga patay na, may iban nga... No? Hindi kalakat. So, yun yung mga concerns mga men have been raised in discussions about previous assistance program. No? Kaya kanamo na yun na tabo eh. No? Dason, mamangkot kita. Di, paano na lang ang mga minimum wage earners? Paano na lang ang middle income mga kabiyanan? No? Ang uplift program, no? Para lang ini sa poor, near poor, kag selected low income households. And this is one of the biggest concerns, no, nga ginapamangkot sa kadam-an ng mga Pilipino. It's not the general middle class. No? Kay pinakadako nga challenge subong eh for minimum wage earners. Arguably mga biyanan, based sa statistics sa data subong, na ini nga grupo ang middle class is arguably one of the most financially squeezed groups. Example, naga-earn ka sa minimum wage, babayad ka income tax kung applicable. May VAT, pagbayad mo sa kurente, may iban pa ng mga taxes. It's tax upon tax upon tax. No? They pay for transportation. Bayad sila kurente, bayad sila bill sa tubig. No? Bayad sila pagkaon. At the same higher price na ginabayadan sa tanan. No? Kagdamo ang wala nag-qualify as poor under government databases. No? Pero ang ilang income is often just enough to cover basic needs. No? For example, kung may obrero na nag-earn 500 to 700 per day, depending sa wage order sa ilang area. Tama nang gusto kakson sa pipila ka mga congressman eh, ang wage order. No? Kaya depende na sa lugar, sa Bacolod ya, taas-taas. O sa Manila ya, taas gid. O sa, pero kung dira ka sa Bago, dira ka sa Nubo. Nga muna balaho, Nubo ang sweldo sa depende sa lugar eh. O? Di, apektado tanan. So, what about the middle class mga binan? Ang middle income families, tilain man ang problema eh. Unlike the poorest household, damo ang mga middle class families, may mga fixed expenses. O? Kag kun magsaka ang inflation, usually, padayon mo sila gapon, bayad sila obligasyon eh. Okay? Resulta sila, damo ang mga middle class households na ginahambal, gina-report nila that they feel that they are paying for everything but receiving very little. Huh? Now, nga hindi bi i-intra sa gobyerno tanan. Ang pinakadako nga rason mga minan is budget limitations. Okay? Budget limitation. Now, so amo ni ang uplift program ngayon eh. So sa mga beneficiaryo, pasalamat kita sa gobyerno, pasalamat kita sa Ginoo nga nalista ka mo dira. So ang himuon, kung isa ka mo sa mga beneficiaryo, gamiton sa intsaktong kwarta. Hindi ipanahor, no? Hindi ibakal sa mga wala kwenta ng mga bagay. Gamiton sa intsakto, pagkabaton sa kwarta, ibakal dahil sa kasakong abugas. No? Amo nang pinaka-safe. Ang bahala magkinaano, wala sudan, wala ano, basta may bugas, buhi kita. Ha? So, amo nang pinaka-safe mga kabiyanan. Again, ha? A program sa DSWD ni mag-distribute 1.93 billion to over 170,000 uplift beneficiaries sa Negros Island region. Tag-dusmil ang bulan. So, kabay nga makabaton ka mo. Kabay nga magamiton yung gin sa insyakto. As sa lahat rin mga biyanan, sa ato nga listriyan ay subong adlaw kay daw nagtudo ng ulan daw. Kasi mabahaan na karoon. Anyway, ano sa tiyo yung media na mga biyanan. At least naman milit, mga moyo tanay. May naman nalangit noon, Diyos sa mga bala, nagalayo nagpasalamat kami sa imo katutom sa siningadlaw. Salamat, Ginoo, sa imong pagpakamayo. Salamat kay ikaw, gid naga tuy-tuy, nagapanguna sa among tanan. Salamat, Ginoo, sa imong pag-upod sa amon. Lord, ito pong nahing kabisa sining adlaw, especially Ginoo sang maulanon nga adlaw subong. Keep us safe, Ginoo, kagkabay nga sa tanan mo mga halikoton, Ginoo, ikaw ginamadayo may mais, nagsalamat mga kabay. Tanan Ginoo, ginampo, napasalamatan, in Jesus' name, Amen. Mga biyanan, halindri sa aton nga studio, kaupod naton si partner Bonard Carmona sa atong nga controls, kaupod mo naton si partner Joe Ridulia sa aton nga comment section. Oh, and once again, ini ang inyo abin sa kanginan, Jig Sinilya nga nagkasaling, life is short and simple, don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, diri sa 12:33 Radio DYBS sa Gasabuli. See you next week, God bless, and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Serbisyong OFW.
4: Happy Friday, mga kaagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa inyo mga nakikinig dyan sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang mga bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa mga kababayan nating mga OFW sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Samahan mo kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Chito Mendoza. Halina, samahan nyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat, sa ampu ng kanilang mga pamilya. Dito lang po sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Dito nga po sa mag-abroad ay Dibiro, nais nating maibahagi ang iba't ibang faktor para sa pagdidesisyon natin kung dapat ka nga ba magtrabaho sa ibang bansa para may taguyod natin ang ating pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman kayo mga kababayan nating OFW? Lagi po namin panalangin na patuloy kayo nasa mabuting kalagayan at patuloy nating iniingatan ang ating kalusugan, maging mental, emotional, financial at ang pinakamahalaga, ang spiritual na kalusugan. Sa pagkakataong pong ito, isang matagal veterano na seaman o marino at ngayon ay matagal ng kapitan, ang makakausap natin para bigyan tayo ng picture kung ano ang maaring makita at maranasan sa barko, at mabigyan din tayo ng magandang payo kapag binalak nating magtrabaho sa barko. Nagpapasalamat po tayo at napaunlakan tayo kahit na napaka-busy niyang tao. Siya po ay licensed na Filipino master at graduate po siya ng mga Philippine Merchant Marine Academy. Over 30 years of experience in the international shipping industry. Shipmaster since 2009, commanding ocean going tanker vessels. Maritime educator, MSTCW instructor specializing in bridge simulation, cargo handling, and mandatory training courses. Mentor siya ng mga kadete, junior officers, and seafarers, promoting competence and professionalism. Founder siya ng ORB Solar Energy Solution, advocating renewable energy and sustainability. Promotes leadership, lifelong learning, financial literacy, and entrepreneurship among Filipino shippers and OFW. Welcome po natin ang isang mahusay, mabait at makadiyos na manggagawa, si Captain Romel M. Dayaw, Master Mariner, Maritime Educator, Entrepreneur. Good morning, Captain Romel.
5: Magandang umaga po, Sir Chito. Magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. At marami po salamat sa pag-imbita sa akin Sir Chito.
4: Maraming maraming salamat. Kami ang magpapasalamat ng marami dahil nabigyan mo kami ng pagkakataon na at may share mo rin ng iyong experience sa pagiging marino at napakalaking opportunity sa para sa station para mapakinggan naman ang ating mga karamihan mga OFW ano naman ang karanasan ni Captain Romel Dayaw. Kumusta ka naman ngayon, Romel?
5: Marami po salamat sa pagkakataon nito, Sir Chito. Okay na okay po ako ngayon na ini-enjoy po ang quality time ng aking bakasyon. Kababakasyon lang po. At tama po kayo, busy pa rin kahit sa bakasyon. Dito sa bahay, kasama ang aking pamilya. At marami po salamat din sa ating Panginoon na ako'y binigyan ng magandang kalusugan at na-enjoy ko lahat ng bawat oras sa aking pamilya at para sa aking trabaho rin at the same time, Sir Chito.
4: Tama, tama. Totoo yun. Talagang pasalamat tayo sa Diyos. Malakas pa rin tayo. Malakas.
5: Opo.
4: Kasi kung tayo mahina, parang hindi natin ma-enjoy yung buhay na bigay sa atin ng nasa taas. At talagang busy-busy ka dahil sa pamilya. Dahil pa, ganyan ang talagang buhay ng marino eh. Pag nakabakasyon, busy ka naman pa. Yung time mo naman, spend mo naman sa iyong pamilya. Eh meron ka pang isang negosyo at pag minsan nagtuturo ka pa kaya talagang ikaw ang taong parang hindi basta-basta ang istorbuhin dahil sa dami ng mga
5: basta kay sir. Si Sir Chito ang tumawag, available po ako.
4: Maraming salamat. Maraming salamat. O para sa kalaman ng mga tagapakinig natin na Captain Romel, paano ka ba nangarap dito sa ating paano mo naging plano na magmarino? Dito ba talagang plano mo nung araw pa o ito'y na bigla na lang na pasama ka lang sa isang grupo?
5: Napakagandang katanungan, Sir Chito. Wala po ako talagang pangarap na maging OFW o si Perer.
4: Oh.
5: Ay, alam niyo naman, Sir, nung high school, tangay-tangay lang tayo. Ako'y laking Maynila po ako, sir. Paco, Maynila. So, nung araw, wala naman tayong senior high, junior high. So, apat na taon lang ang high school. So, nung tumuntong ako ng fourth year high school sa Araulio, kung alam ng mga ating tagapakinig, sa Taft Avenue, UN Avenue. So, yan ay public school. So, doon tayo lumaki. Ay, hindi naman tayo binigyan ng magandang buhay. Ang aking ama't ina ay isang payak na manggagawa lamang. So, kami, tiyaya lang ako, sir, ng aking mga high school friends na mag-enroll. Saan daw kami pupunta? So, saan kami nag-enroll? Mag-try na mag-exam. So, itong meron daw PMMA. Ano yung PMMA? O PMA ba yan? O ano? So, sinabi ng isang aking kaibigan na, hindi, ano ka, pupunta ka sasakay ka ng barko. Eh, hindi ko naman alam, sir, yung pagbabarko. So, wala rin naman ako kilalang nagbabarko. So, sa makatawid, nag-exam din ako nang wala akong idea. So, ayun po. Pito kaming nag-exam at dalawa lang po kaming pinalad ng aking kaklase. So, yun, nung kami pumasa at dalawa lang kami ng aking isang kaklase, sabi niya, ituloy namin. So tinuloy po namin hanggang sa medical. Hindi naman siya sinuwerte doon sa medical. At ako lang po ang nakapasok, Sir Chito. So sinabi ko sa aking ama, Tay, hindi na ako tutuloy kasi nakakalungkot. Mag-isa lang ako Bugso lang naman ang pag-iimbita ng aking pag-i-exam . So sabi ng tatay ko, anak, may idea po siya. May kaalaman tungkol sa ano. Dahil alam niya, state colleges, libre, scholar. So sabi niya, ituloy mo yan kasi wala akong enough na panggastos sa inyong kolehiyo. So yun po nagbigay ng inspiration sa akin, Sir Chito. Yung sinabi ng aking ama na hindi niya ako mapagtatapos ng kolehiyo sa isang pribado. So yun po, nag-umpisa na po ako magtanong-tanong. Ano pa rin na maging yung buhay ko rito? So ang ano ko lang is yung talagang masabi, hindi ako papayag Sir Chito, na hindi makapagtapos ng kolehiyo kahit ano pa po yun. So, doon na po ang nag-umpisa ang aking landas.
4: Di ba? Aksidenteng biglang maging
5: opo. Hindi ko rin po alam ang pagsisiman, Sir Chito. Wala ako idea sa pagsisiman. Hindi nga ako nakasangay ng barko eh. Dahil alam mo naman ang Manilenyo, Sir Chito, sa Manila Bay lang natin nakikita ang barko eh.
4: Tama,
5: sa Manila Bay lang, tinatalo ko lang yan. Di tulad ng ikaw ay taga Cebu o taga ibang lalawigan na so, kailangan mo sumakay ng barko. Tama. Wala po ako idea. Kahit bangka nga po, baka sa Baguio lang ako nakarating nakasakay ng bangka
4: saka,
5: eh.
4: Nakabihira ang mga taga Manila na nagsisiman actually. Ang karamihan kasi ng mga taga Cebu, Iloilo, yan ang karamihan.
5: Exactly, sir.
4: Kaya,
5: yes.
4: Kakaiba yung
5: wala. Wala akong mapagtatanungan, sir. Wala talaga.
4: Totoo yun. Totoo. Okay. Hindi ka ba naman nung pagkatapos mo mag-aaral ng ilang taon, siyempre mag-apprenticeship tayo, eh hindi ka ba nahirapan maghanap ng kumpanya during the time?
5: Sa pagpapala po ng Panginoon at blessings po niya, Sir Chito, palagay ko ang malaking naging tulong sa ang aking laging panalangin. Sa ilang kaming kadete ng eskwelahan, ay hindi naman po talaga lahat nakakasakay. Oh. Talagang daraan po kayo sa butas ng karayom. Eh, itong kumpanyang ito ay pumunta sa eskwelahan o akademya at naganap ng mga kadete na magiging unang kadete nila. So, tayo po ay pinalad na nakuha. So, yun po, nakuha po ako, isa ako sa mga 14 na kadete, 12, 6 sa kubyerta. Ang kubyerta po ay nasa taas at 6 din sa makina. Yung makina po ay yung mga engineers. So, ako po ay taga-kubyerta at sa ating sa ating mga taga-pakinig. At ako po ay sinerte, Sir Chito, na sa written exam at sa interview po at nakapasa po tayo sa requirement ng kumpanyang iyon.
4: Talagang pinagpala ka, Captain Romel, kasi pagpasok mo pa lang sa academy, sa magkakaibigan mo, ikaw lang pumasa. Ngayon naman sa pagsakay ng barko, bagong company actually yung sinasabi mo na biglang na-qualified ka agad doon. Talagang nakalaan talaga ang pagiging marino para sa iyo. Even though sabihin nga nila na mukhang totoy dahil ikaw ang nagtangatay nung panahon na medyo bata ka pa na talagang hindi mo paniniwalaan na talagang magiging marino dahil laking Manila at dahil medyo napaka sabihin mukhang bata ang iyong bagay nga hanggang ngayon kung siguro mag-ahit ka siguro mas bata ka pa rin tingnan.
5: Oh sir, parang pinaano ko lang talaga to. Alam niyo naman ang ating posisyon.
4: Yes, kapitan, dapat ay medyo masyadong tingnan. At totoo 'yun. Pero natutuwa ako at napakaganda ng naging buhay mo at nagtuloy-tuloy ka sa iyong career sa pagbubarko. Hindi ano yung mga nung unang sampa mo ng barko, ano yung mga preparation mo?
5: Sir, ang akademya ay inihanda talaga kami sa worst, sa pinakamahirap na ini-expect namin. So, nung araw po, sir, kasi isang taon, dalawang taon, tapos yung pangatlo mo ay sasamba ka ng barko. Pero nung time po namin, ang curriculum ay nagbago. So, ewan ko kung ano, pero napakabata ko pa noon. I can say na immature pa ang aking pag-iisip. Pero mature na po sa paghanda sa pasensya, sa hirap at sa ini-expect po namin. So ang naging instrumento ko po ay inihanda ako ng eskwelahan sa pagsampa sa barko. Dahil alam niyo naman po ang disiplina na in-instill po sa amin, sa atin, doon sa eskwelahan natin. Academically and yung disiplina and then saka yung physical na training. So, hindi ko naman sinasabi po na lahat ay dapat dumaan po doon. Pero napakalaki po ng naitulong ng eskwelahan. Kaya nung pagdating ko po sa barko, talaga po bago sa akin lahat, pero yung stress at saka yung pressure ay sa tingin ko po ay Kayang-kaya ko po.
4: Oh.
5: After po ng aking isang taon na training sa akademya.
4: Oh, totoong ano may napakahalaga kasi ng training. Yun ang pinakamagandang preparasyon para sa mga magsisiman. Kaya doon sa mga nagsisiman, pagkay nahihirapan sa buhay, actually, yun ang ating puhunan. Kahit sasabihin mo hindi ka nakagraduate sa academy, kahit sa yung hirap lang sa buhay, yun ay isang training natin para bigyan tayo ng motivation para magtuloy-tuloy sa pagbabarko. Dahil sabi nga nila, maraming maganda ang kapalaran sa pagbabarko at madali lang naman talagang makasurvive sa barko basta't mahalin mo lang itong profession na ito at ma-enjoy mo naman itong profession na ito dahil ito ay, sabi nga nila, nakikita mo ang mundo ng libre, nakakapunta ka sa iba't ibang lugar. So, yun ay mga motivation na talagang nakakatulong sa ating mga even though na hindi mo ito yung gustong ambisyon na ng kay bata pa pero ma-enjoy mo naman ang pagiging marino. Yun lang masasabi natin sa ating mga doon sa mga nag-aaral at nangangarap pala maging mga marino. Yung unang pagbabarko mo, Captain Romel, ano yung first impression mo pagdating sa barko?
5: Sir, ang unang barko ko po ay natawag nating tanker po ako talaga nagsimula. Natawag nating VLCC.
4: Ang laki.
5: Ang batang Manileño nang nakikita lang na tubo. Ang pinakamalaki ay yung tubo ng nawasa pagka may naghukay po sa ilalim ng ano namin sa kalye. Pagdating ko po dun sa barko at sa terminal pa lang hindi ko alam, parang talagang una-una pagkakataon ko pong nakita. I was really amazed during that time, sir. That was I think ang year na yun, sir, Chito, na 1991, sir. 1991. I was only 18 years old that time. Dalawang kadete lang po kami pumunta. Ang joining port po namin ay St. Croix, Virgin, US Virgin Islands. Na mahigit isang araw yung biyahe na dalawa lang po kami. So, talagang marunong lang kaming bumasa at magsulat at rumespeto sa ibang tao. At kahit pa paano, nakapag-English din. At yun, nakarating po kami ng barko. Nakita ko po yung barko ko parang di ako makapaniwala na ito ay kahit sa Manila ba hindi po makakarating eh. Mas malapad pa sa EDSA. kung hindi, malos kulang 400 metros, 360 to 380 meters ang haba. At ang lapad po niya ay 55. So, wala po. Siguro po mga 2 linggo bago po ako makapag-adjust. Pero sa hirap at saka yung excitement at saka yung meron kang objective in life na tatapusin ko ito. At ang panalangin bawat araw ay yun po, Sir Chito, talaga ang tumutulong sa akin sa akin na 100% nakakatulong sa akin sa araw hanggang ngayon po, Sir Chito. Ang panalangin sa Panginoon talaga ang nagbibigay ng lakas sa akin.
4: Amen. Totoo yun. At talagang sa first time mo, sa batang-batang edad mo, tapos sumampa ka sa super laki ng barko, yung BRCC, talagang medyo masyasyakan. Hindi mo alam kung paano ka magsisimula ng trabaho, kung saan ka ba magtatrabaho dahil sa sobrang laki at lawak ng barko. Talagang pag mamamangha ka doon sa lugar na pagtatrabaho. So, pero lagi natin tandaan doon sa mga nagpaplano ng magbarko, lahat ng mga bagay talagang maraming interesting na bagay pagdating mo sa barko kahit bata ka pa, makikita mo na talagang kung ikaw ay talagang interesado at talagang mahal mo itong profession ito, talagang makikita mo yung mga kakaiba sa buhay mo. Katulad ni Captain Romel, first time niya makakita ng ganong palaking barko at may mga tubo na malalaki, talagang maraming ano, pero talagang nasa atin talaga para hindi dahil dapat susuko dahil si Captain Romel hindi siya sumuko sa edad na 18 years old, hinarap niya yung malaking barko at siguradong malaki ang trabaho, di ba Captain Romel?
5: Tama sir, tama sir.
4: Pero Iba talaga pag mahal mo ang profession mo, gusto mong mabigyan future ang iyong pamilya. At kasi number one kasi nga motivation natin mga marino ay matulungan ang ating pamilya. At ito ay ang pagiging marino ang isang pinakamagandang paraan para matulungan natin ang ating pamilya. Pagka ay mga
5: Tama, sir. Tama, sir, Chito.
4: Oh, Captain Romel, yung mga kasamahan natin sa barko, ano mga nationality yun?
5: Ah, sir, mix kami nung araw na yun, sir. Italians, meron po kaming Korean. At mostly, meron ang cruiser. Ang pinakamataas na ranggo ng Pilipino nung araw ay tercero opisyal at saka cuatro makinista. Pagka nakakita na ako ng segundo o second officer, sir, na Pilipino, napakataas na po ng tingin namin talaga, sir, nung araw. Okay. Na-reach niya yung certain line. Kasi nung araw talaga, sir, alam niyo naman yan, sir, na talagang pinagkakait pa ang posisyon sa ating mga Pilipino.
4: So,
5: ngayon po, talagang marami na po talagang mga ano. Kaya, mix po. At ayun, na ang iba-ibang kultura, iba-ibang klase ng pakikitungo sa tao at ang sa aking naranasan talaga, sir, is respeto sa isa't isa. Marunong ka lang rumespeto at mahalin mo yung iyong ginagawa. Bawat araw, may bago kang natututunan. Hindi kasi, sir, talaga kailangan maging matalino sa pangingibang bansa. Ang kailangan mo lang talaga, sir, is yung magandang karakter. Magandang disiplina,
4: attitude,
5: self-awareness at respeto sa iyong kapwa. Sir, malalayon na ang mararating natin. Pero kung wala tayong respeto sa ating sarili, sa ating kapwa, para naman ay yung mismong kasama natin ay hindi tayo tutulungan.
4: Tama. Totoo.
5: Yun ang sa akin.
4: Oo. At yun nga sasabi natin na laging ang sekreto ay yung ating attitude. Yun ang magdadala sa iyo sa iyong tagumpay sa kahit saan ka man pumunta. Dahil sabi

0: So normally, iniiwasan na turuan ka pagka ganun na nga attitude, ang attitude natin. Kaya ang sekreto nga ng buhay ay yung pagiging, yung sabi nga nila, ang sekreto ay yung pagiging maganda ang ugali sa ating kapwa. At yun ang totoo yun kahit saan tayo magpunta. At
1: Exactly, sir. Exactly.
0: itong ano, ay, ano mong nga ngayon, ay nakapagbarko ka na, anong pagkakaiba kaya yung pagtatrabaho sa barko at sa palagay mo sa opisina? Dahil ikaw, nagtuturo ka rin sa mga training center, so alam mo yung pagkakaiba ng pagbubarko at saka yung pa dito sa lupa.
1: Sir, ang ibinigay sa akin ng pagtatrabaho sa barko ay disiplina. Nagkaroon ako ng ang disiplina ng na-emold o yung naituro sa akin compared, hindi ko sinasabi sir na walang disiplina o ano ang ating ano. Ang ibig ko lang sabihin sir, talagang dahil sa daily routine natin sa barko, nagkaroon ka ng direksyon eh, responsibility napakataas. Tapos, kasi sir, pagka nasa barko ka, pagka pumasok ka na sa kabina mo, hindi tulad sa atin, nung ako ay nagtatrabaho sa lupa, pagdating na alas 5, tapos na sir, di ba? Wala ka na iniisip, o yung lesson plan mo, whatever, tapos na tayo sir. Pero sa barko, at pagkatapos ng duty mo, pumasok ka sa kabina mo sir, meron ka pa rin responsibility.
0: Yes.
1: Because during emergency and response, ay talagang ikaw pa rin ang sasagot. Hindi ko pa, ay hindi ko na duty pagka narinig mo yung emergency alarms. Hindi po ganun, sir. So, 80% pa rin ng iyong pakikitungo o yung share ng responsibility sa barko ay nandun pa rin. So, ang anong binibuild po nun, sir, is disiplina sa sarili. Hindi ka
0: Correct.
1: pwede talagang mag-sobrang relax. Kaya ang relax mo talaga, sir, pag uwi mo pa. Kaya hindi
0: Tama.
1: tayo umiinom ng sobra-sobra. Dahil alam mo naman sir, sa pagdating sa ano sa tanker, talagang limited ang ating alcohol dyan. So, siyempre, of course, meron tayong time ng pakikitungo sa ating kapwa. Meron tayong recreation, kantaan tayo, ganun. Pero sir, at anong mga oras na yan is limited pa rin. So, ano yun still? Disiplina, sir. Sa lupa naman, ang aking nakikita ay yung aking pag mas tumaas pa ang aking kaalaman na dapat kong matutunan para ma-share ko naman sa aking kasamahan sa barko. Yon ang aking experience na aking kinocombine ngayon na makapag-inspire at makapag-motivate ng mga crew members.
0: Yun ang nakakatuwa kay Captain Romel. Walang tigil siya sa pagtuturo. More than 20 years ago, nagsimula na siya magturo. Kasi ang pagtuturo kasi isang dedikasyon at pagmamahal sa iyong karir at sa mga kapwa mo marino. Yun ang unang ibig sabihin talaga nanggagaling kasi hindi ka basta magtuturo sa isang training center o sa eskwelahan nang wala sa iyo sa puso mo dahil wala matututunan ng mga estudyante sa iyo. Iba talaga yung nasa puso mo na yung pagtuturo dahil gusto mong i-share yung mga nalalaman natin. At natutuwa ako, nagpapasalamat ako sa mga lahat ng mga marino nagtuturo at nag-share ng kanilang mga experience at knowledge. Dahil sila ang tumulong kung bakit lumaki ang industriya ng shipping sa buong Pilipinas at dumami ang marino. Dahil sabi mo nga, Captain Romel, ngayong araw, kakaunti lang ang opisyal na mga Pilipino, talagang second mate, third mate, matataas na posisyon na yan. At dahil nga sa marami nagtulong-tulong para maiangat ang competency o yung qualification, yung kalidad ng mga edukasyon dito sa Pilipinas, eh naabot natin ang pinakamataas na position sa barko katulad ni Captain Romel na ilang taon ko pala naging kapitan na during the time Captain Romel.
1: Ano sir, pumasa ako ng master license ko at the age of 34 years old at naimando ko siya sir at the age of 36.
0: Batang-bata pa rin. Nakikita natin na talagang sa dedication at talagang pagmamahal sa career sa iyong pagiging marino ay talagang malaking tulong yon. Dahil sabi nga ni Captain Romel, hindi naman talaga yung galing eh, kung yung attitude mo sa pagbabarko, yung pagmamahal mo sa trabaho, pagmamahal mo sa kapwa mo, yun lagi ang susi ng

0: sa
1: Tama,
0: faith,
1: sir.
0: sa pagbukal ko, walang imposible. Sabi nga ng Diyos, walang imposible kung mamahalin natin ang lahat ng mga bagay. Okay,
1: Tama,
0: Captain
1: sir.
0: Romel, mag-break lang tayo. So maraming salamat sa unang mga naibahagi mo na kung paano ang iyong naging proseso para makapagtrabaho sa barko. Mag-break lang po tayo. Sa pagkakataon po tayo, mag-break lang po tayo saglit. Magbabalik ang servisyong OFW. Makalipas lamang ng ilang paalala. Huwag po tayong bibitin.
2: Servisyong OFW!
3: Bakit hindi madali ang mawalay sa pamilya? Bakit homesickness ang number one na hamon ng maraming kababayan nating OFW?
4: Bakit masakit sa damdamin na wala ka sa mahalagang okasyon sa buhay ng iyong pamilya? Birthday man yan o anniversary, graduation o kasalan.
3: At lalong makirot sa puso pag may malumhang sakit sa naiwanan mong pamilya.
4: Ang simpleng sagot, sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para maging magkasama.
3: Kung kailangan mang sa maikling panahon ay magkahiwalay ang pamilya, importanteng malinaw ang plano sa pagbabalik at sa mga goals na gustong abutin ng pamilya.
4: Dito'y hindi matatawaran ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos para malampasan ang lungkot at mapagtagumpayan ang panghihina.
3: Ito ang sabi ni Reverend Reynaldo Sande, isang OFW at pastor sa Saudi Arabia.
5: Mahirap talaga na hindi ko makasama ang pamilya ko. Yung bawat araw ay pare-parehas na lamang. Matapos sa trabaho ay mag-isa na lang ulit sa bahay. But the fact that I survived and I keep on working abroad is really worth all the struggles. Ngayon, tapos na po sa pag-aaral ang mga anak ko. At lahat ng pinangarap ko para sa pamilya ko ay naisakatuparan na.
4: Tanging biyaya ng Diyos ang lakas at kanlungan na pwedeng mapagkatiwalaan.
5: Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lahat ng pagod at hirap ko ay lagi niya akong sinasamahan. At kailanman ay hindi ako pinabayaan sa trabaho, maging sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin.
3: Ang pamilyang Pilipino, pinagbubuklod ng Diyos habang magkalayo, magkahiwalay may nananatiling buo.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Servisyong OFW!
8: Mag-abroad ay bibiro! Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
0: Nagbabalik ang serbisyong OFW dito sa 702 DCAS Radio TV. Patuloy nga tayong magbibigay ng tulong sa mga OFW at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Nagpapatuloy tayo sa pagbibigay ng mga tips at mga payo kung ano pa dapat nating ihanda, lalo na sa mga future marino at doon po sa mga nangangarap na maging kapitan ng barko. Ituloy po natin ang muli ang mahalagang bagay mula sa istorya at buhay at karanasan ni Captain Romel M. Dial. Nagpapasalamat po tayo at napaulakan tayo kahit na napaka-busy niyang tao. Siya po ay matagal ng marino o seafarer, licensed sa Philippine Master Mariner and graduate of Philippine Merchant Marine Academy. Over 30 years of experience in the international shipping industry. Shipmaster since 2009, commanding ocean-going tanker vessels, maritime educator and STCW instructor specializing in bridge simulation, cargo handling, and mandatory training courses. Mentor to cadets, junior officers, and seafarers, promoting competence in professionalism. Founder po siya ng ORB, o yung Solar Energy Solution, advocating renewable energy and sustainability, and also promotes leadership, lifelong learning, financial literacy, entrepreneurship among the Filipino seafarers and OFW. So napakarami po siyang talagang binibigay o ini effort na binibigay para sa ating mga OFW. Welcome po uli natin ang isang mahusay, mabait at makadiyos na manggagawa, si Captain Romel Dayaw.
1: Marami po salamat, Sir Chito. At magandang araw po sa muli sa aming pagbabalik sa ating mga tagapakinig sa buong mundo. Sa mga Pilipino, saludo po ako sa inyong lahat.
0: Thank you. Totoo yun. Talagang saludo tayo. Sakripisyo at talagang effort ang binibigay natin mga kapwa OFW para matulungan natin ang ating pamilya at matulungan ang ating nabasa. Ituloy natin, Captain Romel, yung ating kwentuhan dahil na marami tayo napupulot na nai-share mo sa ating mga experience mo at malaking tulong yun para sa mga nangangarap at doon sa mga marino na ngayon. So, habang ikaw ay nasa barko, paano ka nakikipag, paano yung communication mo sa iyong pamilya?
1: Nung araw, sir, alam niyo naman na sulat-sulat lang tayo. Dahil ang biyahe namin nung araw, sir, Alaska, St. Croix, Virgin Islands. At ano yun, tumatagal po yun ng 36, 36 na araw hanggang 4 na po, 40 days. Mm-hmm. So, ang sulatan lang po namin, marireceive namin sa puerto. So, pagdating sa puerto, meron kaming sulat, meron wala. At siyempre, kapag merong extra-extra ka pa, sir, meron kang tape recording, recorded tape. Oh. So, yun, makiririnig mo yung ano. talagang ano, sir, ang I can say na napakahirap ng komunikasyon way back 30 years ago. Yes. Magkano po ang satellite ng araw? I can say mga $12 pag hindi off-peak. So, makatawag ka lang, sir, ng 30, 30 segundo, 20 minuto, 2 minuto, what I mean to say, ay napakalaking bagay na marinig mo ang boses ng iyong pamilya, lalong-lalo na ang iyong ina, ama, ang aking girlfriend. Pero, sir, wala namang kaming telepono sa bahay. So, makikitawag ka pa muna sa tindahan. Aling nena, baka pwede po. Ako po si Romel. Overseas call po, baka pwede po. So, yung proseso po na yun na kahit 10 seconds, 5 seconds, tapos bababa mo na naman, charge na po yun. Kaya, napakahirap po ng komunikasyon. Pag umuwi ka po ng Pilipinas, kahit naka 8 buwan ka sa barko, ibang-iba po yung pakiramdam. Yung pakiramdam na ang laki na pala ng pagbabago sa Pilipinas. Hindi mo malaman, maubos, maisip. Mahirap po i-describe, Sir Chito, eh. Na amazed na amazed ka. Unlike today, sir, yung communication natin is parang nandyan lang, eh. Though physically, hindi ka present, iba po talaga yung katabi mo, ang pamilya mo. Pero lahat na nangyayari ngayon sa ating pamilya, nalalaman mo na video calls, messenger, ang komunikasyon sa social media nandyan po. Kaya parang wala kang gaano na miss, may sakit, sumakit lang siya ng anak mo, alam mo na po. Napakalaking tulong po ng teknolohiya.
0: Totoo yun.
1: Ang, siyempre po, yung, ang sakripisyo po natin ay hindi natin po sila, wala ka pong magawa pagka may nangyari na emergency, na dapat nandun ka, graduation ng anak mo, birthday ng nanay mo, birthday ng misis mo, wala ka po doon. Pero nandiyan ka sa video. Yun ba yung pagkakaiba ngayon? 30 years. At, so, sa aking generasyon, sa aking lifetime, Sir Chito, ng aking pagbabarko, nakita ko po yung transition. Wala pang satellite nung araw, wala pang GPS. Sextant-sextant pa lang kami nung araw. Lapis-lapis, divider, compass. Yung pa yung ginagamit natin, Sir Chito. Alam niyo naman, tinuturo natin niya sa ARPA natin nung araw, sa RSC, Basic Radar Plotting. So, ngayon, sir, ang makasasabi ko, still, sakripisyo pa rin sa ating mga Pilipino na hindi tayo kasama sa bawat oras ng dapat na nandun tayo sa ating pamilya.
0: Totoo yun. Talagang mabuti lang may mga social media na dahil nung panahon namin talagang sulat lang at saka yung recording sa tape ang aming communication. So sa ngayon ay Napakasarap, madali na ang communication. At sabi nga ni Captain Romel, talagang updated ka sa nangyayari sa iyong pamilya at lahat ng bagay, talagang na madali nating malaman dahil open lagi ang social media sa atin sa kahit tayo nasa malayong lugar. Malaking advantage yon at malaking tulong din yon. Kaya pero pamisan na maging maingat tayo sa pakikipag-communicate dahil yung iba eh pag nasosobrahan eh medyo hindi nagiging maganda ang resulta dahil pag minsan eh siguro dahil sa kakulangan din ng ating mga kapwa marino dahil hindi nila ini-educate ang kanilang mga pamilya na yung mga maliliit na bagay eh, hindi dapat na masyado nang pinaparating kung kaya naman nilang solvin dito sa dito sa Pilipinas ay eh, solvin na nila, huwag na nilang iparating dahil medyo yung mga alam mo naman ang mga marino medyo sensitibo sila na bawat kakaunting bagay parang medyo talagang dinidibdib na nga na nila dahil nasa malayo sila dahil wala silang magawa. Kaya dapat ay educate na kita yung mga kapwa marino kaya tayo mga marino i-educate natin yung ating mga pamilya na kung mga maliliit na bagay eh, hindi na dapat ipinaparating sa atin kahit sabi mo yung anytime may makikita natin eh may nakikita natin sila sa social media, eh yung mga bagay na yun ay medyo kahit pa paano ay iisipin pa rin ng ating mga marino sa barko. Ano sa palagay mo, Captain Romel, yung mga ganong sitwasyon?
1: Tama po yun, Sir Chito. Kinakailangan meron tayong guidelines sa paggamit ng social media. Lalong-lalo na tayo, may limitations ang lahat. Eh. Alam mo naman, Sir Chito, lahat ng bagay dapat may ay tamang paggamit. Tulad, dapat ma-educate din natin ang ating pamilya na kung kaya naman nila na i-resolve ang issue, huwag na natin iparating. Kasi po, sa mga hindi po OFW at pamilya lang po ng ating OFW, makinig po tayo, very vulnerable at sensitive po ang pakiramdam ng ating mga mahal sa buhay na ng ibang bansa at kumikita at para doon sa inyo. So, kumari lang po sana ay bigyan natin ng inspirasyon sila at suportahan. Tapos, yung mga maliliit na bagay na ikasasama at iisipin ng sobra ng ating mga ating OFW na pamilya ay huwag na natin iparating. Of course, dapat malaman ng inyong ama, ina na nagtatrabaho ang lahat ng bagay. Huwag tayong magsisikreto. Pero alam naman po natin sa ating sariling desisyon, alam nyo po kung ano ikasasama at ipag-iisip ng ating mga mahal sa buhay sa ibang bansa. So kung kumari sana, limitahan na po. Yung tamang paglimita. Disiplina lang po ang dapat natin ibigay. Alamin. So, at saka sa atin naman mga OFW, alam ko na pagkatapos natin mag-break o tapos ng duty natin, tapos social media tayo, ay ano yung mga ginagamit natin, limitan po natin kasi alam po, may positive, may negative, but mostly negative ang ating nakikita. Alam ko po na ako ay magiging plastic kung ako hindi sasabihin ko sa inyo hindi ako nag-i-scroll dyan. May tingin din po ako, pero namimili po ako hanggat maaari. At limitahan din po natin hanggat maaari po sana kung yung recreation natin is makipagkwentuhan tayo sa ating mga kasamahan. Ibalik natin yung pakikipag-usap. Hindi yung lahat nasa social media tayo. Yung pakikitungo. At kasi alam niyo Sir Chito, alam mo naman yan. At sa ang learning is hindi lang pagbabasa, kundi ang pakikipag-usap sa tao.
0: Totoo yun.
1: Halimbawa, may kadete sir na sumampa. Tayo, nagmi-meeting kami, nagto-toolbox meeting kami. Ang bilang leader, ako bilang kapitan, hindi kailangan yung malakas ang boses. Hindi kailangan na ako yung may pinakamayabang. Ang duty ko po bilang kapitan ay makinig. Makinig po sa aking mga crew. Kung ano ba ang kanilang saloobin, kung ano ang kanilang idea. Para magamit ko po to motivate them in order for us para ma-attain namin yung certain objective to perform it safely and efficiently. So lahat po may boses. Kaya hindi pwedeng ang kadete sa amin ay walang boses. Maaring kanya-kanya tayo ng experience. Yung experience ni kadet ay maaring hindi pa namin na-experience. It doesn't mean that I am the 30-year-old experienced seafarer. Ay ako na may alam. Hindi. Merong alam si kadet na hindi ko pa alam. So sharing of ideas and information ang pinaka-importante sa'yo.
0: Totoo yun. Napakahalaga ng sa barko na talagang maging open tayo sa communication. At isang napakagandang ugali ng isang kapitan na mapakinggan ang kanyang mga kasamahan sa barko, dahil hindi lahat ng bagay nakikita ng kapitan, pero yung mga kasamahan natin dyan, kahit anong position mo, marami ka nakikita, na kung may makita ka naman kahit maliit o malaking bagay na malaking problema, isishare natin. So yun ang kagandahan pag open ang isang kapitan sa pakikipag-communicate kahit kanino man. So, mas malelesin natin yung problema sa barko dahil lahat ay nagtutulungan. Pag may nakita ang maliit na bagay, nire-report agad natin kay Kapitan. So, dahil yun naman ay para sa lahat ng tao sa barko para maging ligtas kayo sa pagtatrabaho at malesin yung problema natin pag sa mga inspection. Actually, huwag tayong matapos sa inspection. Magpasalamat tayo sa inspection dahil yun ang nagbibigay sa atin ng tulong para siguraduhin na tayo safe sa barko at maayos ang sistema natin sa barko. At talagang malaking tulong yung proper communication sa barko. Dito naman sa pag-usapan naman natin, Captain Romel, yung mga mabibigat natin karanasan na experience physically, emotionally, or spiritually sa barko.
1: Ang tanging naalala ko, sir, na may share ko sa ating mga tagapakinig, ito lang recently nung ating nagkaroon tayo ng matinding karanasan sa ating COVID, no? Unang pagsakay ko after the COVID time ay 2021, sir. Okay, 2021. So, during that time, pagsampa ko, wala pa ako isang buwan, sir, tinamaan po ng COVID ang aking asawa. So, yung time na yun, yung peak na halos dalawa lang ang tinatanggap sa ospital. Either may-ari ka ng ospital or politiko ka. Dalawa lang. Kung hindi ka sa dalawang yon, doon ka sa parking lot. Remember, meron tayong isang sikat na singer na medyo hindi pinalad na tinamaan na doon sa nag-stay na sa parking space na ng ospital. Pang 100 siguro yung aking asawa, pang 100 sa account na makapasok sa ospital. Pinarad lang na meron kaming nakitang ang aking mga kapatid o ang aking biyanan na makakita ng isang ospital at naipasok siya kaagad. Sir, during that time, the vessel ay papunta at in preparation for dry dock. Napasok sa ospital ang aking misis. Na-ICU siya for 2 weeks. Preparasyon ang barko sa dry dock. Kinakailangan namin ihanda ang barko para makapasok at makapasa sa inspection ng dry dock. At the same time, ang aking asawa ay nasa ICU na makikinig lamang ako dahil yung bantay niya na aking ano ba ang tawag sa sister-in-law?
0: Hipag.
1: Ay, hipag. ang aking hipag. Hindi rin pwedeng pumasok sa pag naka-ICU kasi ang COVID patient ay maghihintay ka lang ng tawag once a day pagdating sa gabi. So doon lang po. Hindi mo alam pag ring ng phone mo. Hindi mo alam kung anong magiging balita. At ayon yung balita na hinihintay ko na ipi-feed naman sa akin ng aking hipag. Sir Chito, isa yon sa masasabi kong hindi ko alam kung ano ang aking patutunguhan. Ang aking hinawakan lang ay ang panalangin. Sabi nga ng isang saint na pray and do not worry. Yes. Because totally. God is merciful and being worried is not useful. So pray and expect na nagpray ka na, binigay mo na sa Panginoon, at yun lang, sir, ang aking pinanghawakan.
0: So, yun. Totoo yun. Talagang proven na right yun, dahil marami ng tayo mga kasamahan, lalo na yung mga naka-experience na mabibigat na problema, at talagang tama yung sabi ng Diyos, do not worry even small things here on earth. Kasi sabi nga, pag tayo nag-alala, nawawala ang ating pananampalataya. Pero oras na manampalataya tayo, dapat wala na yung pag-alala. So ang ibig sabihin, magtiwala tayo sa Diyos dahil hindi niya tayo pababayaan, kasi yung faith natin can move mountain. So yung faith natin, kahit maliit yan, kahit kasi laki daw ng buto ng mustasa, can move the mountain. So kung meron lang tayo laging pananampalataya sa Diyos na tayo tutulungan, sa karanasan ni Captain Romel na napakabigat niyan, napakadami mong iniisip dahil for dry docking yung barko, at the same time nasa peligro yung misis mo, isang napakabigat na karanasan yan para sa ating mga kapwa marino, dahil marami nakaranas na ganyan na talagang hindi nila malaman kung anong bang uunahin. Pero sabi nga ng Diyos, pag hindi natin kaya, cast all your burdens to Him for those who are heavily laden.
1: Amen.
0: Diba? Napakaganda ng sinabi, cast eh. Tayong mga marino, alam natin na pag sinabi natin cast eh, cast off the tag, cast off the line. Kasi oras na sinabi ng kapitan, cast off the line, cast off the tag, nilet go natin lahat.
1: Let go.
0: Ang pakiramdam ng mga nasa mooring station ng mga crew, maluwag na, wala ng peligro, wala ng delikado. Sabi ng Diyos ay kasi, hindi naman niya sinabing ask or pray o makiusap ko sa Diyos. Hindi naman niya sinabi. Sinabi niya, cast all. Ihagis niyo lahat sa akin pag hindi natin kakayanin. So yun ang magandang payo para sa ating mga kapwa nating marino. Talagang napakahirap ang pagiging simat pag may mga occasion or mga bagay na may mga talagang kailangan natin yung presence natin, or kailangan na nandun tayo para makita yung talagang tunay na sitwasyon. Pero sabi nga, walang imposible sa Diyos, kaya niyang abutin kahit sino man, basta magtiwala lang tayo. So,
1: exactly, sir.
0: Napakabigat nung naranasan mo, Captain Romel, parang sa kung ako, isipin ko, parang hindi ko malaman kung tutuloy ko pa yung dry docking o uuwi na ako. So parang, pero tama ang decision mo na magtiwala sa Diyos.
1: Tama, sir.
0: Sino naman yung mga nakatulong sa iyong journey sa pagbabarko, Captain Romel, lalo na pag medyo mabigat ang problema mo? Sino bang yung mga nalalapitan o sa inyo, kaya sino ba nag-motivate sa atin na magtuloy-tuloy sa ating profession?
1: Sir, wala na iba kundi ang ating, of course, number one, sir, yung mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Hindi lang sa akin, ang aking magulang, ang aking mga kapatid. At kasi sir, nag-umpisa naman tayo na binata pa tayo. So, ang kultura ng Pilipino compared sa mga European, when I was a junior officer na, kikita ng aking European na officer, na senior officer, bakit daw ako nagpapadala ng pera sa aking magulang? Married na ako, o wala, or siguro hindi ko na raw responsibilidad. Sinagot ko siya, sir, oo, hindi ko responsibilidad, pero, at or hindi ko obligasyon. Pero, ang talikuran sila ay hindi ko kayang gawin.
0: Oh.
1: Ang utang na loob na ako'y nandito ngayon ay dahil sa kanila. Kaya nga ako nandito eh, para tumulong sa aking mga magulang at makabuo ng aking pamilya. Hindi nila, sir, maintindihan yun bilang Pilipino. Dahil ang attachment ng mga Pilipino sa kanilang pamilya ay wala na yatang papantay pa. So, ayun, sir, yung tanong mo na kung sino nakatulong. Of course, number one, ang aking family. At ang aking mga kasamaan sa barko na tumutulong din sa akin dahil dahil sa aking pagkikitungo sa kanila, pagrerespeto at yung pagkakaroon ng teamwork, hindi mo naman kaya mag-isa eh. Kahit sabihin mong ikaw ay may talino, hindi mo kailangan ng talino. Kaya nga sir, hindi scientist ang pinadala sa barko eh. Ano ang pinadala sa barko? Good attitude. Good character. Disciplined person.
0: Yes.
1: Yun ang pinadala sa barko. Hindi talino. Ang academics, of course, nandyan yan. Meron tayong dapat sapat na kaalaman, sapat na training. Pero importante pa rin at nananalaytay na dapat nating ipagpatuloy yung magandang karakter. Bawat araw, totoo naman, tao lang tayo, may emosyon. Minsan nagagalit, minsan nagtatampo. Pero pilitin natin ng ating galit ay huwag mamutawi o huwag yung mangibabaw. Kasi pag ikaw ay nagalit, hindi ka na makapag-desisyon ng tama.
0: Tama.
1: Kasi yung emotion mo, puro defensive na yan eh. At pwede ka pa makapagsalita ng hindi maganda na hindi mo na mababawi.
0: Tama.
1: So, gumilang ka. Yung nasabi ng count, 1 to 10, kahit 1 to 100 pa yan, bilangin mo. Kasi yung mag-sorry ka later on, nakapag-sorry ka, patawarin ka, pero yung alam mo ng Pilipino, masyadong sensitibo yan. Lahat na nasabi at nagagawa mo na, hindi na yan natin mabubura. Pero kung halimbawa na ikaw ay nag-isip, mahirap, pero napapractice. Kayang practice niyan, kayang gawin. Dinanas ko na, natutunan ko na, sinishare ko sa aking mga kasama, Sir Chito.
0: Tama, napakagandang payo yan. Para naman sa mga nais na magtrabaho sa barko, Captain Romel, ano naman yung mga encouragement para doon sa mga future seafarers at yung mga ibig sabihin ay mga malapit na sumakay sa barko? Ano yung mga paghahanda na may papayo mo sa relda?
1: Yung makatapos ka ng kolehiyo sa mga sasakay pa lang ay siyempre, very proud tayo na nakatapos tayo, nakapagsuot tayo ng college ring natin. Gentlemen and ladies, I mean to say, kasi meron tayong mga babae na po. Officers and future officers, okay lang maging proud na nakatapos tayo ng kolehiyo. Pero pagkakatandaan natin na yan ay umpisa lamang ng ating biyahe patungo sa ating pinaka-main objective. Kaya pag yung sapat na nag-aaral pa lang, mag-aral kayo, mag-aral. Huwag niyo sayangin ang oras na hindi kayo na ginastos ng ating mga magulang para makapunta kayo sa kolehiyo na yan. Dahil yung academics na yan ay gagamitin ninyo mas pagsampan nyo ng barko na meron kayong kaalaman. Kasi kung hindi lang hindi naman of course lahat pinapalad maging opisyal, pero nag-aral ka na eh. Yung objective mo na maging opisyal, yan ang magiging tools mo, yung knowledge na yan. Pagdating mo naman sa barko at akala mo yung napag-aralan mo lahat sa kolehiyo ay hawak mo na, hindi pala. Experience pala at pakikitungo ang 98%. Sometimes 10% lang yung natin na mag-aralan. Hindi pala to. So, doon magkakapag-adjust ka. Then, pag nagiging official ka na, nagiging official na tayo, at nadadagdagan na yung guhit natin sa ating shoulder, huwag nating gamiting pakpak para lumipad. Always stay foot on the ground. Kailangan maging pabigat yan para bumaba ka. Respetuhin mo pa rin. Yes. Kung sino yung mentor mo, kung sino yung nagturo sa'yo. Whereas sometimes kasi, nagiging medyo tumaas ang ating posisyon.
9: Kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
10: Search and destroy.
9: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
10: Self-protection.
9: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
10: Seek early consultation.
9: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
10: Support fogging.
9: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
10: Sustain hydration.
9: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
10: Isang paalala mula sa Save the Children.
11: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: according sa ining research, and why we should encourage our children to sleep is because when they lack sleep, then their leptin and ghrelin are deranged. Leptin is the satiety hormone and ghrelin is the hunger hormone. The hunger hormone elevates and the satiety hormone will decrease. And that child will be given to eating a lot of food if he lacks sleep, usually unhealthy food. So, dapat prevention kita rather than treatment. And there are also other ways to help, and sometimes giving good supplementation so that the child will in the interim nga naga-develop siya sang healthy nga lifestyle, makatake siya sang good nga nutrition through supplements. Pero importante gid nga ang parents should be aware that they should cook their own food by themselves. Well, okay, time's up, and I hope may napudyot man ta on childhood obesity. Ang conclusion nin sang aton nga pag-istorya, whether we eat or whether we drink or whatever we do it all for the glory of God. Take care, God bless, and see you next Friday.
1: Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog na kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas nga numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagto diri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: We are your friends you can always count on.

0: Leah Kontime, diri sa DYVS. Maying aga gidabyan. Welcome sa Real Time with Leah. Live kita diri sa subong sa aton nga studio. At ground floor, Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. Kamusta ikaw, Abyan, sa sining adlaw? Salamat gid sa Ginoo for another day nga ginatanyo sa aton sa piyaksang maulanon nga panahon. Kabay pa nga, safe ka mo dira, Abyan. Pag-istoryahan naton sa sining aga ang mga updates no sa panahon kag at the same time mga tips naton para safe kita sa gihapon, Abyan. So upod ka diri kag pwede ka gid makapadala sa imong mga shoutout, greetings, prayer request 0998 842 2130. Kag ginatami ako lang dira si Tita Virgie Salgado. Maying aga sa imo, Tita Virgie. Salamat man sa kay Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit dira sa Gimaras. Tita Ninfa, Pastor Mesha Tahala, subong man, salamat gid no sa mga binaton nga nagapamati dira sa Panay area. Good morning gid sa inyo tanan. Happy birthday sa tanan nga nag-celebrate subong sang ilang mga kadlawan, July 24 nakita abyan kadasig sang time, and we are down gid no sa last week sang July na next week abyan kadasig sang time. Kag salamat gid sa Ginoong ara gid no ang iyang pagbulig sa aton sa gihapon sa piyak sa mga challenge nga gina-experience naton. Kag subong man abyan maga weekend na, no, excited ka for the weekend abyan. Kag I hope nga excited ka gid abyan no. I believe no nga damo ka man dira sang mga ginatapos subong abyan, pero I hope nga may hataga no, no muman imo kaugalingon sang break no. May agalan dira kay Tita Corazon Estelioso. Kag pangamuyuan ginaton abyan na aton nga sona sa sininga Lunes abyan. July 27. So please pray gid kag may special broadcast kita from 7 a.m. hasta sa hapon abyan sang sona. Kag pangamuyuan ginaton nga maayo ang aton nga signal. Kag subong man wala kita real time kag mga live nga programs naton diri sa DYVS kay ma-giveaway kita anay para sa aton nga sona coverage. So may ano kita no ma hook up kita no sa DZAS. Kag abantayan mo lang ang mga latest updates sa aton nga sona sa sininga Lunes. Happy birthday kay Raymond Zelda. Raymond, God bless you. Enjoy your celebration. Kag subong man gina tamyaw man naton maayong aga. Kamusta kamo dira no mga biyanaton dira sa may Valladolid, sa may San Enrique Pulupandan, dira sa Bago City. Maying aga gid sa inyo. Kag isa bala no nga mga nga natun-an naton abyan nga kun ng aton nga kabuhi bala as believers no, ni Jesus Christ, being Christ like, hindi nibot silingon nga ma yes kita to everything. Okay. Sa malawig nga panahon abyan ang aton nga pag-inchindi or iban sa aton na pag-inchindi sina no nga saying yes to everything, being Christ like nga ang pagpalangga naton sa mga tao meant always understanding, always staying, helping, being the bigger person. Of course no, ang pagtutuod nga pagsunod sa kay Jesus abyan nga aragid ang paghatag naton no matter how much it cost us. Di ba la may mga experience kita sina, but sometimes ang grace ba lang ginatawag abyan was actually fear of disappointing people no. Ano ning but silingon ang sometimes ang ginatawag naton nga love was carrying burdens God never asked us to carry no. Ang love nga ginatawag hindi ni tanan nga isalo naton tanan nga problema no, nga bisan hindi na imo problema abyan. Kag overtime no ma-exhaust kita, makapoy kita sini, kakapoy sang amo ni abyan. Then we look to Jesus kay he is full of grace, he was full of grace, but he was also full of truth no, bal ni Paul Getter gani. He was full of grace, but he was also full of truth. He washed feet, but he also walked away from crowds. He healed people, but he often withdrew to be alone. He forgave freely, but he didn't entrust himself to everyone. He loved everyone, but he never let people pull him away from his purpose. Ang ina nga pagbag-o abyan, ina no, nagbag-os aton sa pagtulok naton sa gugma nga ginatawag. Love doesn't mean allowing people unlimited access to your life. Love doesn't mean fixing everyone. Love doesn't mean sacrificing your peace to keep someone else comfortable. Sometimes the most loving thing you can do is pray and let go. There is a time to extend grace and there is a time to say, Lord, nahimo ko ng akon nga mahimo. Ginasaligan ko ikaw sa sangtanan. That's not giving up. That's trusting God to do what only He can do. Abyan, being kind is Christ-like, but boundaries can be Christ-like too. God never asked us to carry every burden or rescue every person. He simply asked us to be faithful. Sometimes faithfulness means opening your hands. Sometimes it means releasing what you've been holding too tightly. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Nambalagan isang Proverbs 4:23. Maybe enough is enough, abyan. Hindi inayakakulangon sang gugmani mo. Maybe it's wisdom. Maybe it's maturity. Maybe it's finally trusting God enough to stop trying to do His job. Because protecting what God has entrusted to you is not selfish. So kabay pa na remind kita sini sa sini nga aga, Tita Perla, Tito Nestor, Day Joan Montalvo, maing aga, gid sa inyo, kag sa tanan nga nagapamati sa radyo, kabay pamangin clear ang signal sa DYVS sa inyo dira, kag of course sa mga nagapamati online. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo, abyan, dira sa abroad, no? Kabay pa nga, you are doing well, and we keep sang aton nga pag panghamuyo gid no sa aton nga mga kaabyanan no dito sa Guabyan labi na gid sa mga OFWs naton kag ang aton nga pagpangagda sa gihapon sa imo sa buwas na July 25 ginaagda ikaw abyan to watch no sang movie screening sang The King of Kings at 10 AM SM Cinema SM City Bacolod. For details, mag-contact lang sa His Life Ministries National Office 441-2561. Kag bantayan mo man kag pangamuyuan naton ang bag-o nga programa, Lift the Group, LIFT ang spelling abyan, ano nibot silingon Life Improvement for Teens with Lea Bargazo abyan kag may mga guest diri siya nga nagabulig no, share sang practical biblical wisdom. Subong man encouragement and life lessons to help teenagers grow in their faith, character, and daily walk with God. So, abyan, join ka kada Lunes, 5 PM, diri sa DYVS. Ginatami ako lang dira si Sir Winnie, Ma'am Jane Patrimonio. Good morning, kid, sa inyo. Subong man, salamat, kid, sa pagpamati sa kay Ma'am Rose Banting. Good morning sa imo. Hello man kay nung Alan Descalzota. Kagina tamyo ko man si nang Jenny Rusimo dira sa Murcia. Pahibalo la naton sa gyapon kag pangamuyuan naton for strength and comfort and financial provision no sa family Candolita sa pagdaliwa ni Nay Persing Candolita ang iyang wake ara subong sa Ilapuloy-an sa Barangay Puyas, Murcia. Ang ialubong sa sininga Domingo, alauna sa hapon ang Necrological Service sa Murcia Evangelical Church. Salamat gid sa pagpamati kay Pastor John Ray, kag Ma'am Radarlene Vallejera. Good morning sa inyo. Also, ginatamyo ko man si ng Mercy Jaime, si ng Christy kag Pamela Tanatan, sang Cali 11, Corvada Urig, San Enrique. Maayong aga man sa kay Sir Pastor Joseph Gualda, kay Ma'am Roda Amparo sang Alhis, kay Ma'am Adela Peralta sang Villa Angela. Salamat man sa kay Tita Ninfa de la Torre. Hello man kay nang Drusilla Sir Joel Gayanilo. Good morning. I hope nga maayo ang signal dira sa May Kawayan. kay Pastor Mel Parcon, tanan ng mga abyan naton dira sa Grace Baptist Church issue kawayan. Subong man, kay Dainilda, Sir Fred, kay Baby Elise, kay... Yes, no? Sa Patano family, may agagid sa inyo. Tita Viola, Tito Eliseo, good morning! Salamat kayo sa pagpamati. Kag abyan, no? Ang gina-experyensyahan subong naton nga ulan, no? Tungod ini sang tropical depression nga si Quiapo. Mga ara na sa 6,900 barangays nationwide ang nagaatubang sang high risk of flooding and rain-induced landslides over the next 3 days tungod sa tropical depression nga si Quiapo. Amo ini ang data from Office of Civil Defense. According naman sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, si Quiapo abyanara sa 875 kilometers east of northern Luzon as of 11 a.m. kahapon. Gina-forecast ini siya to further intensify into a tropical storm. Base sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau list of hazard-prone areas, ang National Capital Region ang naga-cover abiano sang largest number of barangays susceptible to rain-induced landslides and flooding with 1,359 affected. Ang Region 1 abyan nagsunod diri with around 1,142 barangays at risk of similar hazards, ginasundan sang Region 7 with 861 barangays. So ari ang iban pagid nga affected regions, ang Region 10, Region 12, Region 2, Cordillera Administrative Region, Region 11, Region 6, BARM, Region 4B, ang Negros Island Region, ang Region 9, Region 4A, kag Region 13. Nag-a-advise sa aton abyan ng Office of Civil Defense to remain alert and take necessary precautions. Primarily those sa mga listed towns or in downstream areas or mga lapit sa mga suba or mga kadagatan, bala abyan. Kag July 24 abyan, wala klase ang face-to-face sa mga lugar bangod sa maulanon nga panahon. Diri sa Negros Occidental abyan, suspended ang klase sa Silay City, La Castellana, Isabela, Moises Padilla, Bacolod City, Talisay City, EB Magalona, La Carlota City, Pulupandan, Kawayan, Hinubaan, kag Don Salvador, Benedicto. Subong man abyan, na share ko na kagina no ang i-discuss naton mga updates no sa aton nga panahon kag mga tips no paano kita mangin safe no balon sa gyapon sa imo payong kag jacket abyan kag stay healthy eat healthy sa gihapon. Ginatamyan ko lang dire si Sir June Moran, Sir Julius de Venagracia, maing aga. Salamat man sa kay Miss Ann Pasnong Hendrickson, kag Shemuela Hope Pedregosa, good morning gid sa inyo. Kag sa Taloksay tira, no? Hello, dira kay Nonggas Disuyo, kay Nong Jose Apilido, kay Sir Jesse Montaño, maayong agagid sa inyong atanan. Si Ma'am Glenda Kadavid, ginatamyaw man naton. Good morning sa imo, Ma'am Glenda. Ma'am Aimilo Dubria, mga biya naton sa Isabela Evangelical Church, madamo gid nga, salamat. It's time for us to have a break abyan. Pamatian naton this time si Cindy Tang para sa Moving Moments.
1: Comparison and contentment are mortal enemies. I'm Cindy Tang with Moving Moments. After I heard the preacher say that on the radio, it really stuck with me because the moment we start comparing our lives to someone else's, well, contentment usually disappears. Before long, we stop appreciating what God has already given us. And that's breaking the 10th commandment in Exodus 20:17 by wanting what someone else has. Because coveting feeds discontentment, but gratitude feeds peace. The Apostle Paul said in Philippians 4:11, he learned to be content in every circumstance. It didn't happen automatically. So today, thank the Lord for what he's done and what he will do in your life ahead. Because contentment grows when comparison stops. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Unang tugon. Serbisyo Publikong Aksyon.
3: Narito ang mga dapat na nilalaman ng inyong survival kit. Sapat na pagkain na di madaling masira gaya ng delata at mga biskuit at sapat na supply ng tubig. First aid kit, gamot, mga benda at gasa at panglinis ng sugat. Kung merong kasapi ng inyong pamilya na may gamot na iniinom, huwag kalimutang ihanda rin ito. Mga importanteng legal na dokumento tulad ng ID at sapat na pera. Siguraduhin itabi ang mga ito sa loob ng isang plastic upang maiwasang mabasa. Mga personal na kagamitan tulad ng ilang damit, tuwalya at mga gamit para sa inyong personal hygiene. Flashlight, ekstrang baterya, pito, ekstra plastic at listahan ng mga numero ng telepono na pwedeng tawagan. Siguraduhin din na puno ng baterya ang inyong cellphone. Maghanda rin ng isang radio transistor na maaari ninyong gamitin sa pagmonitor ng sitwasyon ng kalamidad.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Naton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglimpyo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Real talk. 10:21 at time diri sa DYBS, Tita Ofelia Tutika. Maing aga gid sa imo, enjoy sa pagpamati. God bless you. Kabay pa nga, you are doing well gid, no? Kag halong kamodera, no? Kag ginatamyo ko man si Ma'am Sharon Yanok, maing aga. Si Ma'am Glenda Kadavid, good morning. Subong man si Nang Mikalina nung Jeremy Ninyal. Salamat man sa kay Sir Joshua Akuyong. Good morning gid sa inyo, Roslyn Sabanal, Ma'am Elaine Santillana, Ma'am Rachel and Ma'am Loida Mugar. Good morning, Ma'am Roslyn Pantunyal, nung Milky and nung nang Milky, Chay Milky kasi nung gamay sa Urin. Salamat kasi sa pagpamati, Chay Rosario Custodio. Maing aga, mga abya naton dira sa San Enrique Baptist Church si Pastor Renan Ornido. Kag Ma'am Eden, good morning ng Manang Jean Henton. Si Ma'am Juji Alcabasa, salamat man sa kay Ma'am Joanna Badayos. Hello dira no sa inyo nga tanan, no, mga members dira. Ginapasalamatan man naton, hello dira no sa kay Eljo kag Doc April Escalona sang Aura Smile kag sa tanan nga mga staff dira. Good morning sa inyo. Ginapasalamatan man naton si Pastor Ricky Calopez. Good morning Pastor Ricky kag sa may Aranda Hinigaran si Pastor Daniel Mercurio. Abiano para mapa malesen bala ang devastation sang mga bagyo abyan nga nagaabot diri ang aton nga pag-asa nagalaom gid sang bag-o nga forecasting system. So ano ning bag-o nila nga forecasting system abyan? Of course, no, ang mga communities naton vulnerable gid sa mga typhoon kag iban pa nga weather related hazards. Pero ari ang good news abyan, makabato na ini sila sang more than just forecast of where the storm is headed or where a storm is headed. They will also know nga mabalaan nila ang impact, no, sa sini nga bagyo kag ano ang dapat nila pagahimuon to avoid sa mga disasters. So ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA nag-launch sang multi-hazard impact-based forecasting kag early warning system or MHI BFEWS. Isa ini ka bag-o nga forecasting product nga gin-design to translate weather information into impact-focused advisories nga makabulig abyan sa mga komunidad preparar para sa epekto sang severe weather. So ano ang unod sini abyan nga bag-o nga weather forecasting system. Ang pag-asa mag-issue sila sang impact-based advisories as early as 3 days antes ang tropical cyclone mag-landfall. Dayon, maghahatag sila sang national and ihatag ininila sa national and local governments ang iniyang mga information sa mga emergency responder kag public with information on the potential effects of an approaching weather disturbance. Ang MHI Abyan, National Project Director ni si Edward Kahukom, suno sa iya nga ang bag-ong sistema may-ari inisang shift no from simply forecasting weather conditions to communicating sang ilang nga consequences on people and community. So, butsiling ng Abyan, hindi lang information parte sa lakat sang panahon. Basically, ang mahimo sang panahon or sang bagyo, no? Amo ni ang ihatag nila nga mga information. Mayara pagginigani Abyan no, nakita diri nga ang traditional yung tropical cyclone forecast nga gina-issue balas ang pag-asa nagadescribe ini sang current location intensity movement kag projected track di pala mo na siyang previously nga gina ano na to no gina share sa imo and even until now ang ini nga forecast sabyan are released twice daily and are accompanied by other hazard specific products pareho sang rainfall warning kung ang heavy precipitation or pag-ulan is expected. Samtang ang ini nga mga forecast abyan importante pero ini nagarequire sang local officials kag residents nga i-interpret no di bala mga technical terms sa weather forecasting kisa hindi naton maintindihan kag kinanglan pa naton sang weather forecaster kag kun paano ini gina-expectar nga mag-apekto sa mga communities. Ang bago nga impact-based forecasting system naman niya nagalaom sang nga mag-bridge no sang gap by translating meteorological data into practical information nga magasabat sa mga pamangkot kun like diin nga communities ang likely maka-experience sang destructive winds doon diin ang mahangin nga lugar. Diin nga mga area sa mga pangatubang sa mga pagbaha. Kag diin naman nga mga area ang mga pangatubang sa mga storm surges or landslides. Kag kung ano nga mga sector ang most at risk. Wala alabot sa traditional forecast abyan. O hindi pareho sa traditional forecast. Ang impact-based forecast ya, i-release ini daily at 11 a.m. kag maghahatag sang hazard-specific assessments for severe wind, flooding, storm surges, and landslides. So, ang mga advisory, gin-combine ini with information on an area's exposure and vulnerability, allowing pag-asa to estimate sang impact rather than simply expected weather conditions. So, kabalo ka, with this, no, color-coded man ang mga warning for faster decisions. Magagamit ang ini nga sistema abyan sang graphics, maps, and visual risk indicators to make forecast easier to understand for both decision makers and the public. So, ang mga potential impacts abyan are classified into 4 levels. Ang minimal, green, ang color, ang minor naman niya yellow, ang significant naman niya orange, kag ang red naman for severe. So, kada advisory abyan na include ang recommended actions tailored to the expected level of risk, enabling local government units, disaster managers, and emergency responders to prepare earlier and allocate resources more efficiently. Kagdugang pa nga ang ininga sistema is intended abyan para mapabakod no, ang disaster preparedness paagi sa pagbulig no sa mga authority shift from reactive emergency response to proactive risk management no nga hindi lamang basol bala kundi may take kita action. So muna siyang ginalaom sang ininga bag-o nga forecasting system. Hello Miss Leia, nagapatuyo ako 9:30 na di sa amon sa Dallas, Texas. Para daw ara lang ko bakulod gihapon sang ara ko da ang radio kuya halin sa opening hasta mag-closing sa Udto DYBS ginaiya naka-tune in. God bless dira sa inyo, Miss Leia. Praise God gid Ma'am Janeline Mayola Raykert. Salamat gid. Kabay pa nga safe ka man dira, Ma'am. Kabay pa nakabulig ang aton nga mga topic dira sa imo, no? You keep tuning in kag kabay pa ma-inspire ka man sa mga programa diri sa DYBS. God bless you. Ari pagid abyan dugang pagid, no? Ang mga information for critical sectors. Ang mga dagko ni Blanga Balud abyan, no? Or yes, no, may aragid mga or maghalong kita, no, sa mga dagko nga mga balud subong sa mga seawalls tungod sang sang bagyo. So sa bag-o nga forecasting system abyan, beyond local governments, ang forecast are also expected to benefit sectors nga ang operations sini are heavily affected by extreme weather. So ang mga advisory abyan nag-identify sa possible impacts sa housing, health services, utilities, transportation and agriculture, allowing agencies and businesses to anticipate disruptions, protect critical infrastructure, and prepare contingency measures before hazardous weather occurs. Paano abyan maghahatag sila sang impact-focused information several days in advance? Kag ang pag-asa nagalaom gid nga ma-improve ang coordination sa mga government agencies, mapanubo no ang risgo to sa mga kabuhi kag livelihoods during severe weather events. Sa subong abyan, ang impact-based forecast for severe winds are already available through Pag-asa's website. So i-check niyo lang dira liwat no ang website sang Pag-asa. Kag subong man ang Pag-asa pahayag man nga ang forecast ga cover ini sang iban pagid nga hazards like flooding, storm surges and landslides nga amo na i-roll out naman ni sa sining tuig abyan. Kag ano pagid ang nakita naton diri, no? Ano ang aton pwede himuon abyan parang sa aton nga palibot bala para makapreparar kita or ma-prevent somehow ang mga impact, no, sang mga disaster pariyo sang typhoon. So i-check ini naton abyan ang mga environmental action drive naton sa sining nga mga panahon. Salamat kay Ma'am Liberty Indiape dira sa BCPO mga abyan naton dira. Kag subong man si Ma'am Rachel Gazo Arroz. Ma'am Rachel, good morning. Kag subong man si Ma'am Melanie Coronado, salamat kay sa pagpamati. Sinong Ray Magallanes, Maing Aga, Charon Magallanes, si Belguera, Balayo Marski, GR Diaz, Ma'am Karen Moscoso, Sir Robert Hisolgon, si Zoilo Jr. Valencia, si Ma'am Rosin Pantunyal, Nining Flores, Ma'am or si Tita Jockey Bedpitogo, Sir Vladimir De Leon Jovelin, Maestre Campo, salamat gid. Kag si Tita Belente Tosian Magallanes, Anti Inday Hinovea, Ma'am Tessie Jordan, Ma'am Lorna Alisbo, good morning sa inyo. It's now 10:33 abyan. Let's pause for a break this time. Kag welcome gid sa gyapon ang imong mga greetings at 0998-842-2130.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Salvavida by Kayla. Nagapamanik ka diri sa gyapon sa Real Time with Leia. Ano na dai mo nga panyaga abyan? Nagapreparar ka na para sa panyaga or nagapamahaw, nagapangapi pa lang ikaw? Daw nami gid higop sang mainit nga sabaw no, batchoy ang linaga no. Or hindi gani ang uga bala abyan nga may ano no, nga may laswa no. Madamo ginagaling nga kanon ang makaon himo no. Mga abyan dira nga nagapamati or nami man kaon hot pandesal no, nga may mainit nga kape or hot chocolate no, or whatever man dira abyan niya ang imo yang nanamian no, nga kaunon sa sining nga maulanon nga panahon. Kabay pa mag-enjoy ikaw samtang nagapamati ka diri sa DYBS ang ano pagid gali no, ang champurado pagid bala now nami man na siya parisan sang uga no. Subong man ginatamiyaw ko dira kadaw na gutom na ta subong no, ginapa ano ta lang kaabyan gina pabugtaw no, kay do katuluyo basta gaulan ang panahon abyan. Salamat gid no sa mga taga Kamso, Talisay, good morning sa inyo sa mga naga duty dira subong sa mga ila mga opisina bisan maulano ng panahon. Enjoy lang gid abyan sa gyapon na kag matapos gina ako nagadali ka bala dumdungon mo lang may 4 o'clock 5 o'clock karon lapit na lang no. Kag ma-weekend na naman, di ba la? So, enjoy lang gid sa gyapon abyan. Si, nung Junjun Makimay, ginatamyo ko dira, si Day Cristel, kag ng Sara Beligorio. Subong man si Nang Rowena, nung JR Miranda, kamusta ka mo dira, si Dave, kag si Dandan Miranda. Salamat man, Tita Mary Serrano, kag ginatamyo ko man si Tita Rodora Takiso, dira sa Silay. Maying aga sa inyo. Kag subong man, maayong aga gid no sa kay Ma'am Princess Lee Montreal no, mga binaton dira sa CPSU Magalyon. Salamat gid sa inyo pag-upo diri. Sir Chris Dacumos, kamusta ka na Sir Chris? God bless you. Kag subong man ginapasalamatan ginaton si Nay Linda Kapindo dira sa Sipalay, kabay pa makadabot aton signal dira si nang Ma Melanie Aison sang Tuyom. Maing aga gid sa inyo. So abyan dugang pagid diri nga update nato no sa aton nga mga tips naton. Of course no, ang pagpaninlo kinanglan gid naton. Kung maghulaw na blang ulan abyan, maguntat ng ulan, importante gid nga nagapaninlo kita sa aton nga palibot. Kung may nagadanaw-danaw dira or nagabaha, i-check naton ang mga drainage naton abyan or ang mga lagyan sa tubig. Basi may nagapugong dira, may nagabara dira abyan. So mayara pwede kita ka bayanihan no sa aton mga tupad balay abyan para ang mga drainage system naton dira ng tinlo no, matinluan kag wala hindi mabalayan sa mga lamok. Kag subong man amo to kagina na mention nato nung bayanihan. Kag subong man ang mga gutter sa aton nga mga balay bala no, basi duugay na da wala matinluan. So tinluan man ina naton, basi may nagatipon na da nga mga nagasupon man dira nga mga dahon. Nan, tinluan man na naton abyan. Kag of course check in mga atop naton, mga balay naton eh kun makasarang pa nga mag ano no, makasarang kun may mga baskog nga hangin ipang repair na nangadaan no, check kada sa mga panday abyan or mga tatay naton dira no. Importante gid ka pang check kaga pang kayo no sa mga guba na sa mga balay naton. Kag subong man may ara kita sa mga pagpanilo man no sa aton nga mention ko gina pagpanilo sa aton palibot. Ara sa gyapon abyan, gina-encourage kita sa gyapon nga mag-segregate sang aton nga basura. Manami gina sa gyapon abyan, hindi nga pagsamuon nato no. Gaabot gid man na ang katamad sa aton, pero piliun naton sa gyapon nga mangin, mapisan. Kung daw ano pa huway lang anay eh, no? Bisan pila lang dira ka mga minuto or oras, dayon balik naman paninlo. Kag sa inyo pagpaninlo, nami gid magsuksok mo sa mga gloves, kag boots abyan kay danaw, basi bala may mga delikado dira nga mga matapakan ninyo or ma apektuhan kamo sang leptospirosis.
So kinanglan ano man ano i-check nyo man na or i-consider nyo man na magsoksoksong boots kag ang gloves abyan. Si Ma Michelle Ortega, salamat gid Ma Michelle. Si Sir Rodney Libres, good morning ng Lady Linggamin. Maying aga gid sa inyo. Subong man kinatami ako si Ma'am Shirley kag Sir Stefan Shernigan, good morning. Kag salamat man sa mga abyan naton dira sa may Iloilo. Good morning dira sa inyo kay Pastor Pert Alparaki, Pastor Gideon Kahilig. Maing aga man kay Mamaya Chunong Jonathan ang Tersa Sironyo, Sir John Ma'am Jocelyn Hainga. Mga abyan naton dira sa Northside Baptist Church. Salamat gid si Pastor Errol Parpa, ginatami man nato ng Shubi Somsho, praying gid kay man ang Shubi sa imong pag-ayo, no, pangamuyan man siya naton. Si Ma'am Leia Solinap, include man naton sa gapon sa prayer naton for healing and recovery na ininita Guadalquivir, Ma'am Ninet Pisaga, Tita Corazon Estilioso, Tita Virgie Salgado, Ma'am Lilis Lofranco. Kag subong man abyan ang aton gali, no, mayari kita dali importante gid nga mga nga pahibalo, no, ang National Telecommunications Commission Cyber Fraud Awareness Campaign, no, ang mga digital scam, mangin aware kita abyan ang pagpanginto bala sa aton sa online. Ang common digital scams ang phishing, no, so protektahan gid nato naton nga password, no, hindi naton pagatagid sa iban, no, hindi naton kilala ang password naton or mga OTPs. Sa social media naman, recognize ang fake profiles and hacked accounts. Subong man, online shopping scams, be wary of unusually low prices. Hindi, kung may nagabaligya, dira online nga tama gi ka barato, so sign na inaabyan. Hindi ka dali-dali dira magbakal kay base scam ina. Fake job offers na no, amupagina nag-offer sa mga obra nga may mga kantidad dira nga ano bala salary or air sweldo nga dalagko, no, ano mo man na i-consider mo man na abyan, no, or hindi ka dali-dali magpati kag hindi ka magbayad dayon, no, nga pa mga yo sila sang bayad sa imo para makuha mo nang a job, hindi magpati. Kag mga ano pag ino, romance scams may ara pag gani, no, be careful with emotional manipulation nga kapangita kada sang kadate nimo abyan, so hindi mo kilala yang mga lain ang iyang profile picture dira, no, so hindi mo man dayon pag patihan or pwede mo man ma-report abyan. Ano pag new and evolving threats ang mga artificial intelligence abyan, mga realistic fake photos, videos, and voices. Hindi man naton pag patihan abyan. Ang mga IMSI catchers, ang fake cell towers, intercepting mobile communications. Mayara man kita ginatawag nga SMS blasters, mass spoofed messages, kag malicious links. Mga legal and technical protection naton abyan, ang SIM Registration Act, discourage ang mobile crimes, safeguard subscribers' information. Kag ang mga penalties ini, mayara sa mga penalties sabihan RA 11934, ang ato ni moon i-report ang suspicious text to contra text scam program, i-deactivate ang lost SIMs kung may nadula ka mga SIM card or cellphone, i-deactivate nyo na ang or sa mga SIM cards deactivate ang yung mga SIM card kag i-block ang stolen phones through IMEI. Ang 3G network is decommissioning, ano ni Butsilngon, by December 31, 2026 abyan, i-upgrade ang newest devices now to avoid service interruption. So may nag-update kung kisa sa inyo mga mobile phones, labi na gid sa inyong smartphones abyan. So i-update yun na from time to time para ma-avoid ang mga interruption. So every day, let's remember to trust but verify. Verify ang sources abyan kag ipaalinton ang ini nga mga information sa imo mga kilala kag pamilya. Si Ma'am Elena Garpa, salamat gid sa imo Ma'am Elena Garpa. So abyan, as we end sa sininga episode sa Real Time with Leia, intra kita sa mga national cleanup efforts diri sa Pilipinas. Nga naga-focus man sa community-led sanitation drives and waste segregation. Kag subong man,
ang mga may mga activities man ang aton local government unit, so suportahan man ina naton abyan kag pangamuyuan of course nga mangin consistent no kag epektibo gid ang ina nga mga activities labi na gid sa paghatag solusyon no sa problema naton sa basura kag sa environment naton kag magtipid kita sang aton man nga kuryente abyan kag magtipid man kita sang tubig kun nagaulan pwede kita dira ka supot no sang tubig ulan para kun ano no kun tigilinit may ara kita kuan bisan pampamunyag lang sa mga tanom or pangpanghugas dira sa aton nga palibot no kun nagapanghugas man kita pinggan or panglaba pwede man naton ang mga hinugas naton ibunyag sa mga tanom ang aton yung mga ano na kung nagapanglaba kita pwede na naton ma ano no paninlo sa aton nga mga banyo or sa mga comfort room naton abyan no so mag-conserve kita sang tubig and of course let's do ano sa aton nga part para ma-reduce sa mga baha magpaninlo kag at the same time magtanom sang mga kahoy no hindi kita ya mangin part nga gapang ano kita labi na gid sa mga nabukid nga area so kabay pa nga kun may ginatapas kita basta hindi lang illegal ino ano ginaton islan sang bag-o nga kahoy no palanggaon ginaton ang aton nga environment abyan kay kun may gaabuso kita nagabalik man ini sa aton so kabay pa nakabulig ini abyan nga mga tips naton and updates sa imo dira kag pangamuyuan man nato ng aton nga gobyerno abyano sa ila mga programa kag mga initiative suportahan ini naton kag kabay pa nga tagaan sang kaalam kag integrity kag honesty ang mga ano naton mga government officials sa pagpalakad no sang mga layi naton kag sa aton man nga government abyan salamat gid sa imo pagupod kag belated or happy anniversary great no sa Lighthouse Baptist Church Banago sa ila ni Pastor Amolia maing aga lang dira sa inyo salamat gid liwat kay ng grace ng Jocelyn Olivares ng Vanji and Kesha Bastian Pastor Aljan Ma'am Ellen Baby J ang Magallanes Cheryl Tuvida ng Matuvida maing aga gid sa inyo kay ng Bernard kay Joel sa control salamat gid kay Tita Girly Fernandez good morning China Net Dibulgado maing aga kay Chay Bukay Zerudo, hello again sa inyong atanan. God bless you, Abyan. Magasunod na si Angel sa kapanimalay mo. Stay safe and God bless you.

0: sa tagsan nila ka mga balay, or maybe sa trabaho man, sa ilang office, sa mga nagabiyahe sa Sining Tion, kag sa tanan nga nagahatag sang ila time to listen today. Thank you again sa inyo padayon nga pag-upod sa atong program. Last week, nag-istrihan na kita parte sa atong topic nga God's Design for Marriage in a Changing World. Kintanaw naton kung paano nagabag-o ang pananaw sang kalibutan parte sa marriage kag family, kag ginbalikan naton ang matahom nga disenyo sang Ginoo para sa isa ka lifelong covenant sang isa ka bana kag asawa. Pero basi may bansa aton yung nagapamangkot, if marriage is God's design, nga do kadamo subungan nagaduwa-duwa o kun wala na plano nga magpakasal. I'm talking about sa mga young couples, mga boyfriend, girlfriends, or even engaged. On this episode, ato ni Baloon, ano bala ang mga challenges or mga ginapanumdum sa mga young couples today kung nga ginadelay nila ila kasal or kung nga wala na lang gid sila sang intention nga magpakasal. Ato ni Baloon na, and also aton man ang hibaluon on that other side kung ano bala ang wisdom sang Ginoo sa ini nga mga sitwasyon. On us nga may kilala nga mga amusina nga young couples, ano bala ma-share naton nga God's wisdom sa ila nga mga challenges nga ginaatubang subong. Inatanan na biyan sa pagbalik naton diri sa program. Before sina, magapamati kita anay isang beautiful music kag sang segment ng lifestyle kaupod si Miss Bing as she shares her topic for today, rare Philippine fruits.
1: The secret of a happy life? Eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. Yes?
2: No. Whatever you eat or drink, or whatever you do, do all for the glory of God. That's the secret.

Hello, good morning, everyone. Friday na naman. So, this is Miss Bing Aladron for Lifestyle. Wow, loaded ang aton nga week, no? Sang Lunes, naghampanganay na sang championship ang FIFA World Cup 2026. FIFA, that stands for Federation of International Football Association. So, ate, napierde ang akon yung team, ang Argentina. Kaya ang nag-champion is Spain. Medyo masubo sa mga fans balas ang Argentina, especially sa fans ni Lionel Messi, kay waay siya nakakuha sa Golden Boot. Ang Golden Boot naman sa World Cup sa football is like MVP bala sa basketball. Ang iya sinaiyang basis is padamo-damo sila sang goal, no? So si Messi naka 8 lang ang nakakuha sa Golden Boot, naka 10 goals gitsaya for the season. Okay lang ah, no? Kaya you can't have it all. Naman na bala ang ginasiling nila. And sang pagka-Martes, may big time fuel increase naman. Ay, wow. Kasadya sang life, no? Kung seryosohon mo nga situation, daw madalman ka. And ang Senate hearing pagid, no? Baw kasadya mo niya sa Senate hearing. Di kung mamati ka, kung maglantaw ka, naka-learn ka man sa lesson and kabay pa nga the truth and justice gidyaya mag-prevail, no? Mga kapanimalay. Ang manami kay nagaulan kun gabi. So kanami sang aton iyang tulog dayon ang tubig bala, no, magamit gid naton para makapamunyag kita sa aton nga mga tanom, or sometimes we don't even need to water sang aton nga mga plants, no, kahit basa na sang ulan ang duta. Kag pagkaadlaw, mainit naman, ay so kag pwede kag jaya kapanglaba, kag kapanghalay, no, punpuna lang iya sa mga a little after lunch kay basi maabdan ka naman sang ulan. Kung kaisa gatulo talithi lang kag nagaulan-ulan naman gani kon hapon eh, pero nanamian ko gid jaya kay nagaulan kon gabi, so daw ka kanami gid jaya sang aton nga tulog. And of course, no, dapat ang ato niya nga himuon mga kapanimalay, kung may mga stressors, hindi tagid na iya pagpadalman i-set aside naton ina siya. And especially today, amo na siya kali ang akon, bala iya nga gina himo mga kapanimalay, ang akon niya nga attitude. I seek goodness. I don't dwell on the mga negative bala nga mga vibes. How? So amo na nga subong iya nga adlaw, nga ato naman iya nga istoryahan mga positive vibes na. I would like to share tatlo ka rare nga Philippine fruits mga kapanimalay, and how God can speak to us through them. Because sometimes God hides the biggest lessons in the most ordinary things. Na question mga kapanimalay, nahidlaw man ayhan ka mo magkaon sang lumboy, nahidlaw ayhan ka mo magkaon sang galangan, kakilala ka mo sang galangan, nahidlaw ka mo sang mabolo, bow. Ini nga mga prutas mga kapanimalay, they don't show up sa mga fancy nga mga fruit baskets bala, tungod kay they are local, they are seasonal, and sometimes or most often they are overlooked, no, but they are full of flavor, they are medicinal, and ang nami gidyaya kay daw gina-remind kita bala nila sang una do mga amuna bala, no, ang aton ya bala nga perme nga ginahambal sang una, may amo kami sini gani amo kami sina na. Okay, number one,
Lumboy. Nan. Nahidlaw man ay hangkamos ang Lumboy, no? Healing in the bitter seasons. Do amuna iyang iya-iyang symbolism. Tungod kay mga kapanimalay, ang Lumboy, gamay man lang ni siya, no? Dark purple. Kagun ka isa kung magluto na gid siya gani balaya nang gaitom ni siya ang iyang color. Pero very famous gid ni siya ya, nga nagastain o nagamantsa gid na siya ya, sa tanan niya nga maagyan niya, no? Uyatan mo ang imong kaunon mo, ang imong dila, ang imong ngipon, ang imo iyang kamot baw mamantsahan gid na siya ya. Bisan ang imo iyang nga kuan bala nga bayo, no, maagyan niya na iya mamantsahan gina siya sang Lumboy. So ang nami ni siya sa iya kay tambok ni siya mo, maskin gamay lang na siya pero tambok ni siya kag fleshy, no, medyo damo siya unod ang iya nga skin sa sagwa na smooth na siya. Hindi pala, no? I am sure dumduman nyo kung ano ang itsura sang Lumboy. Kaya ginaasinan lang ni siya ya, tapos lugoon ang suludlan kag kaunon pati ang panit. So sweet na siya. Sometimes astringent man na ang iyaya balaya nga sabor, no? Especially kung hindi pag siya balaya luto gin kaayo na do, medyo may lain na siya yung taste, but it is also sweet. So noted ang Lumboy, mga kapanimalay, for its health promoting properties, particularly sa iya nga high nga anthocyanin nga may content na siya nga anthocyanin, which acts as an antioxidant, especially good for those with diabetes. Nagabulig na siya nga i-regulate niya ang blood sugar, ang mga blood sugar levels bala, kag ang iyang mga dahon, ang iyang bark, no, they have been traditionally used in herbal treatment for diabetes management. Budumduman bugid ang akon nga husband before bala, no, sang wala pa siya gina dialysis, asos nagpulute na yaya ang bark sang Lumboy, sang kagud namon sang iya nga bark, no, ginalaga na siya kag ginainom bug reklamo gina ang bana ko sang una kay siling niya daw nagapilit sa iya nga tutunlan ang ano, ang what do you call this, ang Lumboy na. So amuna siya, pero mga kapanimalay, maskin nga ang Lumboy balayaya, maskin nga damo na siya yas ang mga ambal nila, hindi ka magkausin na kay mamansyahan ka na siya, no, pero it is also powerful nan. So kung may mga seasons nga feeling mo bala sometimes daw bitter, sometimes daw dark, no, and nobody notices nga ara ka lang da sa palibot, no, ang Ginoo ya nagagamit gidiya sa aton ya sang mga seasons nga like that, no, to bring healing. Ginaheal kita and through us ang iban nga tawo, kay ang aton iya nga mga experiences during the dark and bitter nga mga seasons in our life, no, pwede gina siya dayon iya ma-share sa iban who is also undergoing the same, no, matudluan mo siya kag ma-comfort mo siya. So kung ikaw ang imo iya nga seasons, ang imo iya nga kabuhi, subong is like a duhat, no, don't quit because God is doing healing work that others will benefit later. Nan, amo na siya mga kapanimalay. Number 2 nga kuha naton nga rare nga fruit nga ginakahidlawan naton, no, is the galangan or the balimbing sa Tagalog, no, kung sa in English they call it the star fruit.
So, balang masiling naton nga, you shine when God cuts through you, no? From outside, ang galangan, no? Daw ka ordinary man lang green oblong fruit, nothing special. Pero isla-isa siya bala across and wow, it becomes a star. So, amo na siya, ang Ginoo ya mag-ubra na siya sa aton, i-cut away niya ang mga things in us that keep us plain, no? Pride, fear, bitterness, it hurts. But when God slices us, we start to shine for Him. So ano naman na siya ang nami-iya sang galangan? Uy! Kanami kikadugay nagid nga huay kami ni bala nagkita na isang galangan nga nimo star fruit kay nga ang nag star fruit syempre kay kun hiwaon mo ang itsura ya kundi daw star, no? So crispy na siya, juicy na siya, no? Kag sometimes medyo tangy, no? Daw medyo inablang daw mga lemon, daw mga lime ang iya sinaiyang ano ni siya ganito panawag? Ang iya sinaiya nga sabor. So, sa Pilipinas, mga kapanimalay, ang galangan can be very seldom seen outside the Southeast Asia region countries, no? Kay, bisan makita, uma na siya elsewhere, ang ginasiling nila, ang native sa Pilipinas, amuna siya ya, ang variety nga diri iya sa Pilipinas nagtubo is known to be sweeter and more refreshing. So the best variety actually nagadepende na siya sa humidity sang Pilipinas, no? Kag sang of course sang soil condition. So dali lang masamad kay nagalagom ang balimbing dayon, no? And that is why mga large scale nga export is difficult. Area sa Pilipinas, makita mo lang na saya sa mga higad-higad sa aton iya nga likod nga balay because they can grow easily and ang galangan really loves tropical weather. Ano ang iya nga mga health benefits? Ara ang iya nga low calorie, may vitamin C, no, boost your immune system, may fiber that helps digestion and antioxidants nga nagabato sang aton gidyaya nga immune system. However, kung may problema kaya gana iya sa kidney, i-avoid mo gidya ang galangan. Tungod kay may oxalates na siya, so too much can hurt you. So kinahanglan, i-balansi-balansihon man naton ang aton iya-iya nga ginakaon. And finally, I will bring you mabolo. Wow, mga kapanimalay, have you eaten mabolo recently? Ako ya, kadugay, nagid nga waay kami nagkitanay sang mabolo nga ina, no? Bawo kahidlaw ko man a velvet apple. Amo na ang tawag nila iya sa English. It looks normal, pero kung hikapon mo na siya, no, mabatsyagan mo ang iya-iya nga velvet nga panit, no? It will not harm your, it will not hurt or harm your hands, no? Kahit ang fuzzy skin niya na iya, hindi man na iya makapila sa imo. Pero ang prutas, they have a strong aroma nga kalabanan nga mga tao, gani, they find it unusual. Ang inside niya, the flesh is smooth, slightly sweetened, and creamy. Huwag ginakaon ang panit. So you just have to open it, no? Hindi ba lang, mga kapanimalay? You just open it and scoop the velvety and creamy niyang unod na. Hindi ni siya ya widely ginakultivate tungod sang iya-iyang pagka-strong nga smell bala kag ang iya-iya nga delicate nga skin and that is why hindi siya popular for export. Pero makita mo na siya sa mga rural areas bala nga kadamo na to sa ila iya naga tubo lang gidyan naturally uay gina-cultivate pero ti ginadalaman bala iya sang pispis na. So mabolo, fuzzy outside but custard sweet
inside. Ano naman ang iya-iya nga mga health benefits? May ara siya vitamin A, may ara siya vitamin C, may ara man siya iron, no? So, nag-boost ni siya mga kapanimalay sa imo iya nga immune system. Kag very good man siya ya for your skin and for your eyes. May fiber man na siya, that's why it can also aid in your digestion. So, mga kapanimalay, ini nga mga prutas are local, they are humble, they are seasonal, but they are nourishing. So, just like us, no? How God calls ordinary people to do extraordinary things in our season. This is Miss Bing Aladron saying, continue to smile because God loves you.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, hindi na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manginto sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place ginsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati. Kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: ang oras sa DYBS, alas 12:17.
1: Balita 12:33.
0: Maayong ugto, yari na ang ulo sa aton mga balita para sa sining oras adlaw sang Biyernes, Hulyo 24, tuig 2026 sa balita lokal DSWD, magapanagtag sang 1.93 billion pesos sa masubra 170,000 ka uplift beneficiaries sa Negros Island Region sa anum ka bulan. Sa balita national, hindi na kinahanglan ang iban nga government issued ID, agud makakuha sang postal ID inisunod sa Philippine Post. DA ginayo ang 250 billion pesos nga pondo para sa 2027. Sa balita international, pagtaas ang presyo sang langis ginakahadlukan nga makaapekto sa inflation sa Europa. Kag sa balita sa sports, undefeated Pinoy boxer Will John Mindoro maatubang ang veterano nga Mexican boxer nga si Carlos Ocampo. Kag karon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, magapanghatag ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sang 1.93 billion pesos sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Assistance sa 171,059 o kon 509 kwad o kon 171,594 ka residente sa Negros Island Region sa anum ka bulan. Inisuno kay DSWD NIR Regional Director Arwin Razo kagapon Huwebes. Sa ilalum sang Uplift Group 2, poor kag near poor beneficiaries ang makabaton sang 2,000 pesos a month o kon kada bulan sa sulod sang anum ka bulan. Ang madamo nga numero sang identified beneficiaries ara sa Negros Occidental nga ara sa 103,000 may ako na 103,193 kaginasundan sang Negros Oriental nga ara sa 67,853 kag Sikihor nga ara sa 545. Ang initial pilot distribution sa Negros Occidental sa Sagay City, Talisay City kag Hinigaran samtang ang rollout sa Negros Oriental pati gayunon sa Valle Hermoso kag Dumaguete City inisunod kay Razo. Ang beneficiaries na identify gamit ang community-based monitoring system sang Philippine Statistics Authority kon PSA. Ang distribution sa unang bulan pati gayunon pinaagi sa manual payouts samtang sa masunod nga mga binulan ang ipagwa pinaagi sa digital platforms o kon land bank accounts para sa mga account holders inisunod kay Razo.
1: Balita 12:33.
0: Kato kita sa balita national, giniklaro sang Philippine Postal Corporation o kon PhilPost nga hindi na kinahanglan sang valid government issued ID agud maka-apply para sa postal ID. Suno kay Postmaster General kag Chief Executive Officer Maximo C. Santa Maria III, mahimo na makakuha sang ID basta dala mo lang ang imo birth certificate, barangay certificate, kag proof of address, kaangay sang bill sang kuryente, tubig o kon internet, basta siguraduhon nga nakapangalan ini sa aplikante. Tinutuyo sini, suno sa iya, nga tadlungon ang sala nga pagpati. Nga kinahanglan anay may ara pa sang naglain-lain nga government issued ID antes makakuha sang postal ID. Suno pa kay Santa Maria, tinutuyo sang postal ID nga makaserbe nga una nga government issued identification sa mga Pilipino kag himuon mas madasig ang pagpamatuod sang ila identity. Ang postal ID ginabaton sa madamo ng mga transaksyon sa pampubliko kag pribado nga sektor. Kalakip ang pagbukas ang bank account, pag-apply sang passport, pagkuha sa mga parcel, kag iban pa nga legal kag financial nga transaksyon. Bukas ang Philippine Post alas 8 sang aga hasta alas 5 sang hapon sa mga branch sa mga mall halin Lunes hasta Biyernes.
1: Balita 1233.
0: Nag-ayo ang Department of Agriculture o kung DA sa 250 billion pesos budget para sa tuig 2027. Agod pabaskugon ang seguridad sa pagkaon, palangabuhian sa mga mangunguma, kag mangingisda, kag pagpabaskog sa ekonomiya. Sa Food Security Forum sa Makati, ginsiling ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. nga nagnubo ang contribution sa agrikultura sa gross domestic product o kung GDP halin sa 19% sa tong 2005 hasta sa 7.9% paglipas ang duha ka dekada bangod sa dugay nga kakulangan sa pag-invest sa mga sektor. Suno sa Tiglicom, ang budget proposal mas mataas sang sa 215 billion pesos subong nga tuig 2026 kag halos doble na kun ipaanggid sa 117 billion pesos sa tong 2022. Ialukar o kun itigana ini sa farm mechanization, irrigation, research, cold chain facilities, digital infrastructure kag post harvest systems, agud mapataas ang produksyon kag mapanubo ang presyo sang mga pagkaon. Magapadayon man ang 30 billion pesos nga Rice Competitiveness Enhancement Fund samtang nadugangan ang pondo sang Philippine Crop Insurance Corporation kag ang 20 billion pesos nga tuigan nga pondo para sa pagpasaniyog sang livestock sector. Ginsiring man sang Tiglicom nga nagtinaad sang 2.6% ang agrikultura kag palangisdaan sa tong 2025 sa tong nagligad tuig. Ang pinaka madasig sa sulod sang 8 ka tuig kadungan sang pagnubo sang presyo sang bugas kag paghinay sang food inflation. Subong man, ginadmitar sini nga nagapadayon ang mga pagpanghangkat kaangay sang kakulangan sa irigasyon, mataas nga logistic cost, kag epekto sang climate change, gani kinahanglan ang padayon nga pag-invest sa among sektor.
1: Balita 1233.
0: Katikira sa Balita International, nagpaandam ang mga investor sa posibleng nga pagtaas pa sang presyo sa mga balaklon matapos liwat nga nagbutsog ang presyo sang langis bangod sa nagalala nga tensyon sa Middle East. Sunod sa mga report, nagdulot sang kahadlok sa world market ang liwat nga paglala sang inaway sa tunga sang Estados Unidos kag Iran, kalakip ang pamahog sa supply sang langis sa rehiyon. Bangod diri nagtaas ang gasto sa pagpangutang sang iban nga pungsod sa Europa samtang ginalauman sang mga trader ang posible nga mas hugot nga tikang nga himuon sang European Central Bank batok sa inflation. Nagnubo naman ang iban nga stocks sa Europa matapos wala na labot sang chip maker nga ST Microelectronics ang ginalauman nga income sini. Ginatun-an man sa mga investor ang plano nga Alphabet, ang parent company sang Google, nga dugangan pa ang investment sini para sa artificial intelligence o kung AI. Samtang nagapabilin nga positibo ang iban nga merkado sa Asia sa padayon nga pagtinad sa industriya sang AI. Nagbaskog ang iban nga mga kompanya sang teknolohiya, kalakip ang mga nagahimo sang semiconductor kag computer chips. Nagapabilin man nga mahina ang bayluhanay sang Japanese yen kontra dolyar, samtang nagbaskog naman ang euro kontra dolyar, bisan pa nga nagtaas ang presyo sang langis.
1: Balita 1233.
0: Kag sa balita sa sports, undefeated Pinoy boxer Wild John Mindoro matubang ang veterano nga Mexican boxer nga si Carlos Ocampo. Liwat nga makasaka sa ibabaw sang ring ang undefeated Filipino boxer nga si Wild John Mindoro sa Agosto 29 sini nga tuig. Konsa diin maatubang niya ang veterano nga Mexican boxer nga si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Uyat ni Mindoro ang matinlo nga record nga 17 kadaog isa ka tabla kag wala pa sang pierde. Kalakip ang 16 nga daog pinaagi sa knockout. Tinutuyo niya nga pabaskugon ang iyang pwesto sa middleweight division sa 9 title bout nga ipagwa live sa mainstream sa TV. Sa iya ulihi nga away sa tung Hunyo, ginpierde ni Mindoro pinaagi sang unanimous decision ang Mexican boxer nga si Elias Espadas nga nagtapos sa iya 16 nga sunod nga knockout victory. Samtang si Ocampo may record nga 38 kadaog kag 4 ka pierde kun sa diin 26 ang nadaog niya sa knockout. Na kontra naman ni Mexican boxer o konsang Mexican boxer ang iba ng mga bantog nga pangalan sa World Boxing kaangay nanday Errol Spence Jr., Team Zuzu kag Sebastian Fondora. Si Mindoro ang may uyat sa subong nga IBA Asian Middleweight title nga nadag-an niya sa itong 2024 matapos mapatumba sini si Australian boxer Joel Camilleri sa Dubai.
1: Balita 12:33.
0: Kagabi ito mga nagpanguna nga balita para sa sining oras para sa balita 12:33 ini ang inyo manug balita Ruth na Ingi Claor. Para naman sa atin pahanumdom Nahum 1:7. Nagasiling ang pulong sang Dios, maayo ang Ginoo, mabakod siya nga dalangpan sa tion sang kalisod, kag ginatatap niya ang nagadangop sa iya.

0: Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog na kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas na numero sang mga nagakaapektuhan. Agud malikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagtudiri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores. Friday. So bago po ako magsimula, mabuti pa kumanta na tayo para ho ang daddy ko eh handa na at you know, tuloy-tuloy na tayo. Ready na mga kaibigan? Yung ating pong mga kasabayan sa Gabay Choir. O yan. Handa-handa na po kayo. Okay. Let us sing. Thank God it's Friday.
3: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
4: Aba, nagbago to,
3: iba
4: no?
3: Style,
4: oh, iba style naman style. Yun, ha? Oo nga. Tingnan natin kung hanggang kailan mo.
3: In-times style, man.
4: Tingnan natin hanggang kailan mo yan madala yung tonong yan.
3: Malin-alimilot ka pa naman.
4: Okay po. Ay, nako. Magandang umaga po sa ating mga kagapay at kagamay ngayong Friday. Alam niyo naman po, masaya tayo lagi pag Friday kasi alam natin, it's going towards the weekend. Rest, diba? Magpapahinga tayo. So ako, usually minsan may clinic po ako pag Saturday, but it's okay, diba? May mga rest naman ako within the week. At ganun din naman, syempre, worship. No po, yung time na talagang spiritually, we will rest in the very presence of God sa ating mga churches. So anyway, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, ay nakukuha nyo po yung ating programa. Kung nandito po kayo sa Luzon, nakukuha nyo po yan mula po sa One Corporate Center sa Pasig na binabato naman po ng Bukawi Transmitter. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at transistor radio, PM radio din po ang gamit nyo, ay tiyak po, nakukuha nyo naman po ang programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang inyong Facebook live stream mula pa rin hanggang hulo, may maganda kayong internet, maganda po yung reception yan. At naririnig nyo ang ating mga talakayan sa inyong pong Facebook live stream. At hindi lang po mula pa rin hanggang hulo ha, kasama din po dyan yung ating pong mga kaagapay at kagabay mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo na naka-tune in po sa atin sa Facebook live stream. So, kamusta na kayo mga kaibigan, kapatid, kakabsat, ano pa ba? mga lahat, mga igsuon. Ayan. So, kamusta po kayo? Pagpalain kayo ng Panginoon. We know the difficulty of being apart from home. Pero at least kahit pa paano, naririnig niyo ang ating programa at merong, kumbaga meron tayong connect sa bawat isa sa pamamagitan po ng GCAS. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po, mga reminders, encouragements sa atin para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Yes, minsan may rebuke. Kailangan natin yan.
3: Amen.
4: Kailangan
3: para
4: natin
3: rebuke tayo para makayos talaga.
4: So, patuloy po tayo sa Panginoon. Huwag kakalimutan ng Far East Broadcasting Company. Member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Parish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na ito'y patuloy na sa inyo'y hahamon at patuloy nagagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-usapan pa rin natin ha, ways to we can store up treasures in heaven. Etong maganda rin yung tip nila for today. Sabing ganun, help the poor and those in need. Tulungan ang mga mahihirap at ang mga nangangailangan. Tulad po ng early church, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ito ay ipinamigay sa mga nangangailangan ayon sa mga gawa, di ba? Maari din nating tingnan ang mga pangangailangan ng nasa ating paligid upang matulungan sila. Nagkwento rin si Jesus ng isang parable patungkol sa isang banquet na inanyayahan ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, mga bulag na maging kabahagi nung handaang yon. Sinabi rin ni Jesus na tayo ay pagpapalain dahil hindi nila masusuklian ang ating mga ginawa. Nakikita ng Panginoon ang ginagawa natin para sa Kanya at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matutuwid. Yun nga po. At kahit hindi natin maaaring makita ang gantimpala dito sa lupa, sa pagtulong natin sa mga nangangailangan, alam natin na bahagi tayo ng pagpapalaganap ng makalangit na kaharian at nagbibigay luwalhati sa Diyos na mas mahalaga pa kaysa sa kasaganaan ng mga panlupang kayamanan. Di ba po, totoo naman to. Di pinag-uusapan nga natin to. So, ang lagi nating tanong, bakit nga ba mahalaga yung mahihirap sa Panginoon? Ang tagal ko pong tanong ito. Subalit, sinagot naman po ng Panginoon ng aking puso. Ang mahihirap nga daw po ay victims of the fall. Biktima sila ng kasalanan. Tumingin ka lang sa ating kapaligiran. Bakit mga maraming Pilipino ang naghihirap? Isa sa mga dahilan ay dahil sa korupsyon na nagiging normal na sa ating sistema. Kahapon nga pinag-usapan natin, 'di ba? Kahapon 'yon, may lobo, may oso, may buwaya, may pagsama-samahin mo pa. 'Di ba? So, totoo 'yan. So, bihirang-bihira na makakita tayo ng mga politicians na may pagmamahal sa bayan. Lagi na lang tayo nakakarinig ng mga politicians na may connection sa mga drug lord, sa mga smugglers at yung mga pang-personal na benefit lang ng kanila, ang kanilang iniisip at hindi ang kapakanan ng mga taong dapat nilang panaglilingkuran. Halimbawa, yung mga magsasaka, yung mga jeepney driver, yung mga normal na mga mamamayang kagaya natin, di ba? So, totoo yan. Ilan ba sa atin ang naging biktima ng land grabbing ng mga mamamayan, di ba? Maliit na kalupaan na nga lang ang nasa ating pamilya, kinuha pa sa atin. Buti kung mahirap din sila, eh hindi, mayayaman. marami sa atin ang naging biktima ng mga taong nanghihingi ng lagay o bribe para lang maayos ang ating mga papel sa munisipyo. Sa kagustuhan natin na maging maayos ang ating katayuan, ando naman sila mga buwaya yan sa munisipyo. Sabi nga natin, and the list goes on. At kahit tingnan natin ang healthcare at educational system dito sa atin, masisipahayo lang tayo sa mga ginagawa ng mga nasa mataas na opisyal na supposedly ay nagpapatakbo nito ng maayos. Kaya nga ang tanong, hanggang kailan tayo makakawala sa kamandag ng korupsyon at kahirapan? Hindi rin natin maikakaila na meron din namang mahihirap bilang resulta ng katamaran, di ba? Maling pananaw sa kaperahan at kayamanan at sa pagtitiwala dito. So lahat resulta at biktima ng kasalanan. Kaya naman, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, di ba, isinugo niya ang kanyang dakilang anak na si Jesus upang sa kanyang kamatayan sa krus at sa muling pagkabuhay, magkaroon tayo ng pag-asa at mapagtagumpayan ang gapos ng kasalanan. At dahil sa katotohanan ito, tayo po na mga nakakilala sa Panginoon ay naatasan. Tulungan palagi ang mga mahihirap at maging tangible expression ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ay isang mandato sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoon. So, matagal din po kaming nanguna o naglingkod sa isang faith-based organization at isa po sa flagship program ay ang Child Sponsorship. Sa paniniwala na kapag ang isang bata o dalawang bata sa pamilya ay matulungan sa pag-aaral at mabahagina ng pag-ibig ng Diyos, mapuputol ang sumpa ng kahirapan at mabibigyan ng bagong pag-asa ang pamilyang ito. Naniniwala po ako dito 100%. Nakita at napatunayan din namin ang katotohanan ito sa buhay ng mga pamilyang may anak na nakatapos at inalis ni Lord mula sa sadlak ng kahirapan. Sa totoo lang, hindi natin kayang alisin ang kahirapan. Subalit, ang nais ng Diyos ay abutin at tulungan sila. At kung may pamilya na ibinubulong ni Lord sa iyo, kaagapay at kagabay, bakit hindi sila tulungan? Sa ating pagtulong, matutuwa si Lord sa atin. Pagpapalain niya tayo ayon sa kanyang pangako. At habang ginagawa natin to, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. So mamili ka. Tutulong habang nag-iimpok ng kayamanan sa langit o wala ka nalang pakialam. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Ganda uli, anak. God bless you. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at ito po ang binibigyan natin ng diin. Ang ating pong niluluwalhati dito ay ang Panginoon. Hindi po ang aming mga sarili dahil wala naman talaga tayo dahil maraming maisurot sa atin. Pero ang Panginoong Jesus, wala po tayong maisurot sa Kanya. Kung kaya't, ang buhay Kristiyano ay isang pagbibigay gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus na nagbigay ng kanyang lahat-lahat. Kaya naman ang ating buhay ay kailangan our living sacrifice o ang ating buhay na handog. Wow! Yun po ang bibigyan natin ng diin sa mga sandaling ito. Evangelista Paul Mortis. Musta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo, ang katawan nating handog ay isang buhay na sacrifice at tunay na worship. Kasi ito na ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nagbigay na siya ng kanyang buhay na handog at ito'y binigay niya doon sa krus, right? But purihin ang Panginoon sa kasaysayan na siya ay nabuhay na mag-uli. Bagamat siya'y namatay, nalibing, datapot nabuhay na mag-uli. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay as a living sacrifice. Okay, so sa Romans 12:1, ano po ang sabi? Mga kapatid, napakabuti ng Diyos kaya nakikiusap ako dahil nasa ginawa na nga po ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000, more than 2,000 years ago. Ano, i-offer ninyo ang mga sarili ninyo bilang isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganon ang tunay na worship. Mayroon na bang gumagawa nito ayon sa Biblia? Amen. Pangalawa, si Jesus na siyang Kristo ang ating halimbawa. Sa 1 John 3:16, ang sabi po roon, ganito natin malalaman kung ano ang pagmamahal. Binigay ni Christ ang buhay niya para sa atin. Kaya tayo rin dapat ibigay ang buhay natin para sa iba. Gaya ng binabanggit ni Beth kanina. Kung ang pagmamahal ni Jesus ay nasa atin na, amen. Ano nga si Jesus Christ sa kanyang kababaan o kabuuan? Si Jesucristo ang siyang ultimate sacrifice. Tanging handog dahil doon ginawa ni Jesus tayong lahat na banal dahil sa kanyang once for all na paghandog. Amen. So Jesus talaga, Hebreo Jews mula 1 hanggang Jews na kumahaba ito, ang Jewish law ay hindi pa buo at dahil doon ito'y anino pa lamang ng mga magandang bagay na darating sa future. Hindi nito kayang gawing perfect ang mga taong lumapit sa Diyos at nag-offer ng pare-parehong sacrifice gaya doon sa ginawa sa Old Testament. At alam natin na ito'y mga tipo at larawan lamang, hindi natin itutuloy, shortcutin na natin. Ito'y tipo at larawan lamang ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Now, ikaapat, ang tipan ng Diyos ay natutupad, pinatunayan. Sa Genesis 15:9-17, haba rin ito. Sinabi sa kanya ni Yahweh, dalhin mo ang isang baka, isang kambing, isang tupa, bawat isa'y 3 taon. Ganun pa rin yon. But tipo at larawan pa lamang yan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Halimbawa, sa Exodus 24:5-8, pagkatapos inutusan niya ang ilang mga kabataang lalaki na magdala ng mga handog sa altar, handog na susunugin, nagagamiting handog sa pakikipagtipan kay Yahweh. Again, the same thing, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus ay tipo at larawan ng mga ginagawa sa matandang tipan. Ikalima, ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa mga handog. Unang Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na nahain kaysa pagsunod? Sinasabi ni Samuel ito kay Saul, sa kanya, sa pagsunod sa kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit kaysa taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasing lala ng pangkukulam, at katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sinuway mo si Yahweh, aalisan ka ng pagiging hari ng Israel. Tumutukoy kay Saul. Ika-anim, inihandog sa mga maling Diyos-Diyosan. Nagbago sila. Ngayon, hindi na. Leviticus 17:7, sa gayon hindi na nila inialay ang mga hayop na ito sa mga demonyo na kanilang sinasamba. Ito'y ituntuning, susundin nila ng kanilang lahi sa mahabang panahon. Deuteronomy 32:17, sa mga demonyo nin sila naghandog at sa mga Diyos-Diyosan sila sumamba, sa mga bagong Diyos-Diyosan hindi nila kilala ni hindi pinapansin ng kanilang mga ninuno. Backsliding talaga, turning away from God, wrong, come back to God, repent and come to Jesus Christ right now, na siya naman talagang tagapamagitan at talagang nagbigay ng kanyang lahat-lahat upang tayo rin ay magbigay ng ating lahat-lahat upang sa gayon sa ating paglilingkod ibibigay ng Diyos ang kanyang lahat-lahat upang magawa natin yung pinagagawa niya sa atin. Di ba, anak?
4: Opo, Ama.
3: Ayan. Amen.
4: Meron po akong confession.
3: Ang confession mo? Ay, sige, mag-confess
4: ka. Ang confession ko po ay ganito. Nung sinabi po na magkakaroon ng 7 last words sa atin sa MCF, ayoko talaga.
3: Bakit ayaw
4: kasi,
3: mo?
4: Hindi, parang ang feeling ko, ito na naman tayo, naging traditional na naman tayo, ganyan, di ba? Pero alam niyo po, to be honest, na-rebuke ako ni Lord. Kasi,
3: Dapat naman.
4: Oh, yun. Makinig muna, Daddy, bago mag-comment. Okay. Kasi po, ang ganda nung sinabi ni Pastor Migs. Una, yung mga nag-share nung time na yon, ang ganda po ng mga share nila from their own reflections and perception of the 7 last words. Pangalawa, ang ganda nung sinabi ni Pastor Migs, it is a buffet. Buffet of God's messages na in reality, na-appreciate ko talaga. Na-appreciate ko din yung ginawa nila Kuya Ken at nila Ate Debbie dun sa music na ginawa nila. Alam nyo,
3: galing.
4: At the end of it, sabi ko sa at the end of it, humingi ako ng tawad kay Lord.
3: At sabi pinatawad ka na.
4: Dad, si Lord John, hindi ikaw, ha?
3: Sabi eh, kung nagkakasala ka sa akin, patatawarin din kita. At pinatawad na kita noon pa.
4: Dad, let's go back to the topic I'm talking about.
3: Okay.
4: Yun po yun. Yun bang tipong, minsan, meron tayong assumptions, di ba po, sa mga isang activity. Kasi, hindi nyo rin po ako masisisis kasi lumaki po ako na laging may 7 last words. Alam nyo yun? Na after so many years, tapos naranasan din namin na maggawa ng mga ganyang programs sa church. Tapos, hindi na rin inaattendan kasi nga mas lahat ng tao most of the time andun na sila sa kanilang mga you know family time, yung mga lumalabas sila ganun. But for
3: feeling
4: me,
3: feeling nila boring.
4: For me, ang nakita ko doon, it was a blessing for me nung umattend ako. And honestly, nakita ko na it's hindi naman ako pwedeng mag-judge sa ibang tao. Probably I'm getting older na rin and I get to process things differently than
3: natutuwa
4: before.
3: Ko na tayo,
4: So, yun po yung sa akin, let the words of God minister to us every day.
3: Amen.
4: And huwag tayo mag-assume. Okay, so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi totoo yun, nagtuturo ka po sa amin palagi. So, dalangin namin magkaroon kami lagi ng teachable heart. At patuloy na we learn to respect the leaders of our church and their decisions. Nung una, Panginoon, honestly, nagre-rebel yung puso ko. Bakit kailangan gawin namin to? Bakit gawin ganyan, you know? But then, Lord, thank you for giving me the opportunity to sit down again and listen. Kasi lalong nag-minister uli po sa akin yung 7 last words. Salamat po. And that's my personal perception, Panginoon. I don't know about the others, but for me, it was a blessing. So, Lord, dalangin, itong learning lesson ko is to always value your words, to always value what you've done on the cross for us, and to always value, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong salita. Salamat po. So, Lord, today, thank you po, Panginoon, sa aming mga kaibigan at mga kaagapay kagabay na today is their special day. Panginoon, si Menche de Guzman, si Jonalyn Maglonso Yates na nasa U.S., si Eunice Sardia, si Chong Mani, si Arian Faye Ducot, salamat po sa kanyang buhay, kay David Ryan Cahicas, kay Irma Zuniga Valencia, kay Jefferson Robles, kay Ellen Venturina Arciaga, ganun din po kay Florida Aquino Esguera, at ganun din po kay Louis Rebaño. Sa mga pangalan to, Panginoon, na nakalista sa listahan ko since the beginning of time, sa gabay, Panginoon, we ask for your blessings upon them. Sa mga kaibigan na today is their special day, kaagapay at kagabay, may you bless them as well, O Lord. So Lord, ang dalangin namin as we continue to read your word every day and as we continue to be rebuked by your word, may we learn to always be focused on you alone. Lalo na po sa mga gantong pagkakataon, Panginoon, na marami na pong distraction sa aming kapaligiran. May we learn to zoom in into what you're doing and be a part of what you're doing. Marami salamat. So Lord, sa amin pong mga kaibigan na patuloy na nagdadaan sa mga pagsubok ng buhay, sa mga karamdaman, ikaw po ang kagalingan. Sa mga nangangailangan, ikaw po ang katustusan. At Panginoon, sa mga naguguluhan, ikaw po ang maging way truth at life. Ikaw po ang maging comfort sa mga taong kailangan ng comfort. So Lord, totoo yan, Panginoon. May your words continue to minister to us every day sa amin pong buhay. At kahit po ngayon, as we go to the weekend, Lord, may we learn to count our blessings para po we can always celebrate in your goodness and your faithfulness. Kasama po ang mga kapatiran sa amin pong worship. Maraming pong salamat.
3: Panginoon, salamat po sapagkat pong yung pitong wika ay naging buffet. Piyesta. Nagpiyesta kami ng iyong mga salita. At pinagpala po ninyo kami. At dahil naman doon, gagawin namin, Panginoon, ang mga pagpapalang ito at ang mga papuri marahil na aming nabanggit ay gagawin naming bukhay para sa iyo lamang kapurihan at kaluwalhatian. Lord, thank you very much. Yun po ang patuloy niyong gawin sa aming buhay. Ang mga bagay na pagpapala mo'y gagawin namin kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Bukhay, Panginoon, na kayo lamang ang dapat tumanggap. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name. Amen and amen and amen.
4: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon sa bawat araw ng ating buhay, patuloy po tayong manangan sa Kanya, palagi tayong magsaliksik ng Kanyang salita. Patuloy tayong sumunod, patuloy tayong makinig sa mga rebuke ng Panginoon sa atin. At patuloy na magpabago sa Kanya. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinagbibigay, lilingkuran sa at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
4: At Arwell Mendoza po, kasama po ang ating gabay barkada dyan sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa ProdTech. At mga kaibigan natin dyan po sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ni Lord. Si Jericho Flores po naman dito po sa amin.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tama, pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
5: I've learned that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
6: I've learned that what we have done for ourselves alone dies with us. What we have done for others and the world remains and is immortal.
5: I've learned that one sincere apology is worth more than all the roses money can buy.
6: I've learned that being kind is more important than being right.
5: I've learned that when you're in love, it shows.
6: I've learned that I feel better about myself when I make others feel better about themselves.
5: I've learned that having a child fall asleep

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ating eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa DAPA Division of Bacolod City kaupod sa aton mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupod subong sa 1233 Radio DYVS alauna 30 tutu palas 2 sang hapon sa aton nga School Buzz Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. Sumaayong hapon sa itong mga tagpanamatik, sa itong mga tagtumulan ako sa mga kapadayon na suporta sa ating nga programa. So this is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest, or comment, ikasulat ng ini sa ating nga comment section kay ako ini basahan kag damyawon. So today is July 24, 2026. And throughout sa entire nga July, ang Pilipinas nag-observe sa National Disaster Resilience Month. So ini isa ka nationwide nga observance nga gin-encourage gid ang tanan nga Filipinos to become more prepared, informed, and resilient in facing disasters and emergencies. So ang July gin-designate gid as National Disaster Resilience Month through Executive Order Number 29, which nga nag-shift gid sang focus halin sa disaster awareness pakadto sa building toward or building disaster resilience. So ang tema natin this year is naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So of course ang tema nga ini nagarmangit sa aton nga ang preparasyon and action are important responsibilities of every Filipino. So ang disaster resilience is not achieved paagi or only during emergencies but through the continuous readiness kag cooperation among sa mga pamilya, eskwelahan, komunidad, kag government agencies. So subong mag-i-learn naton kung ano ba lang disaster resilience nga ang Pilipinas is vulnerable to disaster kag ang common hazards na nag-apekto sa Bacolod City kag Negros Occidental. Also, ano ba lang mahimo sa mga families and learners before, during, and after disasters and ang importansya sa early warning systems and lessons naton halin sa mga past disasters sa kung paano ang mga eskwelahan kag komunidad maka-work together. So before we talk about resilience, let us first understand kung ano bala ang word nga disaster. So ang disaster is a serious event nga nagaka-cause damage sa mga tao, mga property, mga, sa environment, or sa livelihoods. So for example, nandiri ang typhoons, floods, earthquakes, landslides, storm surges, volcanic eruptions, fires, droughts, disease outbreaks. So ang disasters nag-apekto gidini sa atong komunidad sa in a different ways. So ang iba ng mga pamilya, pwede madulang ila panimalay, ang mga eskwelahan madamage, ang mga roads naton hindi maagyan, or ang iba ng mga pamilya makalose ang ila sources of income. So that is why ang preparedness is very important. So think about this. Imagine ang isa ka bagyo mag-abot be tomorrow. Ang imo nga pamilya bala kabalo kung diin ma-evacuate or ang mga emergency supplies nga dapat nga dalon or kung sino ang kontakon or how to stay safe. If ang imo nga answer is wala pa, then subong makabuligid ini sa imo. So ang word nga resilience means the ability to recover, adapt, kag continue to move forward despite sa mga difficulties. Ang sa para sa mga tao, ang resilience means staying calm during some emergencies, makaubra wise decisions, makabulig sa one another, or makarecover after sa mga disasters. Para naman sa komunidad, Ang resilience means makapreparar ang mga pamilya or may emergency plans, may are safe evacuation centers, may are mga trained responders, may are strong cooperations among citizens. So ang Office of Civil Defense gina-emphasize gid ang disaster resilience nag-require gid sa whole of society approach, meaning ang tanan may ara gid sila yung role nga to play government, ang eskwelahan, ang pamilya, ang komunidad, mga private organization, kag mga individual citizens. So ang isa bala ka tawo makapreparar lang sa entire nga community? Of course not. Kaya ang resilience nagiging much stronger when everyone works together. So nga abalang Pilipinas is prone to disasters. Ang Pilipinas is one of the most disaster prone countries in the world. Nga abala. So of course number one, kita located sa Pacific Typhoon Belt. So ang damo gid nga tropical cyclones or ang mga bagyo nag-enter gid sa Philippine area of responsibility every year. Number two, kita located along the Pacific Ring of Fire. This means ang mga earthquakes, ang mga volcanic activities, ini kakabatsyagan gid naton or kakahitabo gid ini sa aton. Number three, damo kita mga coastal communities. Ang mga coastal communities amo ini ang mga areas nga pwede gid maapektuhan sa mga storm surges kag coastal flooding. Number four, ang climate change nag-increase gid sa risk. Ang mga extreme weather events and ini nagiging stronger gid and more unpredictable because sa mga realities and disaster preparedness dapat i-practice gid ini throughout the year and hindi lang during some emergencies. So next, let us focus on the hazards nga makaapekto sa aton nga komunidad or sa aton mga local communities pareho sang Bacolod City. So number one is typhoons. So although ang Bacolod City wala always get directly nga kakaiguan sa typhoons, ang mga strong weather systems makahatag gid sa or makadala sa strong or heavy rainfall, strong winds get of course also pagbaha. Next is flooding. So ang floods ini maka-occur gid due to continuous nga rainfall, overflowing waterways or poor nga drainage systems. Next is earthquakes. So ang Negros Island maka-experience gid earthquakes because of nearby fault systems kag ang mga earthquakes pwede gid ini magkahitabo suddenly. So unlike ya sa mga bagyo, ang earthquakes ya ini gaabot lang without warnings. Next, fires. Ang residential fires maka-occur ni because of like mga electrical wiring open, mga unattended candles, or mga unsafe nga cooking practices. Next is health emergencies. So ang disease outbreaks kag public health emergencies makaapekto gid sa aton nga mga komunidad. So ang preparedness hindi lang ini only about natural disasters but also about sa other nga emergencies. But before I continue for the activity para sa aton nga mga learners, I would like to say good afternoon kay Sir Alberto Norbing Loreno from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. So I hope you are having a good day and I hope you enjoy ka, sir, sa aton nga program sa buong antani damo kagid may mabalaan or may matunaan today. So sa aton nga mga learners, get a piece of paper. Isulat ang tatlo ka disasters nga nag-apekto sa inyo nga mga barangay. And also, write one safety measure para sa each nga disaster and discuss ang inyong answers with your family later. Next, let us talk about the importance of preparedness. So, ang preparedness, ini nag-save lives. Kung ang mga tao nag-preparar, ang mga panic nag-decrease, ang injuries nag-decrease, ang responses, ini nagiging faster, and ang recovery becomes easier. So, ang preparedness, nag-include diri ang knowledge kay para mabalaan kung ano bala ang mga hazards na nag-apekto sa inyong area. So next is planning, having emergency contacts and evacuation plans. Practice sa pag-participate sa mga drills. Also, ang supplies, pagpreparar sa emergency kits, preparedness is an investment in safety. Next, ang every family dapat may our emergency plan. So, pamakotang inyo kaugalingon, diin bala kita makita ay. So, dapat magpili gigamo sang safe nga meeting place. Sino ba lang aton nga i-contact? Dapat may ara ka mo emergency phone numbers nga ready na. Sa diin bala kita ma-evacuate. So, hibaluon ang mga evacuation centers sa inyo nga barangay. And ano ba lang ang mga supplies ang aton nga dalon? So, i-prepare gid ang inyo nga emergency bags. So, ang emergency kit samples nag-include ang drinking water, ready-to-eat food, flashlight, batteries, power bank, first aid kit, medicines, whistle, face mask, kag-important documents nga ara sa waterproof containers. Ang amoy ni nga mga simple preparation makamake gid huge difference during some emergencies. So now let us talk about the role of the learners. So ang iban nga mga tao nagapanumdum gid nga mga adults lang ang maka-prepare for disasters. So that is not true. Ang mga learners may animan sila opportunities or important nga responsibilities. So sa ato nga mga elementary learners, you should listen to your parents and teachers and memorize ang mga emergency numbers. Mag-participate gid seriously sa inyong mga drills sa inyong schools or basic drills makamo sa inyong balay. Next is to learn evacuation routes. Sa ato ng mga high school learners, buligi ang inyong mga younger siblings. Mag-learn basic first aid. Mag-stay informed gid through reliable sources and to participate in community preparedness activities. So, i-remember gid nga preparedness begins with awareness. So, pamangkot tayo inyo kagalingon. If may ara, earthquake ang mahitabo, subong, kabalo-kabala ko sa dinika mo duck, cover, or hold. So, kabalo-kabala kung diin ang nearest, nga, safe exit. And, kabalo-kabala kung diin ang imong mga family members. Ang amuin nga mga questions, makabulig gid sa aton to evaluate your readiness. So, sa aton ng mga learners and parents, nabalaan na nato kung ano ang disasters, ano bala ang resilience, nga bala ang disaster preparedness na gamatter kid, and ang mga hazards na nag-apekto sa Bacol City, and also the importance of family emergency plans and the role sa mga learners in disaster readiness. So ang National Disaster Resilience Month nag-remind sa aton nga ang safety is everyone's responsibility. So sa pag-build sang resilience, ini nag-require gid continuous preparation, cooperation, and action. So next naman, let us focus on practical safety skills nga every learner or every family dapat mahibaluan gid. So number one is earthquake safety. So let us begin gid sa earthquake. So unlike sa bagyo, earthquakes often happen without warning in hambakon na ni kagina. Kay because ang earthquake yaga abot lang inim and every second naga matter gid. Damo nga mga injuries ang kakahitabo during earthquakes because ang mga tao naga panic kung naga earthquake. So that is why ang preparedness is essential gid. So before an earthquake, hibaluag gid ang mga safe places inside your home, ang mga emergency exits, and kung sa diin bala i-turn off ang electricity if needed, and kung sa diin ang emergency supplies ninyo naka-store. I-secure ang mga heavy objects or heavy cabinets, bookshelves, appliances, hanging objects, and i-discuss ang earthquake procedures with your family kag i-practice ini regularly. During sa earthquake, i-remember gid to duck, which means manaog ka sa log or sa ground. Cover, protektahe ang imo nga ulo and ang imo nga neck. And hold. So hold on to sturdy furniture. So repeat with me. Duck, cover, and hold. Duck, cover, and hold. Kaya ang ini nga simple action makasave lives gid ini. If ikaw naman ay sa sulod sa classroom, stay calm, hindi magdalagan dayon. I-follow ang instructions ng inyong teachers, protektahi ang inyong head, and stay away from windows and wait until the shaking stops. If ikaw naman ara sa guwa, move away from buildings, electric posts, trees, glass structures. So, dapat ikaw mag-stay sa isa ka-open area. After sang earthquake naman, i-expect gid nga may ara mga aftershocks. I-check ang imo kaugalingon and ang iban for injuries. Listen to official announcements and avoid damaged structures. So, if ang earthquake magkakitabo while you were studying sa inyong balay right now, ano ang imong first action? So, think carefully kay ang preparedness ini nagasugod gid in the mind before it happens in real life. So, next naton nga ang next naton nga practical safety skills nga matun-an is about sa aton nga flood safety. So, ang flooding, iniga kay tabo man after sang sigisigi nga ulan. Ang iban nga areas so maka-experience gid pagtaas ang tubig quickly. So, ang flood waters, pwede ni mag-appear harmless but they can be dangerous. So, ang risk sa flood waters, pwede gid ini maka-contain sharp objects, debris, strong currents, kag-contaminated water. So, hindi gid pag-i-underestimate ang flood waters. So, before flooding, i-monitor gid ang mga weather advisories. Mag-prepare drinking water, food, medicines, flashlights, kag-important documents. Kaya, kag-also i-charge ang inyong mga communication devices. Kag-also, ibaloon gid ang evacuation routes ninyo. During flooding, dapat ka mo mag-move gid to higher ground immediately. Avoid walking through flood waters and hindi gid pag-iala o mga kabataan na maghampang sa flood waters. And also, turn off electricity if instructed by authorities. Kag-i-follow gid ang evacuation orders. After flooding naman, mag-wait for official clearance. I-inspect ang inyong palibot carefully. Clean and disinfect affected areas and drink safe water only. Kag also, if needed, gid mag-seek medical attention. So, panum dumabalay ni, would your family know where to go if a flood water suddenly gid mag-enter sa inyong neighborhood? If not, dapat tonight or karon is a good time na i-discuss gid sa inyong pamilya ang evacuation plan. Next is ang typhoon preparedness. As of course, kita, the Philippines, naga-experience gid damo gidya nga bagyo every year. Ang iban, nga strong winds, ang iban, may dako nga ulan. Kag ini makapekto gid sa aton nga komunidad, even kung ang storm center layo sa aton. That is why ang weather updates, importante gid ini. So before sang typhoon, mamatigid sa pag-asa advisories, sa mga LGU announcements, and sa school advisories. So as always, magpreparar gid food, water, medicines, batteries, power banks, and also if kaya mag-trim gid sang mga weak branches around sa inyong mga panimalay and i-secure ang mga loose objects outdoors. So during naman sang typhoon, magstay dapat sa sulod balay whenever possible. Also, keep updated through reliable information sources. Mag-avoid kid nga mag-cross sa mga flooded roads and stay away from rivers and creeks or kung kaya man lang mag-stay away gid sa water. Follow instruction from local authorities. So after naman sa typhoon, remain cautious. Watch for fallen electrical wires, damaged buildings, and flooded roads. So of course, pwede kay kabulig clean up kung ini safe na para sa imo. So sa ato naman ng mga learners, ask your parents. Diin ang aton ng emergency flashlights. Diin naton yung nakip ang aton important documents. May ara abala kita emergency contact list? Kaya nga mo ini mga simple questions makabulig it improve sa inyong family preparedness. And also, fire prevention. Hindi tanan na disasters are natural. Damo man ng mga emergencies ang kakaitabo sa aton mga panimalay. So one example is ang fire or ang sunog. So fortunately, damo man ng mga fires or sunog ang pwede gid naton ma-prevent. Kaya ang mga common causes gid sang house fires are faulty wiring, overloaded outlets, unattended cooking, candles left burning, and improper use of appliances. So sa may adi ko diri mga fire safety tips. Hindi gid maghampang sa pusporo or lighter. Turn off application when not in use. I-report gid ang mga damage nga electrical cords. And at least know to exit sa inyong nga balay and practice evacuation drills. If ang sunog ini mahitabo, stay calm. Alert everyone immediately. Evacuate quickly and hindi na magsulod or magbalik liwat sa balay. And call emergency responders. So, ang lives natin are more valuable than possessions. So, during emergencies, hindi na pagbaliki ang inyong mga gamit kay safety comes first. So, next is the early warning systems. So, one of the most important tools against a disaster is disaster preparedness is the early warning system. An early warning makahatag sa mga tao time to prepare and act. So, according sa disaster management authorities, ang early warning and timely information makabulig gid reduce disaster risk and makaimprove gid community preparedness. So, example of early warnings, mga weather advisories, flood alerts, earthquake information, evacuation announcements, emergency text messages. So, nga abala mamatigid kita sa mga early warnings, kaya ang warnings are issued to protect lives. Sa pag-ignore sa mga warnings, maka-increase gid ini sa danger. I-remember gid nga ang early warning only works if people respond. So, I have an activity nun para sa tanan. Pamangkutang imo nga kaugalingon. Diin bala ang imo nga family na nagakwa sang disaster information? Sa TV bala, radio, mobile phone alerts, or official nga government pages? Kaya ang reliable information naga-save lives man ini. So, ano bala ang role na gina-play sa atong school? So, ang school naton, sila nag-play man major role in disaster preparedness. Damo nga school ang nag-conduct earthquake drills, fire drills, evacuation exercises, disaster awareness activities. Ang Department of Education ng mga eskwelahan also nag-promote man sa disaster risk reduction and preparedness paagi sa school-based activities and safety programs. So, nga bala ang school drills importante gid ini. Kay because practice develops confidence. Kung ang mga learners nag-practice, ang panic nag-decrease, ang response become faster, and safety improves. So treat every drill seriously. Kaya a drill today may save lives tomorrow. So ano naman yung role sa aton nga komunidad? Ang disaster resilience is a shared responsibility. So of course, ang Office of Civil Defense kina-emphasize kid, dapat ininaga-involve kid ang government, communities, schools, private organization, and citizens sa aton nga disaster resilience. So mga komunidad nagiging safer when neighbors help one another. Information is a shared ang information gonna share responsibly. Ang preparedness activities are conducted regularly and ang volunteers nga participate kid in community programs. So, ang disaster resilience is not only about supplies. It is also about values and cooperation where we help one another. Discipline, kung sa diin kita nag-follow sa instructions. Responsibility, kung sa diin kita nag-prepare ahead of time. Ang compassion, helping those people who need assistance. And courage to remain calm during some emergencies. Kaya nga mo ini nga mga values makabuligid sa mga communities to recover faster. So, damo gid yung mga tao ang naga-think that resilience means never experiencing difficulties. So, that is not true. Kaya resilience means facing challenges wisely, learning from experiences, helping others, and recovering and moving forward. As highlighted during National Disaster Resilience Month 2026, preparedness and coordinated action are key to building safer and more resilient communities. So sa ato naman ng mga learners and parents of Bacolod City, Of course, na-learn naman nato ng earthquake safety, flood preparedness, typhoon readiness, fire prevention, and early warning systems. Also, ang role sa mga eskwelahan and community that inang values na nag-strengthen gitsang resilience. So also, ang Filipino people are known around as the world for resilience. So kung ang disaster nag-strike sa aton, kita nakakita di inspiring examples of courage and unity. Kakita naton ang neighbors na nagabulig man sa iyan neighbors, mga volunteers na distribute relief goods, mga teachers na nagakontinue gapan sa lesson despite challenges, ang mga pamilya nga nagasupport sa one another, and mga young people na nagabuligid sa community efforts. Ang amo ini nga actions, nagapakita gid nga resilience is only not

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

kailan ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Kung magalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo, itaga sa pato.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay.

0: M, your community radio, Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin pong programa ay pwedeng masubaybayan gamit po ang radyo. Pwede niyo pong subaybayan sa iba't ibang mga AM stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay maaari ding masundan gamit po ang mga online platform. Nandyan po ang FEBC Radio TV, andyan din po ang Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral at gusto po natin pag-aralan paano ho ba tayong mamumuhay at magmamahal kagaya po ng ating Panginoon? Ang mundo po natin ay napaka-negatibo. At ang reason po sa negativity ng mundo ay sapagkat pilit namumuhay na malayo at hiwalay sa ating Panginoon. Alam niyo po yung perspective natin sa mundo, nababago yan pag tayo po ay walang Diyos. O may Diyos man pero hindi tayo sumasampalataya. Tingnan niyo po. Halimbawa, kung kayo po ay may problema, natural, kung wala ho kayong Diyos na sinasampalatayanan, ang atin ho nga inaasahan ay kaibigan, koneksyon, at saka yung ating mga kayamanan, di po ba? At pag ang mga ito ay naubos, nawala, o kaya napatunayang hindi maaasahan, marirealize po natin na yung discouragement at saka yung negativity magsiset in. Sa kadahilanan po na talagang makikita natin na hindi natin kaya at talagang nakaka-overwhelm ang mga problema. Gayun din naman, di po ba, sa bawat relasyon na pinagdadaanan ay pag wala po ang Panginoon, ang basihan lamang ng ating pagpapatuloy, pagpapasya, pagkilos ay ang ating sarili. Halimbawa, hindi ba sinasabi ng Bible, ano? Sa mga husbands, love your wives as Christ loved the church. Napakahalaga yung dulong bahagi, as Christ loved the church. At saka sa mga babae naman, ang sabi po, submit to your husbands as unto the Lord. So, mapapansin niyo po, yung kaayusan ng relasyon ng lalaki at babae ay nakasalalay po doon sa as unto the Lord. Di ho ba? Ibig sabihin, sa Panginoon. So kung wala po siya at hindi siya ang source o hindi siya ang dahilan ng ating pagmamahalan, eventually nakakapagod eh. Di ho ba? Dahil magsisimula na tayong magbilangan, tumingin sa kahinaan, limitasyon ng bawat isa. In other words, magiging negative na po tayo. Ang problema po sa negativity, it is normalized in a sinful world. Tayo po'y namumuhay sa mundong makasalanan, at ang negativity po ay makikita natin sa ating paligid, di ba? Mas madali po ang magreklamo kaysa maging mapagpasalamat. Minsan nga, sobra-sobra na tayo sa reklamo, no? Yung mga bagay na dati at dapat pinagpapasalamat, minsan po nirereklamo na natin. Naalala ko at palagi kong ilustrasyon, di ba? Yung nangyari sa mga Israelites sa wilderness. Yung mana, nung unang makita, talagang gayon na lamang ang kasiyahan, kagalakan, dahil miracle food. But after a while, no, araw-araw yan ang kinakain, siguro nagsawa. Nandun pa rin naman yung provision, pero ang problema po, naging iba na yung pagtingin. Ganyan din po kadalasan ang nangyayari sa atin. Hindi naman sa pinagkulang eh. Kadalasan po, yung araw-araw na himala ng Panginoon, na-overlook na natin. Hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa kalusugan hanggat yung kalusugan nandyan. Hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa pera, sa trabaho. Ang totoo pa nga, baka mareklamo pa tayo sa mga bagay na ito. Pero pag nawala na, nanganib na ang mga ito, dun natin nare-realize yung kahalagahan po nito. Sa relationship, ganun din. Ang tendency po, magreklamo tayo sa mga taong nasa buhay natin. Pero pag sila po ay nawala, doon naman natin nare-realize gaano sila kahalaga. Kaya mapapansin niyo po na yung complaining is a matter of attitude. Ano pa po ang pagpapakita ng negativity? Assuming the worst without trusting God's sovereignty. Di ba? Kadalasan po, pag talagang wala tayong Diyos na pinagtitiwalaan, eto ho yung problema, maliit lang, and laki ng tingin natin, di ba? Parang lumalaki sa ating pananaw, sa ating paningin, and then later on, it becomes overwhelming. At bakit po nagkakaganoon? Sapagkat sabi nga, pag wala tayong Diyos, talagang yung problema ng nakaraan, problema ng kasalukuyan, problemang haharapin sa kinabukasan, sama-samang nag-overwhelm po sa atin. Yan po ang reality. Ano pa po? Sometimes we focus on problems and never on God's promises. Alam nyo, ang napakaganda ho sa pangako ng Panginoon, pwede pang hawakan to eh. Ang problema, kung wala ka namang relationship sa Panginoon, anong pangahawakan mo? Or, maaari pang ang hindi mo alam na may mga pangako pala. Di ba? Naalala ko ho ang isang karanasan na kung saan na nagpunta sa isang hotel, no? Mga kaibigan, kapatiran. At sa pagkakataon pong iyon, talagang napakalamig nung aircon. Centralized po kasi. So sa mga kwarto talaga hindi makontrol, no? Sa isang conference. I remember yung sharing ng ilang kapatiran. Hindi po nila napansin, no? Kasi po sa mga hotel, di po ba yung pinakakumot, nakaipit po yan doon sa kama. Dahil baguhan lang at first time silang nakasama sa ganung event, nako, sabi nila talagang sa sobrang ginaw at wala daw silang kumot. Kasi nila nalaman na kumot pala yun pinagbabaklas po nila yung mga kurtina at yun ang ginawang kumot. Ano? Ngayon, bakit ko sinasabi yan? Kaya ko binabahagi yan, parang isang tao na may mga pangako pala. Pero dahil hindi natin alam, ang tendency po na mumroblema tayo, sinasarili natin. In other words, maaaring ang mga bagay na ito ay unnecessary problems. Pero dahil wala tayong ka-idea na may mga pangako pala, we become negative, di po ba? What else? O sometimes, ito pang isang mabigat. Spreading discouragement that weakens the faith of other people. I remember yung 12 spies na pinadala po sa Promised Land, di po ba, kasama si Joshua and Caleb. Nung sila po ay nagpunta, lahat, 12, they saw the same things. Pero dahil yung iba po ay merong fear at yung 2 ay merong faith, the way they interpreted the situation was very different. Yung pong mga taong merong fear, anong pong nangyari? Pag-uwi, yung fear na yon became very contagious. At sino po ang nahawahan? Nako, napakaraming tao po ang nag-negative. Hindi man nila nakita yung lugar. Pero pinanghawakan po nila yung patutuo ng mga taong puno ng pangamba. Alam po ng marami sa inyo, nakamakailan po ako yan, nag-undergo ng surgery. At alam niyo po, pagka ikaw ay dumaraan sa mga ganyang klase ng mga karamdaman at mga treatment, kadalasan po maraming interpretasyon, maraming salita, maraming kanya-kanyang opinyon. At napakahalaga that you listen, you learn to listen to the right people. Totoo po yan. Sa maraming beses na po na ako'y dumaan sa mga medical procedures, yung recent brain surgery ko po is the second. Yung first time po was way back in 2018. So nag-record po yung tumor. So basically, ang dami pong maririnig talaga. At ang isang wisdom na binigay nga ng Panginoon is we really have to learn to listen to the right people. Dahil pag maling tao ang ating napakinggan, malamang po yung ating mga pagkilos, desisyon, reaksyon, pananaw, huhubugin ng mga maling bagay na ito. Learn to listen to the right people. Ngayon, ang sitwasyon po ay ito. Yung pagiging negatibo po, it becomes sinful when it reflects persistent distrust of God. So in other words, yung pagkakaroon ng problema, hindi naman necessarily negative agad eh. Kung yan ang magtutulak sa atin sa pananampalataya, sa pagtitiwala, sa paghawak sa pangako ng Panginoon, well and good, di po ba? Dahil ang isang bagay na negatibo nagresulta sa isang bagay na positibo. Pero pag tayo naman po ay nagkaroon ng negatibong pananaw sa gitna ng negatibong karanasan, lalo tayong nalalayo sa ating Panginoon. Yan po ang epekto niyan. So yung pagkakaroon ng problema per se is not necessarily bad. If it leads you to a closer relationship with God, then that's good. Kasi ang reality po, kadalasan yung pride natin eh. Yan po ang dahilan kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon. Di ba? Pagka tayo po ay nasasalat, namomroblema, or when things are beyond our control, that's the time we realize, Lord, we need you. Pero ang reality naman po talaga, there is never a moment na hindi natin kailangan ng Panginoon. Palagi natin kailangan ng Diyos. Kaya lang paminsan, nagiging kampante tayo sa kakayahan, katalinuhan, karanasan, o marahil po ay kaayusan ng mga bagay. Di po ba? At ang resulta eventually is that we get satisfied with these things and we don't see the need for God. Now, mahalaga ding maunawaan na kadalasan po, yung negativity na ito is just the tip of the iceberg. Sa ilalim, nandyan po ang bitterness. Ang bitterness po is maybe meron tayong naranasan sa nakaraan, maybe betrayal, di ba? Pain. At dahil po doon sa bitterness na yon, daladala natin sa present eh. Kaya paminsan po, kahit na punong-puno tayo ng maraming magaganda at mahalagang bagay na pwedeng ipagpasalamat, as long as there is bitterness, the way we look at the situation will always be from the perspective of bitterness. Parang ganito yan eh. Kunwari, meron po kayong orange juice. Ayan, di ba? Matamis, masarap. Ang bitterness po, parang kape. Hinalo mo dun sa orange juice. So obviously, ang magdo-dominate na lasa po yung pait ng kape, di po ba? So later on, mapapansin mo yung isang bagay na masarap, masustansya, maayos sana, magiging kakaiba yung lasa, di po ba? At marahil hindi mo ma-appreciate. Ganyan po ang epekto ng bitterness sa tao. Pagka yung kapaitan ay dumating sa ating buhay at hindi po ito dinil ng isang tao sa presensya ng Panginoon, daladala natin ito eh. Ang masakla pa, habang daladala po natin ito, lahat ng bagay na pwede sanang ipagpasalamat, ikagalak, hindi na po natin makuhang ipagpasalamat at ikagalak. Diba? Dahil bakit po? Kasi yung bitterness natin affects the way we perceive or we interpret the situation. Pangalawa, aside from bitterness, woundedness. Pag meron tayong wounds, alam nyo, ang wounds, di ba, pag meron kayong mga sugat, pain sa inyong katawan, pag hinawakan ho kayo, talagang overreact eh, no? Paminsan, di ba, may mga tao na pagka natuwa sa'yo, oy, tatampikin ka pa, good job, di ba? O kaya ay, misan pa nga, doble pa eh. Salamat sa Panginoon sa iyong buhay. Nako. Eh, kaso ho, kung meron kang pain sa balika, tapos napisil, ang reaction mo ano? Negative, di po ba? Bakit ka magne-negative? Ang reason po doon is because of the pain. I remember nung kami po ay nagbakasyon, kasama ko po ang buong pamilya, nagkamali po ako ng dinalang sapatos. The first day, it was okay. Naglakad po kami and sanay naman kami naglalakad. It was around 16,000 steps the first day. Okay lang, sanay naman kami. Ang problema, dahil maling sapatos po yung naisuot ko, maniwala ho kayo, hindi ko naramdaman yung pain until nakatulog at paggising. Paggising ho kinabukasan, talaga naman. Yung papunta ho ng CR, ang lapit lang, pero grabe ho ang pain. Ano? Talagang bawat hakbang masakit, pagtindig masakit. At alam niyo po, the second day, maglalakad na naman kami ng maraming steps kasi hindi naman kami magastos sa sasakyan pag kami po ay nag-a-abroad. Naglalakad-lakad kami kung kaya. And then, of course, to enjoy the place. Ngayon, ang daming magagandang view, magandang sight, magagandang lugar. But guess what? Ang focus ko po is on the pain. Para bang sa halip na ma-appreciate mo ang gandang lugar, tagal natin pinangarap, ang gandang makita. Nako, hindi na ho ganon, mga kapatid. Ang tendency po talaga, bawat hakbang eh, masakit, masakit. Sa halip na isipin mo saan tayo pupunta, ang nasa isip mo, anong oras tayo uuwi. Sa halip na isipin mo ay masaya at maganda sa lugar na ito, para bang nasa isip mo, pwede bang dito na lang? I guess you understand the situation, di po ba? Pag meron kayong pain, meron kayong wound, instead of appreciating the blessings around, ang fixation po natin is on the wound. At ganyan po kadalasan ang nangyayari, kaya tayo nagne-negative. Hindi ba sabi nga nila, pag masakit ang ngipin ng isang tao, yung fixation dun sa masakit ng ngipin eh, di ba? Para bang nakakalimutan natin na maraming parte ng katawan na hindi masakit at dapat ipagpasalamat. Eh kasi nga, dahil nakafixate na tayo dun sa pain, we lose sight of all the other blessings. Ganyan po pag wounded tayo eh. Kahit yung magagandang intention, na-interpret natin negatively. Misa nga nagkakabiruan, di ba, pagka yung asawa, narigaluhan ng bulaklak. O, yan ha. Para bang sa halip na, uy, salamat ha, nakakatuwa. Hindi, yung iba ho, ano eh. Siguro may kasalanan ka, siguro may ginawa ka. Di ba? Bakit naman nagkaroon ng ganong paghihinala? Ang reason po doon, kasi nga, when you are wounded, you see things differently. So yung bitterness, woundedness, pangatlo po, selfishness. Isa pa ito eh. Ang tao kasi masyadong makasarili. Kaya anong epekto niyan? Kasama dyan yung inggit. Di ba? Sa halip na mag-rejoice ka sa sinapit ng iba, pagpasalamat mo yon, ikagalak mo yon, nako, ang tendency, kabaliktaran eh. Sa halip na ikatuwa mo yung nangyari sa kanila, negative ka kagad. Because you are selfish. Ang sabi nga ng isang author, ano daw ho ba yung envy o inggit? Ang ibig daw sabihin yan, yung meron ng iba, yun ang gusto mo. Di ba? Selfish eh. Ayaw mong mapunta sa iba yan. Natutuwa ka pagka hindi maganda sinasapit nila at masama ang loob mo pag maganda ang sinasapit nila. Para bang ang gusto mo, akin, akin lagi. Ano pa? Yung selfishness po ay nagdadala sa atin sa mentality na ako muna o kaya magmahal man tayo, gusto natin ang kapalit. Di ba? Selfish nga eh. Kaya minsan po, tingnan nyo, bakit ang tao po ay napapagod, nagsasawa, at kadalasan sumusuko sa pagmamahal? Because we are selfish. Magmahal man tayo, may expected return. Di ba? Kaya ang resulta po niyan, para bang ang feeling natin, ginawa kong lahat sa iyo ito, bakit walang kapalit? Ginawa kong lahat sa iyo ito, bakit hindi mo sinusuklian? Bakit tayo naghahanap ng sukli o kapalit? Kasi nga po, we are selfish. At yung selfishness na yon creates expectation. Ang problema po sa expectation, pakinggan nyo ito, yung expectation results in irritation. Kaya ho tayo naiirita kasi may expectation tayo eh. Dapat sana ganito, kailangan ganyan. O pag hindi nangyari, irritasyon. What else? Expectation leads to frustration. Kaya tayo nabibigo kasi may inaasahan tayo. At bakit tayo may inaasahan? Kasi marahil meron tayong ginawa para sa isang tao. So nag-uugat pa rin doon sa selfishness, di po ba? Kaya nga napakaganda yung sinabi po doon sa Ephesians 4:17 to 19. Pinaliwanag sa atin eh kung saan ang gagaling. With the Lord's authority, I say this, live no longer as Gentiles do. For they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds, have hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Tingnan niyo po ang sitwasyon niya. Live no longer as the Gentiles do. Sino ba ito? Ito yung mga taong walang Diyos. Imagine mo, no? Bakit ho tayo nawawala ng pag-asa samantalang may Diyos tayo? Kaya nga huwag tayo mamuhay kagaya ng mga Hentil. Wala silang Diyos na kagaya sa atin. They live for lustful pleasure. Ibig sabihin, puro sa akin. Ang modern day equivalent nito, alam nyo kung ano? Kung saan ka masaya. Yan eh. For self. Kung saan ako masaya. Eh, hindi naman ho tayo nilikha para magpakasaya. Nilikha po tayo so that we can give God happiness. Sabi nga ng author na si Rick Warren, to worship God means to give God happiness. So it's not about us. Eh, problema po, pag namumuhay tayo para sa sarili natin, tayo na ngayon ang sukatan. So pag hindi nangyari yung inaasahan natin, pag hindi tayo masaya, then we become negative. So ano pong mga pagbabago ang dapat gawin? The first one, there must be a shift from a self-oriented life to a God-oriented life. Alalahanin natin, it's not about you or me. Hindi po ito tungkol sa akin, kasiyahan ko, gusto ko. Kailangan po isipin natin for God's glory. Kaya nga si Apostle Paul, hindi siya nanumbat sa Diyos. Hindi niya sinabi na, Lord, sa dami ng paglilingkod ko, nakulong pa ako. Nabugbog, natuklaw ng ahas, nalubugan ng barko. Hindi po. Sa Philippians chapter 1, napaka makapangyarihan pa nga ng kanyang sinabi. Ang sabi niya, salamat sa Diyos, and because of this I rejoice. Yung pagkakakulong po niya ay nagdulot pa nga ng advancement ng gospel. So, nagagalak siya dahil nandoon po ang magandang resulta sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Hindi naman nawala yung kanyang sitwasyon eh. Pero siya po ay nagkaroon ng magandang pananaw sa kanyang sitwasyon. So yung una po, from a self-oriented life to a God-oriented life. Secondly, from a self-governed life to a spirit-led life. Alam nyo, kadalasan din, kaya tayo merong negativity. Dahil hindi tayo sensitibo sa leading ng Holy Spirit. Yung bang gawa tayo ng gawa, bana tayo ng bana, commit dito, commit doon, decision dito. And later on, we realize na bakit ganito kasalimuot ang aking buhay. One time, I asked this question. Sabi ko, saan nagmumula ang mga problema natin? And interestingly, merong at least tatlo, generally speaking. Natural calamities. Man-made o gawa ng ibang tao. And then self-inflicted or self-made. Pansinin mo ha, hindi lahat ng problema natin pwedeng isisi sa kalamidad. Di ho ba? Misan may mga ibang tao na gumawa ng mali sa atin, pero ang totoo po, karamihan ng ating problema, self-inflicted because we are not spirit-led. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 23, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Tayo po ay magpasakop, magpabago sa banal na Espiritu. And that way, mararanasan po natin yung tamang kapasyahan, tamang paglalaanan ng buhay. Yung word na regret ay nangangahulugan po, meron tayong mga kapasyahan ng nakaraan na ngayon ay naiisip natin dapat iba ang aking naging kapasyahan. Kaya nga may kasabihang laging nasa huli ang pagsisisi. At bakit ganon? Maaring yung pinili mo dati, gustong-gusto mo, pinaglaban mo, tingin mo tama. Bakit ngayon pinagsisihan mo? Ang reason po doon is because sometimes using our own limited human understanding, we make decisions. Ayaw nating humakbang sa pananampalataya at pagkilos ng banal na Espiritu. When you are spirit-led, walang regrets. Kasi ang gagawin mo ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito mga kapatid. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa iba't ibang istasyon sa radyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Nagpapasalamat maging sa inyong panalangin sa aking recent brain surgery. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan,

0: Tabato City, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Abyan. Feeling left out ka bala? Lonely? Full of worries? Best! Ari ang programa Visions of Hope. Ginadulong sa inyo sa Christian Foundation for Persons with Disabilities kagsang sini nga istasyon 1233.

taga, pasalamat kita sa Ginoo, sa kahigayunan, sa liwat. Nga sa sining tinion, makaupdanay naman kita sa aton nga programa, ang Friday edition sang Salmo, diri sa Station DYVS. Ining inyo ko, boss, nga alagad, si Brother Hill Gasataya. Nagapasalamat kita sa Ginoo, no, nga makaupdanay kita sa liwat. Because lately, medyo daw masako gid ang aton nga mga hilikoton. Kag nga ti may mga butang kita nga gina-attender. So kung isabala daw ma-miss naton ining programa. But anyway, salamat sa Ginoo. Siyang kusog nahatagya sa aton. So, ito, medyo daw maulanon subong. Kabay pa nga okay lang, safe lang ang tanan. Bisan pa sa ato mga estudyante, no, ang iban mag-eskwela gid, prong iban kalabanan daw hindi, no. So keep safe lang, labi na gid sa atong kabataan, kay daw angod sang kabugnaw, blas ang chimpo kag ang ulan, ang aton blang health bantayan nato, no. Ang inyo kubos nga alagad gani, medyo daw nadulaan kita tingog nagligad nga kagapon, pero daw maayo-ayo naman sa bong, no. Another day naman nga daw nag-ayo ang aton pamatsyag naman. Salamat gid sa Ginoo. Mapasalamat kita sa Ginoo, abi anay, no. Ma inaimbitar ko kamo sa isa ka malipot nga tinion sa pagpangamuyo. Shall we pray? Heavenly Father, sining tinion nga pasalamat gid kami sa imo sa ang padayon nimo nga pag-sustain sa amon kabuhi. Salamat gid Ginoo sa imo paghalong, pagtipig sa amon. Way mo kami ginapabay-an Ginoo. Salamat gid amay bisan pa sang mga pagpakamaayo nga ginhatag nimo. Nga kung kisa Lord nagaabot man ang kabudlayan, nagaabot man sa amon Lord ang mga sirkumstansya nga daw hindi bala Lord paborable para sa amon. Pero we have no reason to complain because we understand dear God nga maayo ikaw sa gihapon. Ang mga sirkumstansya ni Lord sa idalom initanan sang imo nga mga discretion kag magasalig kami sa imo because Heavenly Father, we understand that you know what is best. You understand what is best for all your children. So we just want to say thank you to you sa sininga tinion, and may you be with us, keep us safe, and we pray for your constant protection for all of us, Father God. I-bless mong mga matutom, encourage mo ang mga maluya, himun-i ang mga nakulangan, kagtagai Lord sang comfort ang mga nasuban. Salamat gidamay, and this is our prayers. All glory and honor belongs only to you. In Jesus' name, the name that we love, the name that we adore, in Jesus' name we pray. Amen. Sige, no, mga utod, mapadayon kita sa aton nga istoryahan sa buong hapon. So, anong aton istoryahan? Sa kadamo, sang topiko, bla, mga utod, no? Sa gasiling kita, ano naman ang istoryahan naton. But this afternoon, it has been our commitment to the Lord nga every time we talk. And every time we have this conversation over the radio, we always talk about the Lord, no? The goodness of the Lord, the promises of the Lord, no? We always talk about Him. Okay? And I pray that our broadcast will also be an agent or a way wherein we will be spiritually edified, no? Diri bala mga utod, ang istoryahan naton, diri sa Luke chapter 14, I believe may mga Bibles kamo dira. Ang iban tiklabanan subong mga Bibles nato nara na sa aton nga gadgets, no. Ti okay man na, no, basta ginabasa lang ay ti kang gisabla gabasa gasulod ya ang ang mga messages nga lain, no. Anyway, sige ya. Luke chapter 14 verses 1 to verse 6. English ining akon diri ginalantaw, pero aton lang ibadbad sa Ilunggo, kay katamis ang Ilunggo, no, nagasiling diri. Kag nagabot ang tinion nga nagsulod siya sa balay sang isa ka pamuno, Parisiyo,
the chief Pharisee. Sa pagkaon kag ato nga adlaw nga inugpahuway, apang ang mga tawo kag ang Pariseo nagabantay man kon ano ang himuon sang Ginoo. Verse 2. Kag karon may isa didto ka tawo nga naga may balatian. Verse 3. Kag si Jesus nagsabat sa ila nga nagasiling sa mga manginalamon, sa mga abogado, sa mga Pariseo, naghambal ang Ginoo. Sala bala ang mag-ayo sang masakiton bangod nga ini adlaw nga inog pahuway? Verse 4. Kag wala gid sang isa nga nagsabat sa iya, naghipo sila tanan. Apang ginkuha niya ato nga tawo, nagpalapit siya kag ginayo niya, kag ginpalakat niya ang tawo. So verse 5. Karon nagsabat sila sa iya. Naghambal ang Ginoo. Sino bala sa inyo nga ang imo nga asno o kung tinday nga baka mahulog sa bubon, hindi mo bala pagkwaon gikan sa bubon bangod nga adlaw sa inyong pahuway? Verse 6. Apang waay gid sang isa sa ilang nga nagsabat sa aton Ginoo. Ginabadbad ta lang sa Ilonggotod, no, ang aton nga English nga Bible. So siguro do maathag man ato sa inyo. So ting istorya dire, ang Ginoo was invited sa pagpalapit dito sa balay sang kinatipunan sang chief Pharisee. Why di ginambal kung sino ni siyang presiyo ni, pero ti mataas ni ang ranggo niya, no, chief Pharisee. Siguro kung sa aton subong siguro to ang iya sining kategory daw bishop, no. Bishop siya, chief Pharisee, no. Kag he was invited to come and ano dere mag to eat bread, magkaon o manyaga or manyapon o mamahaw, no. Pagpag-abot gito sang Ginoo, of course ang mga tao nagabantay kung anong iya nga himuon. Kati their eyes were wide open, no, kung anong himuon sang Ginoo. Ginabantayan siya kung may milagro siyang himuon. Di karon may tao dito nga may balatian, no. Ang tawag diri sa English, oh, dropsy. Dropsy. So ginlantaw ko ni sa Ilonggo, inigalitod nga balatian, daw may balatian sa blasa nerve. Okay? Siguro this is some sort of paralysis, no. Daw amo nang akon paghangop diri. Okay? So gabalatian, tiyang tanan nga tao naga-focus to sa iya kung anong himuon niya. Because it has been noted nga ang Ginoo nag-aayos ang mga masakiton. Ang mga Pharisee nagabantay man, not just merely that they were expecting a miracle, pero kasatol sini sa mga Pariseo mo. Kaya nga, bantayan nila eh, kung anong himuon siyang Ginoo, most probably, after that, they would find a kwan. Eh, makakita sila balasang diferensya. Kag may iakusar naman sila sa Ginoo. Okay, ti obvious niya to sa Bible nga linsang pagsugod sang ministry sang Ginoo. Ni mga Pariseo ni naging critic ni niya mo. Sila niya naging critical sa ministry sang Ginoo. Sila ni mga critic, sila ni mga opposition. That's why gani sa pagbasa ko sini nga ang critic sila sang Ginoo nga gin-invite nila ang Ginoo nga mag-aon dito upo sa ila. Ang akon bala analysis ni mga utod, they were not actually, no, forgive me, pero this is my own analysis. Kaya it's not here, it's no longer here in the scripture. Pero my personal analysis that they were not honest and they were not sincere. So pag-invitar nila sa Ginoo nga makaon dito, ang ila lang dito nga makitaan naman nila diferensya ang Ginoo, no. So these people are really wicked, no. They were religious leaders and yet they were not interested with the teachings or the miracles that Jesus performed, but they were interested kung ano ang sala naman eh nga mahimo sang Ginoo para may akusar naman sila, no, ka evil, no. Amo na, no, nang di sila interesado sa pulong. Interesado sila sa diferensya sang Ginoo. And you know, even today it's really happening, no, sa mga pangalagad sang Ginoo, sa mga katauhan sang Ginoo,
Ti may mga tao gidya nga hindi ya interesado sa pulong. Ang ila ya interes mga utod kung anong diferensya sa isa nga nagadala sang pulong. Kiti tuod ginayatod sa subong halin pa niya sang una, no? Amo nang espiritu sang natawag espiritu sang parisiyo kag I think amo ginangila intention. So namangkot ang Ginoo sa ila ti sala bala kun magayo ini nga tao during Sabbath day. It was a question for them to ponder, and the Bible says, and they healed their peace, ara verse 4, no? Naghipo sila, wa sa may nagsabat sa Ginoo. Di ang ginimo sa Ginoo, ginayo ya eh. Ginayo ya tong tao nga, ano to, nga may problema sa nerve ya, or guro, paralytic to siya, no? Dropsy, yung na di sa English, no? May palamanog ang iyang mga kasuan. No? Ginayos ang Ginoo kag ginpalakat siya. Now, these people who were not sincere as to their invitation sa Ginoo, again, they find something, no? Nakakita naman sila sang ground para iakusar naman ang Ginoo. Most probably, isa diri pirmi nga inakusar nila ang Ginoo. Kaya ito ang Ginoo nagapangayo during Sabbath day mo. Pero gimbalikan man sila sang Ginoo. Yung isang Ginoo niya, di sinobala sa inyong ako ng inyong atinday, mahulog sa bubon kay Sabbath day. Hula to nyo, the following day kagamo pagkuha. Nga hindi ba lang nga ginakuha nyo mandason? It is not wrong to do good things during the Sabbath day. It is not wrong to heal the sick during Sabbath day. Wala sang tinion nga sala maghimo sang maayo nga butang. No, so ang Ginoo, he keeps on doing good. It's Sabbath day. People accused him in the ground of so-called legality kag ginatawag nga religious tradition. Pero ang Ginoo, yeah, there is no wala bala sang adlaw nga hindi pwede maghimo sang maayo. Muna ang nakita ko dire, no? So while this Pharisee, they were thinking and they were watching the Lord, no? They keep an eye to the Lord kung mahimuon siya nga lubag abi sa ilang tradisyon. So muna yung ilay katuyuan, they are there as oppositionists sa helikoton sang Ginoo. They were there as critics of the Lord. Pero ang Ginoo, lain naman niyang iyayang, ang kumbaga lain naman nga dimension ang nakita niya. Nakita ito ya ang tao nga gabalatian. Kagamo ato yung gintagaan niya sang attention. So, ginayo siya sang Ginoo. Amo na. No? Ginayo siya sang Ginoo. Karon, ang pag-ayo sang Ginoo, sining tao nga nagabalatian, this will give way naman sa mga palamangkotanon in behalf sa mga Pharisee, no? Nga ginimo ya ato, no? Because traditionally ang ilay nga religious tradition way kagid sang himuon during Sabbath day, no? So that's why ginbalik man sang Ginoo sa ilay niya ang tinday mo blang baka mahulog sa bubon. Because it's Sabbath day, mahulat ka pa the following day sa pagkuha sa iya. Nga muna ang balik diri sang Ginoo. Anyway, there are always people in the ministry of our Lord Jesus Christ. There were always people who criticize him. There were always people who critic him. There were always people who are opposed to him and against him. Okay. Ti amo man na bala mga utod nga kung ang naga-oppose sa Ginoo bi mga tao nga wala gapati sa Dios, no? Ti tani daw ka excusable, no? Kay ti may ati oppose gina sila sa Ginoo kay ti wala gapati sa Dios mo. Pero sa scenario diri sa gospel, ang mga oppositionist ni Jesus, mga religious leaders pa ni. Religious leaders pa. Mo pa ning mga tao nga araya sa templo, araya sa simbahan ang nagakritisay sa aton Ginoo. Di mo nang masubo nga scenario diri kay titani sila ning mabulig sa Ginoo. Kaya no, kung nakilala lang nila abi tani ang Ginoo, no. So most probably they were jealous na nahisa ni sila kay ti ang popularity sang Ginoo tam-an ka taas mo kag kun din ang Ginoo magkadtong mga tao gusto sunod-sunod sa iya, no. That's why mo naganing isang hambal sang Ginoo nga these people niya, they honor me with their lips, no, but their heart is far from me. Okay?
because they wanted to have the praises of man rather than the praises of God. So, tiyan mo na tod. Ang Ginoo naton, ang nakita, yas ang Ginoo, ang tao, gakinanglan sang bulig niya. Ang nakita naman niya sa mga Pariseo, kundi inila na yon itumok naman ang aton Ginoo. So nakita nato, no? Muna ang senaryo, dira. Di karon, Jesus value good worker over natawag nga mga legalities, kag even some religious traditions. Okay? Muna nga gin pamangkot sila sang Ginoo, ti sala ba lang ang tao maayo during Sabbath day? Kasi wala man gamit nila na sabat, no? Wala nila na nasabtan, wala nila bala, they fail to, no, answer the Lord. Okay? Jesus questions reveal their character and their true intent. Their true intent was not actually helping that poor man. Hindi actually nga buligan nilang taon. Ang ila true intention is to find fault sa kung himuon naman siyang Ginoo, kung anong himuon siyang Ginoo. Their eyes were wide open over some sort of quote-unquote nga mistake, abi, no? Niya sang aton Ginoo, nabantayan nila, no? It reveals their spiritual emptiness, nang wala. Vacuum bala ang ila tagipusoon. Okay? So, amuna, mga utod, no? The Pharisee, they have more outside, but there is nothing inside. Last Sunday, amo maning mensahe namon sa amon simbahan, they were just like donut. Di, ang donut, it's sweet outside, no? But inside, it's empty. It's hollow. Wala unod sa sulod. Di, amo na, no? Ang tao, bala nga, wala gato, bala sa Ginoo, kagreliyoso, amo nang pinakabudlay, idil mo. Muna siya, kaya nga, hindi ka man kakritik siya as far sa ginatawag. Hindi mo siya bala masaway as far sa ginatawag ng mga moral issues. Kaya he is really very good. No? It's like donut. It's very sweet outside. But inside, there is vacuum. There is that emptiness inside. Ang tao nga reliyoso, nga wala sa Diyos to, damo gina siya. Matamis siya sa gwa. Reliyoso siya, maayos siya nga tao. But if inside siya tagipusoon, bakanti mga utod, kaya ti wala dirang presensya sang Ginoo. No? So, muning kahimtangan to sa mga Pariseo. Instead, sila ang magabulig sa Ginoo, magapathag sa tao, kaya ti sila man ang nagatuon sa Old Testament Scripture, sila pa yung naging kritiko sa aton Ginoo. Kaya ti, tutuod lang mga utod, kung if we have to read the Gospel, makita naton ang tutuod ng senaryo. Na imon ini sila sa Ginoo kag ang ila pananawan sa Ginoo kwan isa nga nagaagaw bala sang ila otoridad, isa nga nagaagaw sang respeto sang tao kay ti ang Ginoo ang mga tao ato na sa Ginoo mo nagapalapit na, no? Sa muna yung pananawan nila, ang pananawan nila sa Ginoo ilang competitor, no? Kag hindi sila gusto manaog sa tawag nga religious prestige, eh, no? That's why they keep on criticizing the Lord, with in fact even up to the crucifixion of the Lord, no? Sa ministry sang Ginoo, nakita naton number one critic sang Ginoo mo ni mga Pariseo, no? Pero sang crucifixion sang Ginoo ang nag-orchestrate sa to among mga pare. So makita nato, no, ang oppositionist ang Ginoo sa iya ministry were religious leaders. Ta naton? So tiyan mo na. But anyway, yung tao yan naayo na to ya. Naayo na to ya ang tao. So naglakat na siya. Karon, ang aton diri anong application sini sang aton ginaistoryahan subong hapon. Okay? There is always someone who is in need. May ara gidya persona sa palibot naton nga nagakinanglan sang bulig. Dira ya amuna yang punto nga nakita ni Jesus. Ang Ginoo ay naghatag isang dakong importansya whether it was Sabbath day, no? Why man gin disrespect ang Sabbath day? Ang mga Pariseo naman niya ang ilay ang focus nga kumakahimo lang ni sa karon sala tapos gini sa amon. Amon ay ang ila.
Pero na-overlock nila ang tawag na kinanglan sang bulig. So, dito ya ang, kumbaga, ang focus ang Ginoo. Wala sa Sabbath day. Ang focus ang Ginoo. Wala man ganito sa mga Pariseo to nga naging critic niya. Ang focus ang Ginoo ato sa tao nga nagabalatian nga kinanglan sang bulig. I pray and I hope kita nga mga Kristohanon, there is sometimes a need for us to change our focus. Many times, even in our churches today, na out of track bala kita, mga utod, na diskaril bala kita, nga kung kisa ang focus natin, hindi na kita nakafocus sa tawag, sa kinanglan, sa pulong, sa Ginoo. Forgive me. Pero nakita ko nito and I just cannot hold my peace. Hindi ko yaka hipos mga utod because I know other churches ang focus hindi na balaya hilikoton sang Ginoo. In fact, using the church for political purposes, for political agendas, that is very bad. Ang simbahan, balaan ini mo, lawas ini sang Ginoo. Ti ginkomisyon kita sang Ginoo to carry out the great commission. Anong ina? Evangelization, pagdala sang tao sa tubangan sang Ginoo. No matter da kung anong doktrina mo da ya mga utod. Basta mo na yung ginsugo sang pulong sang Ginoo, maglakat kita iwalit ang pulong sang Ginoo. Ang mga nagtuo aton hanason until such time maging productive man sila ng mga Kristohanon. This has been the command of the Lord to our churches nowadays. That's why ang masubo kung kisa kay nagbag-o bala naglain ang focus naton. Daw parisiyo blatod ang ginabantayan nilang diferensya sang Ginoo. Way nila yung nakita ang tao ka kinanglan to ya bulig. Tiya mo na subong mga utod no. Ang aton simbahan kinanglan may pagpukaw man balalin sa Ginoo. No? Diretso kita ya kag ibutang nato ng aton ano panawag sini ang aton energy ibutang nato ang aton focus sa ginsugo sang Ginoo kag amo ng great commission may kita ya ginsugo sang Ginoo nga maging political advocates kita may kita ya ginsugo sang Ginoo sa iban nga mga sugo nga hindi man hindi balaya hindi balaya focus gidya sang gin sugo gidya sang Ginoo sa aton nga mo pagpangdaog sang kalag kag mag disciple sa mga tao nga maging productive sila nga mga Kristohanon no di kung kisa mo na nga gaabot ang kagarot man kung kisa kagagamong sa misunderstanding sa aton sa body of Christ bangod nga we lose our focus no and what is sad nakita nato ni Todd. Allow me to say this, kay hindi man ito siling pagpakamalain, kundi kung ini mga utod mo, this is sort of reminder for us. Kung kisa ang mga kritiko pabala sa pagpangabudlay sa Ginoo, hindi pabala yan naghalin sa guwa, kundi ara pa mismo ya sa sulod. Sang aton simbahan, sa sulod sang body of Christ. Nga, bangod nga ti, hindi nila nakita ang pagkaimportante blatod sa ginatawag tuduod ng pagpangalagad sa Ginoo. Isa may mga amugid sina nga circumstance mga utod. I need not to elaborate on this because if you have been a Christian for 5 years or 10 years, nakita tani nga senaryo mga utod. And this is happening right now. Muna nga, let's go back to the basic. Balik kita sa basic, balik kita sa kung ano yung ginsugo sang Ginoo para sa aton. Na, dira kita ya, no? Ba ilang dayana yung iba na nga hindi gin man niya tamaan ka importante, no? May there is always a time for everything, no? Hindi kita magpagamit sa agenda sang ano, sang agenda sang iban nga tao. Hindi kita magpagamit mga utod, hindi ta paggamito ng aton simbahan. Nga daw ano balatod daw vinyo sang mga iban nga sahi sang mga hilikoton aside sa ginsugo sang aton Ginoo no di karon bala nyo tod nga anahambal ko ni kay ang aton balaya nga pagpangalagad sa Ginoo hindi niya tod mintras mo time bounded niya nga aton service sa Ginoo we have limited time to work
Ano nga ambal sang Ginoo sa John chapter 9 now, verse 4? Sining sang Ginoo, I must work the works of him that sent me while it is still day. When the night cometh, when no man can work. Okay? What does it mean? Ang chimputa sa pag-alaga sa Ginoo, hindi niya tud mintras. Hindi niya mintras. Time-bounded kita. Time will come, we will rest from our works and our labor. Ti amo na nga, let us do the best that we can, serving the Lord, while we still have this freedom to serve the Lord. Let us continue serving the Lord while we still have the strength. May kusog pa kita. Encourage ta kita nga mga galagad sa Ginoo, kita nga mga pastor sa kaiglesyahanan. Encourage ta gidya nga aton mga kauturan sa simbahan nga magpadayon sila alagad sa Ginoo. Kag nga ang focus ang aton simbahan, ara permi sa Great Commission mga utod. Nga ra permi kita dira kay hindi kita tud magdiskarel kung sundon ta lang ginambal sang Ginoo. Together with that is the promise of the Lord that I will be with you even until the end of all ages. So this is what the Lord requires from us. Amo ning gina require sang Ginoo sa aton nga simbahan, sa aton nga mga Kristiyano, sa aton nga nagapangalagad sa iya. Our time to work is limited. So that's why, let us keep doing good. Himuunta ang maayo, himuunta ang kabubuton sang Ginoo.

0: Be wary in well doings, for in due season we shall reap if we faint not. No? Hindi kita matakan, hindi kita ma-discourage, hindi kita matakan, maghimo sang maayo. Kasi in tsakto nga tinion, mag-aani man kita, no? Sang aton bunga, sang aton pagpangalagad, kung hindi lang tama punaw. So what does this verse requires from us? Number one, ini commitment mo. Committed lang kita pag-alagad sa Ginoo. Faithfulness. Ang faithfulness, pagid bala mga utod, amo ining ara ka lang sa tanan nga tinion, through ups and downs of our service for the Lord, pabilin ka lang, ara ka lang sa iya. Amo nang ginatawag faithfulness. Ang Ginoo ay gid man nag-require sang dalagko nga butang nga dapat ang gidimuon. Why man siya nag-require nga ma-perform kita yung miracles? Why na siya nag-require sa aton sina? Ang gin-require sang Ginoo, be thou faithful unto death and I will give you the crown of life. Okay? Muna iyang ginapaabot sang Ginoo saan magmatutom kita hasta tayo'y nga kuwao na kita sang Ginoo diri sa kalibutan kagtagaan niya kita sang kuruna sang kabuhi. So keep doing good. No? God is not sending us to people who are okay. Nga mga okay lang sila. But God is leading us and our church to people who are in need. Kabay pa mga utod nga ining aton bala pag istoryahan ay magapukaw man sang aton tagipusoon, it has continued doing good things for the Lord, no? So may the Lord bless us and thank you for this time. Tanay naman kita, no, sa masunod nga semana sa liwat. Ining inyo ko bus nga alagad si Brother Hilga Sataya, kit anay kita sa aton tagsa kag isa ka simbahan sa sininga Domingo. Pakamayuhon kamo sang aton Ginoo.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong kasama at kaibigan dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Si Ruth Del Rama Dizon po. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At gusto ko po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at panalangin sa FEBC Philippines. Gayun din po sa ating programang Reflections. Samahan niyo po ako at sama-sama nating pagbulay-bulayan ang Proverbs 18 verses 10 to 11. The name of the Lord is a strong fortress. The godly run to him and are safe. The rich think of their wealth as a strong defense. They imagine it to be a high wall of safety. Proverbs 18 verse 11.

0: kasabihan. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Kauturan, let us come before the Lord as we pray this evening. Our great and heavenly Father, we praise you. We thank you, O Lord, that we can come before you this time. Salamat kid, O Diyos, sa imo katutom, kagkaayong ramuhin kami ng pabayan. Sa imo, O Lord, pasinsya kami, nagasalig, nagatuo, kagkagidangaman nga dalang pan sa tanan nga tinion. O Diyos, labing gamhanan, updigay kami sa amon yung pagpuhamuhi sa sininga gabi. Patawaraman kami, O Lord, sa mga sala nga nahimo namon, sa buhat, sa pangunauna, sa pulong, even, O Lord, ang amon nga mga pati ang amon nga mga habits, amon mga traditions, O Lord, nga ginaubra, kabalugid kami, O Lord, that we have to align it to your word, how you have taught us, and we pray, O Lord, that this time ginasurrender ginamon, O Lord, ang amon nga kabuhi sa imo. As we pray this evening, nagapasalamat man kami, O Lord, sa mga pagsabat nimo sa sininga gabi. We ask, O Lord, that you please work in us as we pray, O Lord, sa amon man nga mga tagsa-tagsa nga mga ministries and sa amon man nga mga personal nga mga kabuhi. Ikaw, O Lord, ang nakakita sa amon nga mga ginago through, amon nga mga struggles, O Lord, and we lift these things up to you. Pamatii kami palihog, O Lord, sa amon nga pag-ayo. As we pray this evening, O Lord, we dedicate to you and we lift up to you many prayer requests, O Lord, especially of the ministries that is FABC, ang mga nagkailain ng mga prayer items nga may ara kami. Nagapangamuyo kami, O Lord, sa 1143 DZMR Missions Regio Santiago Isabela as they continue to have their fundraising for their radio fund drive. Kabay pa, O Lord, nga continuing kagin mga provide sa mga kulang pang radio units as they are targeting to reach 1,000 PM radio, O Lord, nga makabuligid sa pagpalapnag sa mga balita dito sa ila area and even, O Lord, how they can help and minister sa mga katauhan dito. We pray, O Lord, that you continue to strengthen the scale, the strength, and safety for every technical staff as they renovate and paint, O Lord, some station buildings. Nagapamuyo kami, O Lord, sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu at as they have their structural reinforcement and repair sa ilang broadcast tower, nagayagad sila, O Lord, sa right niya contractor to do it. We pray, O Lord, for 1116 DXAS, your community radio in Zamboanga, that their desire, O Lord, to have sufficient funds sa pagbukas nimo sa financial doors na kinahanglan nila, O Lord, to purchase a new operations vehicle, ikaw, O Lord, ang mag-provide. Nagapangamuyo kami, O Lord, also, that sa pag-acquire nila sa ining vehicle, nag-aigid sila sa mas maayo, mas safe, O Lord, nga field coverage, remote broadcast operations, and mas efficient nga daily operations through that vehicle, O Lord. Lift up man naman sa imo, O Lord, ang mobile apps ng FABC that through these mobile apps nga ginagamit, nga gina-sustain, maintain, gamit agad, Lord, ng mga people nga nag-operate sini, yung mga developers, O Lord, that they will be able to smoothly run and even improve pagid, O Lord. And Lord, sa pag-efforts ng listeners, interface also, we pray, Lord, nga mas madamo pag yun ang makapamati sa sining app kid, O Lord. 702 DZAS, the new J, app 987 and 98.7 DZFM. We pray, O Lord, also for FEBC's Life Connect nga palabuton nga event, ang hashtag break the cycle as they are going to discuss, O Lord, sa Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression with their speaker, Dr. Joyce Piapgo, isa ka Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. We praise you, O Lord, for your sending people nga may strong interest in this event. And we pray, O Lord, that the speaker will be able to help kid, O Lord, sa sining hilikoton. Nag-pray kid kami, O Lord, sa coming man nga mga programa, kag mga ministries and special and support teams, kid, O Lord, as we target the First Response Radio or FRR, praying, O Lord, nga ang mga training for this year will be successful, kid, O Lord. Also, we pray, Lord, that you guide sa ining response kits for Mozambique, Malawi, and the Philippines nga may successful, kid, ini. Also, Lord, for Papuri Music Ministry, praying, O Lord, that you guide the ministry partnerships for the continued strengthening sa mga lain-lain nga church partners sang ending opportunities, O Lord. Also, for the plans and upcoming concerts and events of Papuri, that, Lord, you will continue to expand, O Lord, sang mga reach, gid, O Lord, sang streaming platforms nila, O God. We pray, O Lord, for shortwave broadcast or SBX ang likoton man, kabay pa, O Lord, ang mga malambot sini through the shortwave broadcasting and evolving digital technologies will help, gid, O Lord, nga may successful, gid, ini. Even for those who are operating it, guide the staff, people, and even, O Lord, those who will be able to listen, soften their hearts that they will receive the gospel, O Lord. Also, for people who are part of the broadcast engineering and IT, kabay pa, O Lord, gamit agad sila sa pag-upgrade sa mga system, sa mga equipment and maintenance, even, O Lord, for the 702 DZAS transmitter project. And we pray that you give them the wisdom and collaboration effort, kid, O Lord, to make this successful. Even, O Lord, for the Corporate Communications and Resources Development or CCRD, kabay po, O Lord, gamita, gid, O Lord, ang mga people naman nga may bahin sini, that they will be able to have the guidance and creativity sa mga palaboton nga events, sa mga fundraising initiatives and donor engagement efforts. Ang FEBC Care Team also will be able to regularly connect with ministry partners through phone calls. And even, O Lord, ang mga concerns with their GCash accounts may resolve na, gid, O Lord. These are the many things that we pray for the ministries of FEBC, and you know, O Lord, ikaw gid ang nakakita sa sining mga hilikoton. We pray, O Lord, for our nation as many concerns are going through, especially for the Albay, as ang Mayan volcano is erupting with increased volcanic activity, severe thunderstorms, even, O Lord, coming for that province. Protect magid, O Lord, ang FEBC Bicol's transmitter and technical facilities, especially sa Ila Tower nga naigo sa kilat. Kabay pa, O Lord, nga may stable gid nga power restoration ang tanan, O Lord, nga bahin sa community nga naapektuhan. And Lord, we pray for their government authorities and emergency responders and readiness sa mga taong kailangan mag-evacuate when time comes necessary. Even, O Lord, with concern with the Philippines and diplomatic protests against China daily over videos and cartoons of racism and dehumanizing sa mga Filipinos, we pray, O Lord, that ikaw gid ang mag-take over, that this content, O Lord, will not proliferate and it will not harm the bilateral relations and diplomatic relations with China, O Lord. And even, O Lord, we pray that you will affirm and strengthen, gid, O Lord, the 2016 sa West Philippine Sea arbitral ruling, O Lord. And especially as we celebrated its 10th anniversary, we pray, O Lord, nga mas continue pagid ma-assert, O Lord, ang Philippines sa amon nga sovereignty, O God. We even pray for what is happening around the world with, again, concerns with Middle East and USA. Kabay pagid, O Lord, nga matapos na gid ang ilang paginaway. Kabay pagid, O Lord, may resolve gid ang mga concerns. And Lord, we ask that you lead leaders, people who will be part of these things, gid, O Lord. Sa imo lang, gid, O Lord, nakasalalay, nakasandi, gid, O Lord, ang ini. And as your people, we are looking forward, Lord, and we are being watchful kung ano man ang mo plano to you for us, O Lord. To you, we bring back all the glory and thanksgiving. This is our prayer this evening, O Lord, tipigigit ang tanan sa sinema niya malayad ng chimpo at this time, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga kautugran, salamat kin sa inyong pag-upod sa siniyagab eh, sa aton nga pagpangamuyo. Kabay pang kaupad gid kita gyapon sa pagpangamuyo sa dadlaw nga pag tingob naton. And I pray that you stay safe and protected sa sinimalain nga malain nga chimpo. And God bless gid sa mga helikoton man sa sininga weekend. Thank you everyone and have a wonderful Friday evening. Have a good rest. This is Pastor Haniel Pendon from Bacolod Bethany Church. Have a good evening.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: May nga ka sa tanan, dalihawon gid ang aton nga Ginoo, nga ginkaan naman kita sa sininaman nga bag-ong adlaw, nga kung sa diin makapadayan kita sa aton nga mga hilikoton, kag makapadayan man kita sa aton nga mga ministries, dirisubong sa DYVS. Before kita magapangamuyo, magapangmalandong kita na isang pulong sa Ginoo, diri sa Romans chapter 10, verse 9. Nagamalang pulong sa Diyos diri, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Another verse, there is a Luke 6:46. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? May God bless the reading of His Word. Nung kanamo sa mga katauhan nga dasig mag-claim nga si Jesus Christ is Savior. In fact, nagadesire gani sa iyang blessings kag bisan man sa iya gracia, forgiveness, and eternal rescue. However, calling Him Lord carries the weight that transforms how we live every single day. Meaning, kung ikaw nagpanawag kay Kristo Jesus, kag kung ginbaton mo si Kristo Jesus bilang Diyos kag manluluwas mo sa kabuhi, nagadala ini isang kamaturan ngang ining pagtawag mo nga Lord, or shall we say declaration nga Jesus Christ is your Lord, nagadala ini isang kamaturan that it will transform how we live every day. Ang muna gani abay manigugma nga ang true lordship is not defined by empty words but a life that demonstrates obedience, allegiance, and sacrificial service to Jesus Christ. Again, ang tutuod nga lordship ni Jesus Christ sa kabuhi sang tagsa-tagsa nga tumuluo kay Kristo Jesus is not defined by empty words but a life that demonstrates obedience, allegiance, and sacrificial service. So what are the defining marks? Kung ano ba lang mga defining marks nga ang isa kakabuhi sang isa katao, kag bisan man isa katumulo kay Kristo Jesus, where Jesus is truly Lord. Number one, there is obedience. Obedience. May pag-obey sa mga ginsugo ni Kristo Jesus. Ang muna gani abiyang manigugma, ang tutuod nga naluwas kay Kristo Jesus, may ara sang willingness to obey. May ara sang volitional nga kabuhi, nga desisyon, nga nag-obey sa kay Kristo Jesus. Number two, may ara sang ginatawag nga allegiance. Not just obedience, but allegiance. May faithfulness. If Jesus Christ is Lord sa kabuhi sang isa katumulong kay Kristo Jesus, ang iyaya nga faithfulness yara kay Kristo Jesus. Amo na gani nga, you should have an abiding allegiance. It means you are acknowledging nga siya lang gidya ang above every other person, plan, and bisan man sa posisyon sa kabuhi mo. Ini nag-require ni sa aton nga mag-surrender sa iya sa aton nga relationship, sa aton nga finances, career, kag bisan man ang aton nga future without any holding back. So therefore, brothers and sisters in the Lord, importante gid nga ara sa aton tigipusuon nga si Kristo Jesus is our Lord of everything that we have. Relationships, finances, ministries, careers, and bisan man sa aton nga future. So again, what are the defining marks of a life where Jesus is truly Lord? Number one, there is obedience. Number two, there is allegiance. And number three, there is servanthood. Ang tutuod nga pagtuo kay Kristo Jesus nag-express ini sang loving and sacrificial service. Following Jesus Christ as Lord, it means adopting His example, His humility, His grace, kay bisan man ang self-giving. Ang muna gani sa aton nga kabuhi, kung tutuod ka nga naluwas, you are a servant of the Lord Jesus Christ. It involves serving faithfully in both small and bisan man sa mga quiet settings and great ones. So, kumusta kita? Are we declaring that Jesus Christ is our Lord? So therefore, to declare Jesus Christ our Lord is to enter into a dynamic, life-shaping relationship. Kaya gini nag-require sang obedience, allegiance, and servanthood. If we acknowledge Him fully, obey Him faithfully, and serve Him daily. For He alone is absolute authority over all. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sa sini naman nga kay gunan nga imo ginhatag sa amon. Sa sini nga bag-ungad la o Dios. Nga kun sa diin Ginoo nga makapamalandong kami kag bisan man makapangamuyo kami, makatugyan kami Ginoo sa amon nga kabuhi sa imo bisan man sa mga ministries ang hilikuton sa subo nga aga diri sa DYVS. O Lord, salamat gid Ginoo sa ang imo man katutom, kaayo, grasya. Kag bisan man sa imo Ginoo nga paghigugma sa amon nga tubtob sa sini nga mga tinion Ginoo, ikaw naga pabatya Ginoo sang imo paghigugma kag sa imo presensya sa amon. Kag kami Ginoo nagapasalamat gid nga naghambal gani ang psalmist that in your presence there is fullness of joy, at your right hand pleasures forevermore. Tungod Ginoo sa sini nga mga butang, makapadayon kami Ginoo bisan sa tunga sa mga problema. Bisan sa tunga Ginoo sa mga challenges, kami Ginoo makapadayon kay tungod gin nga palipay mo kami paagi sa imo presensya o Dios. Kami Ginoo padayon nagapagamuyo gid kag bisan man nagatugyan man kag nagadayaw sa imo. Bisan man sa mga natabo kag bisan man imo ginhatag kag imo ginalaw nga mga ministries, bisan man sa FEBC, bisan man gani dito sa DSMR sa Santiago Isabela, bisan man gani Ginoo sa DWAYFM sa Albay, kag bisan man gani Ginoo sa padayon nimo nga ginagamit ang successful Ginoo nga adapt a school program sa sini nga domestic station. Kami gid Ginoo nagadayaw sa imo nga ikaw ang Dios nga nagapadayon protektar man Ginoo sa mga equipments sa sini nga domestic station. Kabay po Dios nga amon pangamuyo nga padayon Ginoo ini nga gamiton mo as instrument Ginoo nga makalabot Ginoo sa mga tagsa-tagsa nga nagapamati Ginoo sa programa sang DWAYFM dito sa Legazpi. Bisan man gani Ginoo sa DCS dito sa Manila, salamat Ginoo nga ikaw nag-sustain Ginoo sang kabakod, wisdom, kagrasya Ginoo nga kinanglanon gid Ginoo sang DCS, bisan man sa staff and sa admin man Ginoo nga nangin na successful man Ginoo ang recharge staff retreat. Bisan man gani Ginoo sa DXGR FM dito sa Cotabato, dito sa DXKI sa Coronadal, bisan man sa DYFR FM sa Cebu, bisan man sa DXAS sa Zamboanga City, kag bisan man gani sa paggamit mo Ginoo sa mga mobile apps, kag bisan man sa mga sini nga mga platform Ginoo, agud Ginoo nga magpadayon pagid makalabot sa mga bag-o nga mga henerasyon paagi Ginoo sa sini nga mga mobile apps. Kami Ginoo nagapadayon pangamuyo bisan man sa nga event Ginoo, upcoming event sa nga Life Connect. We pray Father for provision, bisan man gani Ginoo kaalam, kag bisan man sa mga katawhan na get involved sa sini nga mga butang. Kag kami man Ginoo nagapangamuyo gid sang First Response Radio. We pray for this year's training activities. Kagabay pa Ginoo nga ikaw padayon magagamit Ginoo sa sini nga mga hilikoton, agud makalabot man Ginoo ang ini nga mga platforms, kag ini nga mga ministries. Kagabay pa o Dios nga ikaw gid mag-equip sa mga katawhan nga nag-provide Ginoo. Kag bisan man gani Ginoo sang mga naget involved sa sini nga ministry, padayon kami pangamuyo kag nagatugyan man Ginoo sang provision of energy response kits dito man sa Mozambique, sa Malawi, kag bisan man diri sa Pilipinas. Padayon kami Ginoo pangamuyo bisan man sa Papuri Music Ministry. Dalayawan kag Ginoo Dios bisan man sa mga nagkalatabo nga mga ministries and events, bisan man gani Ginoo sa mga partnerships. We pray for the continued strength bisan man sa mga church partnerships and new opportunities to share the gospel pagi Ginoo sang musika. Kabay pa ikaw Ginoo padayon magagiya sa mga katawhan kag bisan man sa mga membro sang Papuri Music Ministry. Kabay pa ikaw Ginoo padayon himuno man Ginoo sang shortwave broadcast. We pray for strength, protection and safety Ginoo sa mga stations Ginoo kag bisan man sa staff sang sini nga hilikoton. Kabay pa Ginoo nga ikaw padayon magahimuno sang kinanglanon kag mabatsyagan Ginoo ang imo katutom pagi Ginoo sa pag-utilize sang shortwave broadcasting alongside sa mga digital technologies. O Lord, palayan kami pangamuyo bisan man sang broadcast engineering and IT Ginoo nga kinanglaan nun gid sang DZS kapaypa nga ikaw Ginoo magahimuno sang mga persona nga kinanglaan nun gid sa sining ministries kagibisan man sa sining domestic station o Diyos. Padayan man kami pangamuyo sang corporate communications and resource development. We pray for guidance, creativity, bisan man sa mga upcoming events and fundraising initiatives, Ginoo. Kaya bisan man gani sa mga donor engagement efforts, bisan man sang including sang FEBC care team that will regularly connect with the ministry partners through phone calls, kaya bisan man gani Ginoo sa mga supports, paagi Ginoo sang GCash and other platform nga makasupport financially and materially. Kapalan kami pangamuyo bisan man sang amon nga pungsod, kabay po Dios nga ikaw Ginoo magatipigid sa taysitagsa bisan man sa mga napiktuhan sang maulanon nga panahon. Kabay pa Ginoo ikaw Ginoo magatipig man sang amon nga pungsod bisan sa tunga Ginoo sa mga problema, sa mga issues, kag bisan man sa padayon Ginoo nga pag session Ginoo sa impeachment Ginoo dito sa Senado. Kapay pahatagi ka alam gid ang tagsa kagamita Ginoo ang mga Kristohanon nga yara sa sina nga na involved sa sining impeachment. Kapay paagi Ginoo sang ilang kaalam kag bisan man sa ilang Ginoo nga wisdom magahatag gid sang kaathag sa padayon Ginoo nga ini nga event and helikoton. O Diyos, kami man Ginoo para nang pangamuyo bisan man sa mga diplomatic agreement between other countries and the Philippines, bisan man sa naligad nga mga inadlaw nga napiktuhan naman Ginoo ang relationship sa sining amon nga pungsod nga bisan man ang China tungod sa issue dito sa South China Sea. Padayon kami pangamuyo man Ginoo sa mga kauturan namon nga napiktuhan man gihapon sang gera dito sa Middle East. Kamay pa kayo Ginoo magagamit Ginoo sa mga NGOs kag bisan man sa humanitarian efforts sa mga pungsod kag bisan man sa mga Christian organizations. Lord, padayon kami pangamuyo man sa tagsa nga ikaw man Ginoo magahatag sang special blessing especially Ginoo sa mga katauhan nga nagaupod kag naga-join kag makapamati Ginoo sang imong pulong. Tuy-tuyi Ginoo ang tagsa bisan man ang mga programa subong adlaw diri sa DYVS kag tipigi kami Ginoo. In Jesus name we pray. Amen and amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Hindi natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katugunan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton ng program Buhing Paglaom. Kita nagapadayon sa pagtuon diri sa Matthew chapter 5. Kagakoy niyo lagad, subungaga, Pastor Eliezer Danacar. Kagkahapon, ginto na naton ini nga prinsipyo, that God comforts those who mourn because their sorrow connects them to His redemptive purposes. Now, subungaga, padayon kita sa pagtuon diri sa Matthew chapter 5, verse 5. Kag nagambalang pulong sa Diyos, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. May God bless the reading of His Word. Upod kita na sa pagpangamuyo. Diyos kumalaan, salamat o Diyos ang sininga kay giyunan ginhatag ni mo sa amon. Kung sa diin Ginoo, makapadayan kami sa pagkabuhi, hindi para sa amon nga kaugalingon, hindi para sa amon kadayawan, kundi para sa imo kadayawan o Diyos. Salamat man Ginoo, sang naligad ng kabi nga ikaw naghatag sa amon sing maayo nga pa pagpahuway katulugon. You protected us kagabay pa Ginoo sa amon nga pagtuon subong kabay pa nga ikaw magagamit sa sininga tinion sa pagtuon namon sa Matthew chapter 5 verse 5 nga kabay pa Ginoo may turning point, may kabag-uhan sa amon kabuhi. Gamitay mo nga pulong kagabay pa hatagi kami sang kaalam pag-inchindi sa sining mga butang. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kag-amen. Ang aton nga kalibutan nag-celebrate kung ang isa ka grupo, isa ka political party, or ayhan isa ka corporate business organization, may success. Di ba? May success. And of course, they will celebrate with all the parties and so on and on. Magong kisa, ginayaw-yao pa nila ang napirdi ng mga corporate businesses or iban ng mga butang na ito, nagdaog ng mga politiko. Dira mo makita kung ano ang kondisyon sa ila tagipusoon. Kung anong yara sa ila tagipusoon, arayan ang bugal, ang pagkatikalon, arayan ang pagbuli sa mga wala nagdalaog. Pero si Jesus Christ diri, according to Matthew 5:5, si Jesus Christ diri nag-declare sang amuni nga tinaga that the meek will own everything. Sa aton kalibutan, kadamo sang mga dalok nga mga katawhan. Kadamo sang mga hakug sang posisyon. Pero si Jesus Christ diri nagpahayag that the meek will own everything. So what is Christ's definition of meekness? And how does this quiet strength ultimately prevail? Ang muna gani, nga ang word ba lang nga meek, it describes a war horses. Inibilang mga war horses, ang una nga mga tinion, they were trained to obey under the control of their master. Bisan man gani, diribala sa Numbers chapter 12 verse 3, nga si Moses gani, nag-exemplified sa sininga nga butang. And Jesus embodied it. Unlike ya sa weakness, ang ining meekness ya chooses restraint because it trusts God's justice. Instead nga mag-retaliate ka, instead nga magbalos ka, you choose to control yourself and allow God to revenge. Ang muna ganing hambal ganit sa Ginoo, justice is mine, di ba? Ang muna ganing, brothers and sisters and the Lord, inibala ang meekness. Meekness triumphs. Nagadaog ang mga meek because it relies on God's power rather than self-assertion, rather than self-sufficiency. So, ang question natin subong aga mo niya, how do the meek inherit the earth? Ano wala ang butsilingon sinigag? Paano mag-inherit sa isa ka meek? Malulo, hindi tikalon, will inherit the earth. Number one, meekness surrenders control to God. Again, meekness surrenders control to God. Naga-acknowledge ining nga ang Ginoo is sovereign. Di ba na naghambal gani sa Proverbs 3:5-6, a principle nga ato ni common ining verse. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and don't rely on your own understanding. In all your ways, you are acknowledging God's sovereignty. Amo na gani nga ang meek nga tawo, wala nagabalos, wala nag-retaliate because he trusts God's timing. Because meekness is the strength to bear insult without returning it. Yan mo lang, bisan ka na yao-yao ka na, ginabuli ka na, ginayaguta ka na, pero wala kaya nagabalos, and that's meekness. Amo na gani ang biyaman ikugma, kung kita nakasala sa Diyos, instead nga mag-justify kita, orayhan, may mga tao nga nagayao-yao sa aton, instead nga magbalos kita, amo niya, dalon ta ini sa Diyos. Because Lord, this is your prayer. I hope this would be your prayer. Lord, this is your concern. Kabay pa abiyaman ni Gugma, nga we should surrender to God's control. Secondly, meekness values people over power. Again, meekness values people over power. In fact, si Jesus Christ gin demonstrate in John chapter 13. Jesus washed feet and refused political force. Instead nga mag-uluintra siya sa mga pagbato sa ang gobyerno, wala siya nagbato sa gobyerno. Wala siya nag-start sa isa ka rebellion. Instead, he fulfilled the promise and even the will of God, his Father, to himself. So, muna gani abiyaman ni Gugma, true greatness is measured by Christ-like service. Again, true greatness is measured by Christ-like service. Muna gani, kung kita mala nag-servisyo sa Diyos, hindi kita magpabugal. Kung kita nag-ahimo sa hilikuton sa Diyos, hindi kita magpabugal. Because true greatness is measured by Christ-like service. Si Jesus Christ is our example. He was meek. Bisan man gani, wala, kapaluman kita nga siya maalam. Kapaluman kita nga knowledgeable siya. Kapaluman kita nga may ara siya sang wisdom nga halin sa Diyos, halin sa yamay, through the Holy Spirit. Pero wala siya nagpabugal. In fact, so during the time nagpangamuyo si Jesus Christ dito sa Garden of Gethsemane, ano ang bal niya? Not my will, but yours be done. Ginalaw niya ang plano sang Amay nga ma-fulfill niya ini. Amo na gani, brother and sister in the Lord, kung may ministry kita, kung may gintugyanan kita sa isa ka-specific orayhan, pinasahi nga ministry, hindi kita magpabugal. Hindi kita magtinikal sa mga tao. Orayhan, posisyon nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Hindi kita magpabugal. Why? Because true meekness values people. We should be a Christ-like servants. Hindi ya nga nagpabugal, hindi magtinikal kung anong yara sa aton subong because gingrasyahan kita sang Diyos. Again, meekness surrenders control to God. Secondly, meekness values people over power. And lastly, kagdiri kita magatakop subong aga, that meekness inherits through Christ. Meekness inherits through Christ. Now, ang kalibutan, it belongs to Christ. We believe to that. According to Psalm chapter 2, verse 8, kikita na inherit naton kung anong na-inherit ni Kristo Jesus. Halin sa yamay, favor, compassion, love. Amo na gani, like an adopted children, we don't earn the estate. We receive the grace of our adopting parents. Amo na gani, hambal ni Timothy Keller, kanami sing iyang hambal, the meek don't grasp from the world because they know a better one is coming. Meaning, ang mga katauhan, mga kristuhanon nga malulo, amo niya, wala siya, wala kitaya, nagakapyut kung anong prinsipyo sang kalibutan. But instead, kita nagahulat, kag nagasalig, nagatuo sa buhi ng paglaom. And which is, our living hope is coming. And this is a better one. In fact, the best one is coming. Amo na abiyaman ni Gugma, instead nga magsalig kita sa kalibutan, instead nga magtuo kita kung ano ang ginatudlo sang kalibutan, saliga naton ang mga promesa sang aton ni Ginoo, kaya aman, ini nagahatag sang kalipay, nagahatag sang inheritance and spiritual inheritance nga hindi ma-offer sang kalibutan. Abiyaman ni Gugma, meekness wins because, number one, it trusts God's control. I-allow mo ang Ginoo nga siyang bahala sa kabuhi mo. We just recipient of His grace. We are just recipient of His mercy. That's why allow God to control your life. Secondly, meekness wins because it chooses service over status. Instead nga magpabugal ka kung anong posisyon sa kabuhi mo, instead nga magpabugal ka sa mga nabaton mo, nakuha mo nga mga achievements sa kabuhi, ikaw ya, nag-serve. Wala ka nang pabugal. Instead, you are serving one another. As a part of a local church, you serve one another. And thirdly, meekness wins because it receives God's inheritance. Kabalo ka mga ben, abiyan ka manigugma. Ang aton nga Diyos, maluloyon. Ang aton nga Diyos, gracious. Yes, He is compassionate. Pero ini nga gospel, ang ining pabor nga naagom nato, nagatudlo man ini, nga mangin meek kita. Hindi kita magpabugal. Hindi kita magtikal. But instead, we allow the Word of God to transform our hearts. Nga instead nga mangin boastful ka. But you know what? The Word of God is transforming us. Nga mangin meek pagit kita. Mangin malulu pagit kita. Mangin humble pagit kita. Not hambog. Kabay pa abiyang manigugma. Amuning kabay pa, amuning pangamuyo mo, Lord. Train me in your meekness. Train me in your example nga ikaw, Kristo Jesus, you are meek. I want to assert myself. Kabay pa mo ni pangamuyo mo, Lord. Kabay pa, Lord, remind me that the earth is yours. Help me to serve rather than dominate, knowing my inheritance is secure. Abiyamin ni Gugma, our ultimate inheritance is Christ Himself. Si Kristo Jesus set the example of being meek. Wala siya nagtikal, wala siya nagpabugal, but instead, He demonstrate meekness sa aton nga kabuhi. Again, meekness triumphs because it relies on God's power rather than self-assertion, rather than self-sufficiency. Abiyay may uma, ako inyong alagad. Pastor Lizard Anacar, gagini ang buhing paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikalos, nagkakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Magatuon kita diri sa Acts chapter 22 verse 10 kag katahom ini nga text nga aton pagatunhan subong. Kag nagahatag ini sing pagyagyapon sang aton nga pagpadayon sa pagpangalagad naton sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagsayang diri sa Acts 22:10, and I said, "What shall I do, Lord?" And the Lord said unto me, "Arise and go into Damascus, and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do." Kabay ang Ginoo magapakamaayo gid sang iyang pulong. Now aton i-base ang aton pag-study subong sa pamangkot ini ni Saul of Tarsus before ini siya gin-change iyang ngalan into Apostle Paul, no? Sang wala pa na save si Paul ang iyang ngalan Saul of Tarsus. Kag I know kalabanan sa aton kabalugid sa life ni Saul or ni Apostle Paul sang wala pa siya nakakilala sa Ginoo. Isa ini siyang leader sang pagpatay sa mga Kristiyano sa una. And to make the long story short, on his way going to Damascus, dira niya nasugata ang Ginoo. Okay? Kag na-convert siya. So, ina nga story, masapwa natin sa Acts chapter 9, sa iyang conversion, kag dira siya namangkot sa Ginoo. "What shall I do, Lord?" Amunang iyang nga pamangkot sa Ginoo. Kay sina nga time, sa pagsugata niya sa kay Jesus o kung sa Ginoo, nabulag ina si Apostle Paul. Kag makita ginato na ang whole story sa Acts chapter 9. So, ang pamangkot subong sa aton nga pagtuon diri, ang conversion bala ni Paul, was it by chance? No? Daw, makasilingta, ano ini? May plano ayhan? Ano ni? Ginhungod? So, ano ini ang kaulugan sa kaluwasan ni Paul, no? Sang wala pa siya na-save ang iyang alam si Saul, nga noon siya yung tawag Saul of Tarsus. So, was it according sa divine plan kag purpose ng Ginoo? Now, ang Acts 9:15, nag-humble gid sa aton nga it was certainly according sa plano sa Ginoo. It was really God's plan, no? Sa life ni Saul of Tarsus. We all know damo ini siya sa ginpatay, no? Isa ini siya sa mga leader sa unang ginapamatay niya ang mga Kristiyano. Kagani diri sa Acts chapter 9, on his way going to Damascus, may patyo naman siya ni ini siya sa mga diakono, no? Pero grabe ang Ginoo. Aton lang tawon kung ano ang pag reveal o kung ano paano na tumabalan ang kabubuton sa Ginoo sa aton kabuhi. So diri tunan naton subong ang kabuhi ni Apostle Paul, no? Now, again, sa imo abyan utod kung amo ni makita naton sa life ni Saul of Tarsus. Ano ayhan kita? May ara bala plano man ang Ginoo sa akon sa imo nga kabuhi? If so, how may I know it? And what is involved in finding it? Katahom sini nga pamangkot, no? So gani lang tao naton ang sabat sini nga pamangkot sa pagtuon naton nanungod finding God's plan for our lives. Number one, makita naton diri that the Lord has a definite plan and purpose for the life of every one of His children. Okay? Amunang una nga makita natin nga kamaturan. The Lord
has a definite plan and purpose for the life of every one of His children. Kag may ara sing tatlo ka rason sini, oh, sa pagpati sang sini nga kamatuoran. Una, it is reasonable to expect it. Amo nang una nga makita naton. Kay kabalo kita nga ang Ginoo is a God of order and method. So, paros lang bala nga kung magpatindog ka balay o kung mag-design ka sa isa kabayo, ipatahi mo. O kung ano pa ang ginaobra mo, hindi bala nga nag-obra kita according sang pattern, according sang plan, di ba? Amo na ang kamaturan, alright? So, kung amoy na ang kamaturan sa aton pagkabuhis ng kalibutan, amo man ang Ginoo. That is why, sa pagpati naton na ang Ginoo may definite plan siya kag purpose sa aton kabuhi, ang una nga rason sa pagpati gid sini, it is reasonable to expect it. So kung may plano ang isa ka tao sa pag-build sang balay, sa pag-design sang bayo, we work according to a plan, a pattern, kag ang Ginoo, thus the same. Diba? So hindi lang abula na it is reasonable to expect it. Ikadwa, it is according to experience. It is according to experience. Just like Abraham. Diba? Anong tuyo gid sa Ginoo sa kay Abraham na record sa Hebrews 11:8-10. So, makita natin na may plano ang Ginoo sa kabuhay ni Abraham. Kagrabi ang Ginoo sa iyang pagdihot sa kabuhay ni Abraham. You see? So, hindi lang na kay Abraham. Bisan sa kay Moses na ang plano sa Ginoo mangin leader siya sa pungsod Israel. Pitla gani ini siya nga tao pero gamit sa Ginoo. Hindi lang si Moses, hindi lang si Abraham, even David. A young boy David until nga daog sa pag-away sa kay Goliath until nga ginhisaan siya ni King Saul. Ha? As sa sulihi nang inhari gid siya sa Israel. So grabe ang plano sa Ginoo sa kabuhi ni David, sa kabuhi ni Abraham, sa kabuhi ni Moses, ni Isaiah, ni Jeremiah, even sa kabuhi ni Apostle Paul. Sa wala pa siya naluwas, iyang alan Saul of Tarsus, pero grabe ang Ginoo. May tuyo siya sa kabuhi ni Saul of Tarsus. Kag sa iyang conversion nga na-record sa Acts chapter 9, na-save siya. Again, gamit siya Ginoo mightily, effectively sa ministry nga gin-entrust sa Ginoo sa kay Apostle Paul. So, again, it is according to experience nga mapatiyan naton ini ang kamaturan that the Lord has a definite plan and purpose sa tagsa naton nga kabuhi nga mga Kristiyano. So not only it is reasonable to expect it, it is according to experience. Ikatatlo, God's word teaches it. Gintudlo gid sa pulong sa Ginoo. Kagadamo sa mga kamaturan makita naton dira Ephesians 2:10, Psalms 27:11, Psalms 37:23, no? Proverbs 3:6, Proverbs 15:19, madamo pa no nga mga verses nga mga makita naton that God's word teaches it concerning sang definite plan and purpose sang Ginoo sa tagsa sang kabuhi sa mga Kristiyano sa iyang nga mga anak. So bangod sini, notice sang tatlo ka characteristics ang plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Since it is reasonable to expect it, since it is according to experience, and since God's word teaches it, may characteristic ang plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Number one, it is a personal plan. Okay? It is a personal plan kanami sa Ginoo, no?
Tawag siya sa aton, may plano gid yang Ginoo para sa imo. Kaya ina nga plano, very special gid para sa imo. Notice ang personal pronouns na na-mention sa Acts 9:4, ang ining pulong nga you, kag ang pulong nga me. It is very personal ang plano gid sa Ginoo. So there is no one else in the world like you, abyan utod. And therefore, God's plan for you is unique and very personal. Para lang gid sa imo. Kay may ara gid siya tinutuyok sa aton kabuhi nga ma-fulfill ina, no? Ang plano sa Ginoo paagi sa imo. So, amo ning isa kabutang katahom sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. He has a purpose to fulfill in and with your life which cannot be fulfilled in and with the life of any other person. Sa mga characteristics ang plano sa Ginoo sa aton kabuhi, it is a personal plan. Number two characteristics ang plano sa Ginoo, it is a perfect plan. Hindi lang personal, but it is a perfect plan. Amo na siling sa Romans 12, no? Katahong pagsiling dira sa Romans 12, 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So kanami gid sang plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Ang Romans 12:1 and 2 nagpahayag gid, no? Kaya ginahambalan gid kita sa Ginoo sang iyang kabubut-on sa aton. Kaya ang plano kag ang tuyo niya sa kabuhi sang iyang mga anak maayo. It is good and pleasing and perfect will sang aton nga Ginoo. So amo na. And then, katapusan, nga characteristics ang plano sa inyong sanong kabuhi, hindi lang personal plan, hindi lang perfect plan, but it was also a practical plan. It is a practical plan. Kung sa iyo ron, it is workable and it is thoroughly related to everyday living and service. It is not a plan which only sounds good, pleasing, and perfect in a theoretical sense, but it proves to be so in experience. Ay, amoy na ang aton nga Ginoo. So again, may mga times sa aton gabuhi nga hindi naton maintindihan ang plano sang kagkabubuton sa Ginoo sa aton, but the only way abyan utod nga ma-discern naton ang kabubuton sang Ginoo sa aton kabuhi by constantly spending time sa iyang pulong kag sa pagpangamuyo. Amugin ina ang pamaagi nga mabal-an naton ang plano kagabuton sa Ginoo sa aton. So, importante nga may arataing tema sigid sa iya. So, padayuno naton ang aton nga relationship sa Ginoo by spending time sa ginatawag quiet time sa Ginoo sa pagbasa sa iyang pulong kag sa pagpangamuyo. Kay I believe ang Ginoo mag-reveal siya sa iyang tinutuyo sa aton kabuhi. So mo ini ang mga butang nga makita naton kag sa liwat kabaypay ni nagatag pagiya sa aton sa mga padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayuno naton ini aton pagtuon sa dasun naman naton nga broadcast. Ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan. Damo salamat.

0: Siya adlaw sa kagamok ng galisang ang Diyos ang aton dalangpan. Handa na kabulik sa tion sa kinanglan. Nagapamati ka mo sa tingog sa kamaturan ang programa ng nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungkol sa aton mga sala, binlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom siyang Diyos sa kaluwasan sa tagsa-tagsa na magatuo siya iya.
1: Mahingag ang mga biyan kag utod sa Ginoon, nagkakalipay kita na sa sinina tion, makapadayon kita sa pagtuon sa Book of James. Kag salamat kita sa mga kauturan na ito, nagkapadayon sa pagpamati sa sinina series. Kagara na ta sumong sa chapter 5, verse number 5 on the last part. Kag natunan natin sa nangligad, na si James na rin nag-review sa mga wealthy na nagkakabuhi of self-indulgence and luxury while gina-ignore nila ang Ginoo. Na kita naton na nagkakabuhi sila para isatisfy lang yun ang ila kaugalingon ng mga pleasures kag nagiging morally careless na sila kag spiritually insensitive. Kag nagiging ilaya, inarish na lang yun nila ang ila kaugalingon na tagipusoon instead na mangita sila sa kabubuton sa Ginoo. So ini na action nag-reveal ini sa isa ka tagipusoon na na-consume with earthly comfort rather than eternal values. So si James diri nag-close sa sinina verse sa isa ka klaro na illustration that drives his warning home. So diri makita naton ano diri ang powerful illustration na ginhatag diri ni James. On the last part sa sinina verse, sila niya as in the day of slaughter. Ining day of slaughter na makita naton, nag-refer ini sa mga animals bala na mga ginapatambok anay bago sila patpatpatsyon kag i-offer na sacrifice. So isa ka shocking gid kag intentional na comparison. What looks like prosperity may actually be a preparation of judgment. So this is the one of most striking images na makita naton sa sinina passage. Pareho sa isa ka animal na ginapatambok before slaughter. Kag they were indulging themselves before judgment. So ini na comfort was not security. It was a preparation for destruction. And nag-reveal ini sa tragic irony, they thought they were prospering but they were actually preparing for judgment. Kag every indulgence, makita natong diri added to their guilt, increase sa ila accountability. Kag ang kabuhi, unchecked pleasure may be a setup for sudden judgment. Kag diri nagapakita na ang judgment does not always interrupt immediately. Makita nato na ay ginpakamaayo man ko, biskan hindi maayo ang aton ginahimo ganino or ang source sana. Pero makita nato diri times ginaalaw man na sa Ginoo magiging manggaranon ka, magiging indulgent ka, pero may ara gyapon anointed time. Hindi but sa nga na-delay na, na gina-deny na sa Ginoo. It's just a preparation, humble ni James diri, of judgment. And it's very interesting that this is really an intentional and comfortable na ginahumble diri ni James. Kag ini nag-reverse ang idea of prosperity into danger. Kag nag-connect ini sa present lifestyle with future judgment. So hindi naton pag i-mistake ini na comfort na gina-aprubahan sa Ginoo. Si Jonah gin-struck sa Ginoo na makanto sa Nineveh, pero pag-abot niya sa Tarsis nakakita sa isang barko. So sila niya ba siguro base amo na gini ang kabubuton sa Ginoo kasi nag-provide ma ang Ginoo. Pero hindi na amo. So at times base ang aton comfort aton makasiling kita na amo na niya ang approval sa Ginoo. So examine naton ang aton kabuhi. Kag i-prepare naton for eternity or just enjoying man lang sa sini na malipot na mga pagpakamayo. So ang aton kabuhi kinahanglan gid naton i-check kung may ara unchecked pleasure base amo ni ang magalid sa aton sang unexpected judgment. So pleasure without purpose magalid sa aton sang emptiness. Kag indulgence without restraint magalid sa aton sang ruin. Kag ang aton ma-fed sa flesh, magalid sa aton sang weekend na spirit. So let us keep discipline, keep discerning, kag keep preparing for eternity. So makita naton diri ang mga strong thoughts sa sanina verse. They thought they were enjoying life, but they were preparing for judgment. Mag-move kita karon diri sa verse number 6, kag siling sa pulong sa Ginoo, ye have condemned and killed at the judge. and he that not resist you. So dari makita naton ano gid bala dari ang who have condemned and killed the just. So ining word dari na ye, si James dari nagasugod sa sinina simply na pronoun ye or you, wala siya dari nagahambal generally about sa mga wicked na mga tao, but directly confronts sang sa guilty. Tagang Ginoo always nag-identify sang the responsible party. Tag sin is never anonymous before the Lord. Ang emphasis ini is on the spring is personal accountability. Tag before God, kada tao mag-answer gid sa iya action sa atubangan sa Ginoo. So ining word diri na you nag-refer ini sang wealthy na oppressor nga gina-address ni James sa aton pagtuon sa verses 1 to 5 nga gina-abuse niya ang iya power kag wealth. So ang Ginoo karon naga remove every excuse. They could not blame sa culture, business practices, or society. Ini na guilt belong to them personally. And even in Isaiah chapter 3 verses 14 to 15, they have eaten up the vineyard, the spoil of the poor is in your houses. Tagamo man ni sa Micah chapter 3 verse 2 to 3 that ang leaders sa mga Israel will condemn for oppressing God's people. So sa atong manog palang mati, mga abyan kagutod sa Ginoo, before pointing on someone else's failures, pamangkoto nato ng aton kaugalingon. Am I right with God? So judgment always begins with personal responsibility. And padayon kita sa pagtuon sa dari sa verse number 6, what have ye done? And siling sampulong sa Ginoo, have condemned and killed the just. So si James dari nag-record sa duwa ka action in sequence. Una makita naton dari ang word na condemn. Tapos nagahambal siya dari killed. Kag ining ikaduwa, grow out of the first. Injustice often begins in the courtroom before it reaches into or reaches the cemetery. Wrong decisions eventually produce destructive consequences. So notice dari na makita dari wala gid dari attempt to soften sa ila sala. So si James nagatawag dari exactly kung ano ang sala. Sa aton subong kung may mga sala daw gina-soften na lang naton. And at times hindi na lang naton na ginatawag na sala to cover up kag hindi, you know, para magnami lang pamatian. But you know, just like James, as guided by the Holy Spirit and through the scriptures, makita naton dari na wala gina niya gina-soften ang sala. No? Sad to say at times na may mga kinikanan na ang ilang mga bata kung makasala, ila lang, magkadlaw lang sila. No? So, diriya makita naton kung anong sala, same sa Ginoo, amo ginaya, sala ginaya. So diri makita naton ining word diri na condemn, but you know, to pronounce guilty, to give an unjust sentence, kag ining word diri na killed, to murder or put to death. So ining rich, ginamisuse niya ang iya authority to destroy innocent lives. Ang ila wealth niya, ginagapit nila na weapon instead of a blessing. And masubo ni na sa aton subong makita nato no a lot of wealthy people amo na sila ang ginatulok na powerful people kag kung anong ila manggad ginagamit nila para i-destroy ang mga innocent lives. So tani magiging blessing kung sa aton may mga ara man subong na ginapakamayo sa Ginoo, hindi inyo gid pag abuse ang inyo authority. Ginagamit ka mo sa Ginoo para magiging blessing sa iban. Salamat sa Ginoo na ginabugayan ka mo. Magiging pagpakamayo ka mo sa iban. So kung gaawas-awas ang inyo kwarta, ibulig nyo sa ministry. Bulig nyo din sa radio ministry or kung may mga kinanglanon pang kinahanglan buligan. Maka-invest pa ka mo for eternity. There is Matthew chapter 23 verse 35. Makita natin rin that the righteous have often seen or often been slain. Kag sa Acts 7:52, which of the prophets have not your fathers persecuted? They have slain them. So, ang corrupt na judge may appear honorable before people, Yet heaven sees every unjust verdict. Kagang Ginoo mag-judge not only actions but motives. So, kanami diri that magiging relevant man ini na pagtuon sa aton subong. May mga judges na kinanglan maghimo sa ila verdict. Pero labaw sa tanan ang Ginoo, hindi lang mag-judge ang action, mag-judge man siya sa motives, mas nakahibalo sa ang Ginoo. So whatever we use sa aton words, authority, influence, or position to ruin another personal or person's life unjustly, we imitate sa sini ng mga oppressors rather than Christ. So diri, daso naman, whom have we condemned and killed? Kag siling diri sang pulong sa Ginoo in verse number 6 tagihapon, the just. Kag si James diri wala siya naghahambal sa guilty. So grabe diri no, wala condemn and kill. Pero wala siya diri naghahambal sang mga guilty, iya ginahambal diri the just. Kag ini makes the crime even more serious. They were not punishing criminals, they were persecuting righteous people. And throughout the scriptures, makita natin that the wicked often oppose those who desire to live godly lives. Kag ining word diri na just, but sing anon righteous. Kag one declare right before sa Ginoo. And ultimately, ini na title, perfectly nag-describe kang Jesus Christ, the just one. And throughout history, utod kagabian, ang Ginoo, God's faithful servants had often suffered sa kamot sa mga wicked. The righteousness does not exempt believers from persecution. Hindi mo't sing ganun nga Kristohanon ka na, nagiging hapus na because Kristohanon ka, damo mga persecution. And even sa mga membro sa imo panimalay na wala kakilala sa Ginoo, you will be persecuted with that. And even how you live a life na righteous, straight sa Ginoo, damo na maga-persecute sa imo. Sa Matthew 23:35, in the righteous have often been slain, kag even in the book of Acts. So makita naton mga simple na mga illustration, just like Abel, Naboth, Jeremiah, Stephen, and finally Jesus himself, all suffered although they were righteous. So even ang mga Bible character na righteous, hindi sila exempted sa mga suffering. And the same is true with us. If you are suffering because you stand for the truth, dumdumon mo that you stand in a good company. And God has always honored faithful believers. Gani man mga utod sa Ginoo, kaupod sa mga kautoran sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nagpasalamat kami sa inyong pagpadayon sa pagpangamuyo, pagpamati, pray kita na ining pulong sa Ginoo magiging pagpakamayo gid sa aton, magiging pagpakamayo ini kun mai-apply naton sa tagsa-tagsa naton kakabuhi. Maayong aga sa inyong atanan, kag ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
0: Salamat sa imo pagpamati kag pagbulig sa sining programa. Ang Dios ang bugay kag kaluoy nga sara makatipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

May nga aga sa mabiyan ka kutus kinong nagapadayon sa pagsunod sa sininga programa Victory in Chicha sa gyapo ng inyo abiyan ka kutus kinong si Paso Algar Pastor San Green Paso Baptist Church San Dionisio Subdivision Bacolod City. Salamat kita sa Ginoo, makapadayon naman kita sa pagtuon sang iablan ng pulong kakabayagin ng Diyos magpakamayo sa aton. By the way, thank you again Paso Ferdinand Franco, my classmate sang imong programa Victory in Jesus naging temporaryo agin pabulos mo sa akon kabayang Ginoo gid magagamit sini agod nga ma-share naton ang pulong sang Diyos sa aton mga utod sa Ginoo at the same time sa mga abyan naton nga nagasunod sa sining programa Victory in Jesus. Kabayagin ng Diyos magapakamayo sa imo dira sa Florida, USA pod sa imong family kagabisan pa ang ministry nga gintugyan sang Diyos sa imo dira gamiton ka sang Diyos effectively for His honor and glory. Okay, padayon kita sa aton gintuna nagligad nga Sabado, no? Gintuna naton dire ang experience ni King Solomon, no? Kung nga nagsiling siya nga vanity o vanities, vanity o vanities all is vanity tungod sa nakita ni King Solomon dire kag experience kinya mismo sa iya personal nga kabuhi nga ang tanan nga butang sa idalom sang sining kalibutan apart from God nami man na sa mata sang tao pero sa mata sang Dios ina tanan wala gid sing pulos kon ang tao wala Dios. Tungod kang pinaka importante sa kabuhi sang tao hindi mang God. Yes, we need money agod nga mabuhi kita pero kun amo na ang pinaka importante sa imo kabuhi rong abyan why tungod ang pinaka importante sa kabuhi sang tao amo ang Dios hindi ang kwarta hindi ang propiedad hindi ang gahom hindi ang kaalam tungod ini tanan si King ni Solomon all is vanity of vanity and vexation of spirit magadala lang ini sa ginatawag nga frustration anxiety distress sa kabuhi sang tao kung ang tao wala sa Dios. That's why namudamo nga tao nga maalam pero nga iba nagakahikog tungod kay hindi nila madala ang problema nag-abot sila tungod wala sang Dios nga amo ang ginasandigan nila sa ilang kabuhi. Okay, padayon kita diri no. Sini ni Solomon di what sa verse 18 diri in chapter 1 verse 18 for in much wisdom is much grief in he that in increased knowledge increased sorrow. Nga nakambal si King Solomon sini tungod na experience ni King Solomon no nga ang wisdom makadala ini isang kasubo magadala ini isang ginatawag nga sorrow tungod sang experience ni King Solomon nga gusto niya i-share sa next nga generation. Example kung makanto kita in the book of 1 Kings chapter 11 dira mabasa naton dire ang experience ni King Solomon some time nga kung nantaw naton maybe sa part ni Solomon this is a wise decision nga mangita siya sang damo nga mga alay sa palibot sang iya nga pungsod so ang ginhimo niya dire para sa iya maybe this is true for him pero kung nantaw naton ini hindi maayo tungod nagdisobey siya sa sugo sang Dios sa iya upod sa mga iya mga ginikanan nga ginsugo sa ila mga forefathers kag sa ila nga mga katawan sang Dios nga mga Israelite. Example dere in the book of 1 Kings chapter 11 mabasa naton dere nga si King Solomon nagpangasawa sang damo-damo gid nga mga babae. Siling sang verse 3 dere he had 700 wives and 300 concubines. Maybe ang pagpangasawa niya sang damo-damo diri nga mga princess bata sang mga kings no ang iya purpose siniguro agod nga mangin peaceful ang ginharian niya kay wala siya kontra sa palibot for this is violation naman ini sa sugo sang Dios ay in verse 2 kay siling sa verse 2 diri ye shall not go into them neither shall they come in unto you for surely they will turn away your heart after other gods. Solomon cleave into this in love.
ginviolate niya diri ang sugo sang Dios nga hindi siya dapat magkuha sang mga asawa sa mga strains o kon mga strange women o kon mga katauhan nga ara sa palibot nila. Ti verse 1 dere, mabasa naton, King Solomon loved many strange women together with the daughters of Pharaoh, women of Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittite. Mga pungsod ini nga ara sa libot sang Israel. Now, supposedly, ini nga makatauhan kuntani, no? Nag-okon siling sang Bible din, no? Na ini nga makatuon, hindi ka dapat magpakingbagay kani si King Solomon sa ila sinitungod kay nga man, hindi ini, o kung wala ini nga makatauhan, nagapati sa Diyos nila. May Diyos man sila nga ginalagad, inyet gin disobey ni King Solomon diri ang sugo sang Diyos. So that's why, sa pagpangasawa niya si madamo nga babae diri, his heart turned away from the Lord. Di hindi ini masubo. So amo ni siling nandri kung nga much wisdom, much grief. Tungod siling Solomon dre, sang wala pa siya nagpangasawa sing damo, si King Solomon nagkasunod sa Diyos, happy siya. Kung imagine nun natin, 700 wives and 300 concubines. Di hindi ka masuboan, hindi ka mag-grief, kung amuni ka damo sang asawa mo, no? Nga ang siling sang Bible niya, one woman man, inyet siling ni si kay King Solomon niya, 1,000. Di, siling gani sa iban, isa pa lang gani, dua pa lang gani, problema ka na. Di na problema si King Solomon dere. So amon ni nga much wisdom para sa iya guro, ang kaalam sa pagkuha sa madamang babay para sa iya, makakreate siya sang peaceful nga alayan sa palibot sang sa mga palibot ng mga nasyon. Pero sa Diyos siya, nag-disobey siya. Di amuning resulta sang nag-disobey si King Solomon. So kung nga nagsiling siya, much wisdom is much grief, and he that increased wisdom or knowledge increased sorrow. Tungod bisan si King Solomon na subuan siya, tungod he served the gods of his wives, strange wives and strange and concubines. Di mabasa natin dire sa verse 4, for it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods. In his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. For Solomon went after Astoreth, in goddess of Sidonians, after Melkon, the abomination of the Ammonites. This, makita na tundre nga even si Solomon dire nagsimba na sa mga dios-dios sang iya mga strange wives. Ti amoni ang masubo nga experience ni King Solomon because of much wisdom. For him it is good para sa iya to sa pagpangasawa sa madamo-damo, agud para sa iya gronami. Pero in the eyes of God, it brings sadness, grief, sorrow tungod kay nga aman gin-disobey niya diri ang sugo sang Dios sa iya. So ambyan utod sa Ginoo, no? Amo ni ang bunga butang gusto ni King Solomon nga hindi paghimuon sang next nga generation kag naton nga mga tumuluway. Tungod ini makakreate sang problema, it bring much sorrow, it brings much grief kung mag-disobey kita sa sugo sang Diyos. May mga denomination gani, no? Nga para sa ila, pwede pito, pwede pulo, kung masarangan nila. But abiyan o tunsig, no? That is violation sa sugo sang Diyos. Particularly sa iya makatawan nga mga Israelite ni hindi dapat nila pagsundon. Okay, so this is the reason why kung nga ang nagsiling silumundre, much wisdom, much sorrow,
and much, of course, much wisdom, much grief, and increased knowledge, increased sorrow. Ano pa ganda rin experience ni King Solomon? In the book of Ecclesiastes chapter 2, okay, no, before na ito lang tao na bla, no? Siling pagit sa verse King, dari, verse King chapter 11, verse 7, then did Solomon build an high places for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, in Molech, the abomination of the children of Israel. Nagpatindog man si King Solomon sang mga high places, no, sang mga altar dito sa high places kagin offer ini sa mga Diyos-Diyos, sa mga Ammonites, sa Diyos sa mga Ammonites, no, nga mo si Chemosh dere kag opod sa mga Moabites kag si Molech nga Diyos sang mga Ammonites. Ti imagine nato, no, nga si King Solomon may ginasimba nga matutuod nga Diyos, and yet siya naghimo man sang altar para sa mga Diyos, sa Diyos sang iya mga asawa dari. Kag-amoy ni ang evil nga ginhimo ni King Solomon, and Solomon did evil in the sight of the Lord. So that's why siling sang verse 8, and likewise did he for all his strange wives with burnt incense and sacrifice into their gods. Di, no? Hindi lamang nagpatindog si Solomon sa altar, kundi nagsunog man sa sacrifice upod sa mga strange wife niya dari. So ang resulta, siling sang verse 9, and the Lord was angry with Solomon. Di, hindi ka masubuan dari. Hindi ka masubuan nga ang Diyos akig sa imo. Abyan uton sa Ginoo, no? Amo ni yung rason kung nga ginsulat ni King Solomon ang Book of Ecclesiastes, a good remind nun ang mga next generation nga hindi pagsundon ang ginahimo ni Yahweh. Kay ang Diyos maakigid kung ikaw kag ako magpalayo sa Diyos, by what? Pagi sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Di what? Gutang natun wala ikaw gasimba sa Dios Dios o kung graven images like sa ginhimo ni King Solomon dere. Pero kung lantawon gin natun liwat ang definition sa word nga idol, all, no, everything that take place of God in your heart that is idol, no? So bisan ano pa na tanan nga butang nga nagakuha sang lugar sang Dios sa tripuson sang tao kung amo na priority nimo. Di Diyos-Diyos managyapon. Pwede nga ang Diyos-Diyos ang tao, kwarta. Pwede nga ang Diyos-Diyos ang tao, ang iyang agahom o kung iyang apuder. Iyang trabaho dra. Pwede man ang Diyos-Diyos ang tao na siya nag-claim na siya ang pinakaala. Di imo self siya ginaimo ni mga Diyos-Diyos. So that's why si ni Solomon dre, o kung sa verse 2, akig ang Diyos kay King Solomon tungod sa ginhimo niya dere. So ang resulta dere, hindi lamang nakig ang Diyos, kundi gindivide sang Diyos ang iya ginharian sa duha ka bagay. Ang isa sa iya dere nga servant nga mo si Jeroboam, kag ang isa dere sa iya bata nga si Rehoboam. So ang konsekwensya dere, makita naton nga hindi nami tungod sang pag-disobey ni King Solomon sa Diyos. Ti, amoy ni ang rason kung nga si King mismo Solomon nagsiling, for in much wisdom is much grief, in he that increaseth knowledge increaseth sorrow. So kabay utod sa Ginoo, hindi natun pagsundon ang ginhimo ni King Solomon. Dari. Sa pagit kabagay, makita natun dari, no? Siling sang verse 12 down to verse 16 dere. Kita pagin naton dere, no, ang subo akong chapter 2 verse 1 to 3 dere nga sang si Solomon, no, makonsider naton nga ginsik man niya dere hindi lang wisdom kundi ang kalipay pleasure sa sining kalibutan. Siling sa verse 1 chapter, and I said in my heart, go to now I will prove thee with mirth, therefore enjoy pleasure, and behold, this is also vanity.
So bisan pa ang kalipay, temporaryo ang kalibutay, kalibo ang kalipay sa kalpan, vanity managyapon, wala managyapon pulos, why I said of laughter, no? Tanan lang abagay, guro gin experience ni Solomon kung paano siya malipay, nagkadlaw siya, it is mad, no? It is mad in of mirth, no? What do it eat? I sought in my heart to give myself into wine. So gintiriwan mi ni Solomon tanan nga klase sang ilim noon. Nag-al nagano siya, nagpahubog man si King Solomon. Pero sining na dire, all is vanity. Wala ni kita sang tion, God bless us.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mayong aga, Bian. It's a Saturday morning once again. Kag-ari naman ang aton program, WRBS, Bible Study sa Kahanginan, nga nagaduaw sa imo panimalay, sa pagdulong sa imo abyan sang pulong sa Dios para sa pagtubo sang imo spiritual life. Sa gihapon, ang imo labing kubos nga weekend Bible teacher sa Kahanginan diri sa WRBS, Pastor Parkon, Senior Pastor sang Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negus Occidental. Ang title sang aton Bible study, sugpon ini sang wala nato natapos nga Bible study last week, The Danger of Procrastination. Ang katalagman sang pagpaangan-angan abyan. Basahon nako na 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Subo nga foundation naton sang aton pagtuon nagasiling. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Nagambal kita abyan last week ngang pinaka-epektibo nga weapon ni Satan agud ngang tao hindi maluwas. Hindi nga nagahambal siya nga ang kaluwasan malain o kung hindi kabagay maluwas. Kuning iya paborito gid nga word nga ginagamit is tomorrow. Buwas lang, dason lang, later lang. Kag may tatlo na abyan kabagay nga na-take up naton sa sininga pagtuon. God's invitation is always in the present. Behold, now is the accepted time. Tomorrow is a promise God never made. Why gidya naghambalan Dios nga buwas ka lang bagay maluwas? Kayang hambal gidya abyan sang Bible, boast not thyself of tomorrow. Kay why ka kahibalo kun anong matabo buwas? That is why ang invitation is now. And then na-take up man naton that procrastination hardens the heart. The more nga nagapaangan-angan ka, the more nga nagaprocrastinate ka abyan, the more nga nagatiga ang imo tagipusoon. Kasubong sang semento abyan, nga samtang nagadugay, nagaharden, nagatiga, hindi na makabatsyag. Kung ka 20 ka na, ka 50 ka na nakabati sang gospel, kag waay ka nag-react, waay ka nagtuo sa mga gospel, waay mo ginbaton, sa ika-51 abyan nga pagpamati mo, wala ka na gana, wala na effect. Tig-an ang simento sang imo tagipusoon. And then number 4, na take up man naton part sini, the Bible is filled with people who waited too long. Kagang unang example nga ginhatag naton si Felix sa Acts chapter 24 verse 25. Nagwali si Apostle Paul na hanungod sa righteousness, temperance, judgment. Kag siling sang Acts 24:25, Felix trembled. He was deeply convicted. Pero ang hambal niya, go thy way, Paul, for this time, when I have a convenient season, I will call for thee. Natandog siya, na-convex siya sang pulong sa Dios. Pero siling ni Felix, Paul, puli ka lang anay. Paul, lakat ka lang anay, kay tawgon ta lang ka sa akon convenient season. Kagina nga convenient season abyan waay nag-abot sa kabuhi ni Felix the governor. Kag napatay siya abyan nga waay na settle ang kaluwasan sang iya kalag. Makaluluoy nga Felix, gobernador diri sa kalibutan. Pero dito sa pihak ka kinabuhi, wala sang kabuhi nga walay katapusan kundi kalaglagan. Sa Luke chapter 12, 16-21, very common ining example nga ginahambal Fermi sa mga pastors. Ang manggaranon nga buang-buang. Nga nagtipon sang madamo nga mga goods, kag naghambal siya sa kaugalingon, kalag, thou hast much goods laid up for many years. Kalag damo na natipon mo nga pagkabutang, eat, drink, and be merry. Pero abyan, wala niya ginsapak ang kaluwasan. Wala niya ginsapak ang padulungan sang iya kalag. That is why that night, ang hambal san Dios sa iya, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Buang ikaw, karon nga gabi, mapatay ka. Kaganhon mo na ang imo mga pagkabutang. Iniabyan nga rich fool, manggaranon nga buang-buang, prepared for retirement, and he forgot eternity. So abyan, kung nakabati kasi ni nga mensahe karon nga adlaw, hindi na magpangan-angan. Boxing tagipusoon. Hinulsuling sala nga nahimo batok sa Dios. Kasubui nga nagpakasala ikaw batok sa Dios. Kagtuuhi si Kristo nga imo personal nga manluluwas. Ang ikalima naton nga point. Today's rejection may become tomorrow's regret. Ang imo pag-reject karon nga adlaw sang kaluwasan, mangin kabangdanan sang imo nga regret sa palaabuton. Kabalong kaabyan, wala sang tao nga nagaplano nga pagkatapos siya mapatay, mapaimpyerno siya. Ang problema lang kay ang tao nagadelay lang tubtob mag-abot ang adlaw ng kamatayon mag-overtake sa iya kagwaay niya nahimo ang plano para sa kaluwasan sang iya kalag. Kagwala niya nahimo ang desisyon para sa kaluwasan sang iya kalag. Si Judas sabyan nagregret. Pero regret is not repentance. Napatay siya nga wala kaluwasan ang iya kalag. Kung naghinulsol siya, nangayo kapatawaran sa iya mga sala, nabato niyang kabuhi nga walay katapusan, pero naghikog siya kaginangko niya abyan ang kalaglagan. Ang manggaranon nga tao dito abyan sa impyerno, gusto niya another chance. Kesang diri pa siya sa duta, kay balugid ko nga many times nabatian niya kung paano maluwas ang kalag, gikan sa linaw sang kalayo. Pero gin-reject niya, nagpaangan-angan siya, nag-abot ang kamatayon, kagsiling sang Bible, in hell, he lifted up his eyes. Tapos siya nga napatay, pagbata niya, nakita niyang palibot nga napunan sang kalayo, abyan, in hell, he lifted up his eyes. Kag dito abyan sa infierno, why na siya gintagaan sang second chance? Ang impyerno abyan na punaan sa mga tao nga gusto man na sila kontani maluwas ang una. Galing kay nagahambal sila sa ila ko galingon dasun lang, buwas lang, later lang. Ang langit na punaan sa mga tao abyan nga nagpalapit sa kay Kristo samtang may panahon pa gininulsulan ng ila sala. Kagintuuhan si Kristo nga manluluwas. That is why napatay sila nga naaman nilang ilaw kaugalingon nga mga kalag. Tumdumon naton ini abyan sa aton ika-anom nga point. Christ has already done everything necessary for your salvation. Ginhimo na yan ni Kristo ang tanan. Agud bahatagan ikaw sang kaluwasan nga kinahanglanon para sa imo kaluwasan. Amo na nga si Jesus naghambal dito sa cross, siling niya, it is finished. Kay ginhuman niya na abyan ang palaagyan sang kaluwasan. Napatay na siya para sa imo kag sa akon mga sala. Ginpailig na niyang iadugo dito sa cross sa Kalbaryo. Ginlubong siya, na banhaw siya para sa imo kaluwasan. Ginbuksan niyang alagyan padulong sa Dios. Wala na abyan kinahanglan nga dugangan pa. Nothing more needs to be added. The only remaining question is, will you receive him today? Batunon bala nimo siya karon nga adlaw. The only remaining question is, will you receive him today? Will you repent from your sins today? And will you allow Jesus Christ to come into your heart and into your life? Siling sang Romans chapter 10 verse 9. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Now, not tomorrow, today. Abyan, nahimo na tanan ni Jesus. Ginaman niya na ang imo kaluwasan. All you need to do is receive it, accept it. Agud nga mabato ni imong kaluwasan. Hindi na magpaangan-angan. Nga kinahanglan nga batunon mo siya, tuuhan mo siya, nga kinahanglan nga maginulsol ka sa imo mga sala, karon gid nga adlaw, now is the day of salvation. Hambal sang verse nga aton ginbasa. Remember this, tomorrow is uncertain. Wala piho ang buwas sa abyan. Way takabalo what will happen tomorrow. Damo mga tao nga nagpinsar nga makamata pa sila next day. Wala na sila nakamata next day, napatay sila. Napatay sila nga wala makaaman. Death is certain. Piho ginayab yan. And death may come at any moment. Kag pagkatapos ang kamatayon, judgment is certain. Indigit kita kapalagyo sa paghukom sa Diyos. For it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Eternity is certain. Pihugid ang eternidad, abyan, eternidad pa langit, o kung eternidad pa kanto sa linaw sang kalayo. Ang tagsa kapitik sang aton tagipuson, abyan, is another act of God's mercy. Ginahatag ina sang Dios sa imo nga kahigayunan tungod sa iya mercy nga mahinulsulan may imo sala kag matuuhan si Kristo nga manluluwas. Kun magsiling ikaw sa dason lang nga opportunity, dako-dako abyan ang possibility nga ina nga next or another opportunity will not come. Dumdumani abyan. Kag sa ka-sermon nga imo mabatian, isa ina ka-invitation para sa imo, kuhaa dayon, batuna dayon. Ang tagsa ka-conviction sang Holy Spirit sa imo tagipusoon, nga natandog ikaw sang pulong sa Dios, ka gusto mo maama ng imo kalag, is another knock at your heart's door. Panuktok na sang Dios sa imo tagipusoon. Pero dumdumani abyan, one day the knocking will stop. Maabot ang adlaw nga mauntat na sa panuktok kay mapatay na ikaw pagkatapos sina paghukom abyan kag subo nga paghukom kun wala ka nakaaman sang imo kalag. Ari abyan, imagine mong isa ka tawo nga ara nagatindog sarili sang train. May isa ka tawo nga nagsiling, halin kanira sarilis kay may train nga coming. Nagsabat ang tao sila niya, dugay-dugay lang. Ang train bala abyan, waay naghinay-hinay, kay naghambal ang tao, nga dugay-dugay lang. Kay may intention siya nga maghalin, dugay-dugay lang. Ang maayo nga intention, hindi makaluwas abyan sa imo. Ang makaluwas lang sa imo, amo ang immediate action. Kadamo sa mga tao nga nagsiling, gusto nila magbaton kay Kristo, gusto nila maluwas. Pero intention lang, kinahanglanon nga ang pagtuo must be exercised today. Ang favorito abyan nga tinaga sang Yawa, tomorrow. Ang favorito nga tinaga sang Dios, now. Ang Yawa nagasiling, there's plenty of time. Ang Dios nagasiling, now is the accepted time. Himua inaabyan ga desisyon sa kabuhi nimo karon nga adlaw. Madamoy nga salamat sa imong pagpamati. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Sibugay, naluwas kita. Hilikuton nga ginasakdag sang Conservative Bible Believer Ministers Fellowship Incorporated. Ini nga programa nagapahayag sang dakong mensahe sang Dios sa kaluwasan para sa tanan.
1: Maayong aga mga mentoran, excited gyud kita sa pagpulok sa atong Ginoo everyday. Pag sa pagkamalandong siya nga pulong, padayon kita na gatuon sa Galatians chapter 3. Ari na kita sa chapter 3, verse 10 to 14. For all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, curse be everyone who does it not abide by all things written in the book of the law and do them. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law is not of faith, rather, the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. It is written, cursed is everyone who is hung on a tree. So that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Dalayawon ginang Diyos sa matang is niya nga pulong para sa aton mga kalal. Ginto na naton ang God's covenant with Abraham, tapos God's covenant with Moses, kagaton ining padayunon, ang covenant sa Dios kay din Moses. Again, di tagid paglipatan, na kung maghambal sa covenant, in man's point of view, it must be two-way, it must be dual, it must be synergistic, God and man. But in God's point of view, we must understand once and for all that when we talk about covenant, it must be one way, not two way. It must be monergistic, not synergistic. Mono means one, that means salvation. Covenant, or the word grace, is one way. God's work alone. That is interesting. Yan itong paglipatan nga ang liyabi sa pag-intindi sa kubinan sa Diyos sa kay Moses ay maintindihan lang naton sing mathag kung maintindihan naton ang mga purposes sa mga kasubuan unang-unagid sa tanan. Kag siling naton ang kasubuan sa Diyos nagapakita lang sa ginatuwag the futility of the flesh. Ining moral laws, ining ceremonial laws, ining civil laws. Banyani, para makita naton nga hopeless kita, kag helpless kita, kung kasubuan ang aton ginauman, kanagatuloy ni sa aton, nga kinanglano naton ang manluluwas. Because the law shows us that we cannot be perfect. Kung sabagay, ang kasubuhan nagapahayag lamang, nag-expose lamang sa aton mga kasalanan. Siling naton, the law doesn't make us sinners, but rather, it reveals the fact that we are already sinners. It uncovers the sinful heart that is in each of us. Di nato paglipatan ang ihambal ni John Calvin, the law was given in order to make known transgressions obvious. And not only does the law expose our sin, but also the law intensifies our sin. de palapan sa padalom. Bangod kay hindi mo mahimo, ang word nga bahala na. Ang gusto ka, tagaluman mo. Ay ka bang pakasala, kay hopeless ka o, hindi mo mahimo. Kay hindi mo matuman ang kasuguan. Pero mga uto, sino dito pagipatan nga ang kasuguan ay salamin lamang. Napakagisin eh, makita naton kung sino kita sa tumbangan sa Diyos. Gindugang ni ang kasuguan

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Panahon sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tion sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Saliwat maayo gid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sining aton diri nga pagpamalandong tuon sang pulong sang aton nga Ginoo. So salamat gid sa imo abyan nga nagapangamuyo sining aton diri nga programa kag bisan pa naga support financially sining aton diri nga tulumanon sa Ginoo sa aton nga pagtudlo kag sa aton nga pagwali sang iya nga mga pulong. So salamat gid sang Victoria Fundamental Baptist Church nga nagpangamuyo no kag nagasupport sacrificially sining aton diri nga tulumanon sa aton nga Ginoo nga aton nga pagtuman sang Great Commission nga aton iwali ang pulong gid sang aton nga Ginoo. So happy birthday gid sa imo abyan nga nagasulong ikaw sang imo birthday sa sining adlaw kag bisan pa sa sining nga semana. Kabay pa ang Ginoo magapa kamaayo gid sa imo maghatag sang malawig nga kabuhi sa sining kalibutan sa imo kag bisan pa ang kabuganaan no sa tanan nga espiritu sang imong pagkabuhi ihatag sang Dios kag sa aton nga mag-asawa nga nagasaulog kamo sang inyo nga wedding anniversary sa sining adlaw kag bisan pa sa sining semana. Kabay pang Ginoo magpakamayo gid sa inyo upod sa inyo bugos nga panimalay. So sa aton nga pag pamalandong sang pulong sang Ginoo sa sining tihon magabasa ako diri sa James chapter 1 and verse 27. Naghambal diri ang Ginoo sa iyang mga pulong, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Kabay pa ang balaan ng Espiritu maghatag sa aton abyan, sang kaalam, sa aton nga pagtuon sang iya nga mga pulong. So ang aton nga topic sa siningation, the true religion, ang matuod-tuod nga reliyon. O kon siling diri ni James, no, the pure religion. So ano gid ang matuod-tuod nga reliyon? Ano gid ang putli? Walay kasawayan nga reliyon o kung pagtuluhan, iti damo sa mga pagtuluhan sa karon sa sining kalibutan, pero hindi tanan nga reliyon sa sining kalibutan, pure or true religion. Kaya iti may mga false religion, mayara man nga false profession, o kung nasiling naton nga sala, nga mga paghambal nga sila, kuno Christian, pero hindi gali matuod. Paano naton ma kita sa diri sa Biblia kun ano gid ang matuod-tuod nga reliyon. So diri gintagaan kita diri ni James una gid, no, how to have a true religion. Paano kita makaangkon sang matuod-tuod gid nga reliyon o kun pagtuluhan nga masiling kita nga tuod gid niya nga kun reliyon ang ako niya nga pagtuluhan, tuod gid niya ang tanda diri una gid ang tuod-tuod nga pagtuluhan o kun reliyon nagapamati gid sang pulong sang Dios. Amo nang ginambal dira ni James sa verse na 19, no, sang James chapter 1 and verse 19, no, ang ginambal nila, wherefore my beloved brethren, let every man be swift to hear. So amo nang ginahambal diri ni James nga ang tuduod nga reliyon gali nagapamati gid sang pulong sang Dios. So iban niya magaklaim man sila kuno nga tuduod ang ila reliyon, pero grabe gali maghambal sa mga bad words ukon hindi maayo nga mga pulong. Di judgmental ang ilang mga baba, di hindi niya matutuod ng reliyon ang grabe bala magkukum kag grabe magpamuyayaw sa panggawi nila sa sining kalibutan, ang grabe magpangaking dasig magpangaking. Amuna siling ni James dira, ang pure religion or the true religion is slow to speak, no, mahinay sa paggambal kag mahinay sa pagpangaking. Amo ini ang palatandaan sang tutuod nga reliyon nagapamati sang pulong sang Diyos. And the word sweep there in verse 19 yung makita natin, meaning moving with a great speed. Amo nang magpamati kita sang pulong sa Ginoo. Madasig kita sa pagpamati sang pulong sang Diyos. Kung may nagatudlo sang pulong sang Ginoo, sang putli, sang pure word of God, kita nga mga nagahambal nga kita matuntuod ang aton reliyon, matuod kita nga Christian, madasig kita sa pagpamati. Karon sa simbahan, madamo nga sang mga so-called professing Christian, nga sila kuno Christian, pero kung magwali ng pastor sang pulong sang Diyos, pulong sang Diyos ang ginawali sang pastor, ay iba nagalakat, hindi yan matutuod yung reliyon, hindi yan matutuod yung nga Christian. Kaya matutuod yung nga Christian, nagapamati sang pulong sang Diyos, ready to hear the word of God. Ano na yan? Basta magwali na o kung magtudlo na, magpamalandong na sang pulong sang Ginoo, magtuon na sang pulong sang Ginoo, ang matutuod yung reliyon, matutuod yung Christian, na namian gina isaya magpamati sang pulong sang Diyos. So abiyan kabay pa sa siningation nga sa akon karon nga nagahambal ako sang pulong sang Ginoo, ikaw bala na namian sa pagpamati sang pulong sang Diyos? O kun hindi ikaw na namian, kun hindi ikaw yan na namian sa pagpamati sang pulong sang Ginoo, that is false religion, false na iyang reliyon ang imo, meaning false ikaw nga Christian. Ang mga Berean believers sa Acts chapter 17 verse 11, grabe sila ya, nagapamati gid sila ya maayo sang pulong sang Ginoo, ginhambal dira sila ni Paul nga sila mga noble, no, nga mga tao. They were noble than the Christian, the Berean believers. Mas dungganon pa sila sa mga Kristiyanon sa Thessalonica nga man kay sila ya nagapamati gid sang pulong sang Diyos. Ikatwa dire, ginabato nila ang pulong sang Ginoo. That is verse 21 sang James chapter 1 verse 21 siling da sang Bible, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word. So satan pa kon nang matuntuod gid yang reliyon gali. Matuntuod nya Christian sa isa ka pulong pagid. Ginabato niya gid ang pulong sang Diyos. Di, hindi lamang nagapamati kita, kundi ginabaton tagid sa aton nga tagipusoon, kag sa aton una-una, ang pulong sang Diyos. Amoy na matutuod ng reliyon niya. Grabe magbaton sang pulong sang Ginoo. Abundant ang ila tagipusoon. Di, amoy iniyang gusto sang Ginoo, ba ginabaton, sining daring ni James nila, ginabaton nila, nga may pagpaubos with meekness. Di mo kita sana kung magwali, magtudlo ang pastor o kung Sunday school teacher o kung isang katao, ginatudlo niya ang pulong sa Ginoo, kinahanglan niya kita, ginabato naton ini nga may pagpaubos ang aton nga mga kabuhi. Kaya tiyan mo ini siya ang ginatanong sa aton nga kalag, no? Iti kon batuno nato ng pulong sang Ginoo, sa verse 21 bla, muning engrafted word of God. Muning ginatanom sa aton tagipusoon ang pulong sang Dios. Iti kon itanom na sa aton tagipusoon, ti miara man kuy sa nga indi magpamuhi ang pulong sang Ginoo. Punami kun tani nga magpamuhi gid ang pulong sang Ginoo sa aton tagipusoon. Kaya amo ini ang magaluwas sa aton kalag sa impierno. Munang silingya da sa verse 21 ni James, which is able to save your souls. Kaya ting matuduod gid yang reliyon, matuduod gid yang Christian. Genuine niya Kristuhanon, nagpamati sang pulong sang Ginoo, ginabaton niya ini nga amo ina ang makaluwas sa aton mga kalag sa impierno. Kahit kung hindi ikaw abiyan magpamati sang pulong sang Ginoo, wala gid tsansa nga ikaw magakadto didto sa langit, didto sa puluyan sang Ginoo. I believe nga ang tao nga hindi magpamati sang pulong sang Ginoo, magakadto gid sa duog sang impierno, sa kasilutan. Kahit amo ning ginahambal diri sang pulong sang aton nga Ginoo, kag inya ginarespeto ya pagid ang pulong sang Ginoo. That is verse 22. Sila niya, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So ang tutuod gid yang reliyon niya gali, matutuod niya Christian, ginarespeto niya gid ang pulong sang Ginoo nga man kay siling yada sa verse 25 siling James ang pulong sang Ginoo is perfect niya batuso looketh into the perfect law of liberty. Ginatumo diri ang pulong sang Ginoo kay ang pulong sang Dios, the word of God or the Bible is perfect. Ang siling kita nga perfect yo apo sa apo sinaintindi diyon, meaning without error, wala gid naga sala, wala gid sala ang pulong sang Ginoo. Amo nang respetuhon naton ang pulong sang Ginoo, anong busilon sang respeto aton ginatuman ang ginahambal sang Ginoo sa iya mga pulong. Nagasubmit kita sa ginahambal sang Ginoo sa iya mga pulong, kun ano man ang ginahambal sang Ginoo sa iya nga pulong sa Biblia, paagi sa aton nga mga preachers, aton mga pastors, sa mga nagatudlo sa aton sang pulong sang Ginoo. Kung ang ila ginatudlo, halin gid sa pulong sa Ginoo, dapat mag-submit kita. Madamo karon sa mga Christian, hindi sila mag-submit sa ginahambal sang pulong sang Ginoo. So dapat i-admire naton ang pulong sang Ginoo, meaning we should love the Word of God. We should desire the Word of God. And we should follow the Word of God. So mo yung kinanglano naton, nga respetuhon naton ang pulong sang Ginoo. Sa daan niya katipan, kung magbasa sila isang pulong sang Ginoo, nagatindog sila. Gaman, because they respect the Word of God. And then let us review the Word of God. Amuning pure religion, review. When we say review the Word of God, ginalantaw naton balik-balik ang pulong sang Ginoo. Ginabasa naton pirmi ang pulong sang Ginoo. Gina-consider naton ang pulong sa Ginoo, gina-examine naton pirmi ang pulong sa Diyos. So let us review the Word of God. Masubo karon madamo sa mga Christians, ako sila sa paglantaw, sa pagpamalandong sa cellphone. Pero sa pulong sa Ginoo, do, hindi kita maghala kapamati sang kagmagbasa sa pulong sa Ginoo. So that is false religion. Hindi ina iatuntuod niya reliyon, hindi kita iatuntuod niya Christian, kung nag-claim kita sina, we are questionable in the sight of God and even in the sight of those faithful preachers and faithful teachers of the Word of God. Kaya ito ang genuine niyang nga Kristuhano, na munig dari sila ni James, oh. Iya gina pamatian ang pulong sa Ginoo, iya ginarespeto ang pulong sa Ginoo, iya ginabaton ang pulong sa Ginoo, iya ginareview, meaning ginabasa ya permi ang pulong sa Ginoo, and sunod pagida ginarenounce niya ang trabaho sang unod. So renouncing the works of the flesh, ginarenounce niya, meaning gina sikway niya. Amo nang makita naton da sa verse 21, James chapter 1 and verse 21, siling niya dira ni James, siling niya, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. Yati batuna ang pulong sang Ginoo, papamatii ang pulong sang Ginoo, kag isikway, renounce the siling niya diyo mga kahigkuan kag mga kasalanan. All filthiness and superfluity. Kasi kung kita nagabasa, nagapamati sang pulong sang Ginoo, kag kung ginabato nato ng pulong sang Ginoo, di matuod gid nga ang mga kasalanan sa atong kabuhi, ato niya isikway. Kung maayo kita nga manugpalamati, kag nagapati kita sang ginahambal sang Ginoo sa iya mga pulong, na masapwa naton, makita naton ang mga kasalanan, and the best nga himuon naton is to renounce, to lay, sabi niya da, lay apart all filthiness and superfluity. Kung gisa, di kita nagmayo lang mamati, no? Pero di, sa pagbuhat, hindi na mayo. So, gani, malus naton ang blessings ng Ginoo. And number two, why? Nga, dapat kita, no, masapuan naton ang tutuod gid nga reliyon, magyadra kita sa matutuod nga reliyon or pure religion. Naman ang matutuod gid ya amo ni ang mga tumuluo sang aton nga Ginoo, kay tutuod gid ya nga reliyon siling na kondriya, meaning amo ni silang true believers of Jesus Christ. Kag amo ining ginasulatan ni James, amo nang ginambal ni James niya, my beloved, sini niya da, no? My brethren. Wala, ginasulatan. Kita nga mga Christian, kay bisan pa, I believe, sa chimpo ni James, may mga tumuluo, nga questionable ang ila. Nga, kabuhi mo na nga siling ni James, gani, faith without works is dead. Kiti, iba niya, nag-claim tood, nga sila Christian, Nagapati sila pero sa ilabinuhatan wala. So kamay pa, no? Kita yang mga tumuluo and we belong to God. Iya kita sang Diyos. Kabay pa nga ipakita naton nga matutuod kita. Nga ara kita sa matutuod nga reliyon. And what? Lastly, ano ang rewards niyo? The recompense ti. Sinisang Ginoo di ang pure religion. Pakamayuhon gid sang Ginoo. Ang iya ginahimo, that is verse 25, no? Sa linya is this man shall be blessed in his deed. Di mo na kung ginahimo na ito ng ginambal sa Ginoo sa iya mga pulong, pakamayuhon gid kita sang Diyos. Sabihan sa aton nga pagtakop, kabay pa, no? Ang kuno nato ng matutuod nga reliyon, and the true religion is really the Lord Jesus Christ, because true religion means to tie again. Kiti kita mga tao na mulag kita sa Diyos because sang sala, and the true religion nga makatay sa aton nga Diyos nga amay, amo si Jesus, pagi sa pagmaton sa iya, pagi sa pagtuo sa kay Jesus. Agud maangko nato ng tutuod nga reliyon kag magaresulta ini sang maayo nga kabuhi. Kabay pang Diyos, magapakamayo gid sa atong tanan.
0: Salamat gid sa inyong nga pagpamati. Kabay nga makadangat kita sa paghinulsol sa atong mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matud-tud nga pagbag-o sang aton kabuhi.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ang Dios nga mo ay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mo ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyo kubos nga alagad,

Maayo gid nga aga sa tananamon nga mga abyan kaginigugma sa nga nagapamati sin ining aton nga program Sagsaran sang Kabuhi diri sa DYVS 1230 sa lisuan sang inyo mga radio. Kinapasalamatan din nato ng Ginoo sang iya mga kaayo kagkatutong sa aton tanan nga sa pihak sa gihapon sang nagakanabo sa sining aton nga pungsod o sining nga kalibutan apang makapadayon kita sa pagwali sang iya pulong kang malabutan kamudira sang kamatuoran sang pulong sang Dios paagi sa ning radio station. Gani kinapasalamatan gid naton ang Ginoo kabisan pa ginatamyaw naton sang maayo nga kaadlawan or happy birthday sa tanan nga naga-celebrate sang ilang birthday sining adlaw or kahapon kag buwas. So gani nga dalayawon gid ang Ginoo kabisan pa man sang naga-celebrate man sang ilang wedding anniversary. So ginadayaw ginaton kag ginapasalamatan ang Ginoo san pa sa mga kauturan sang La Castellana Fundamental Baptist Church nga padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sining aton nga program Sagsaran sang Kabuhi. Gani sa sining nga aga buot ko kamo agdahon sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Diri makita ang aton palatukuran sa dinalan sang kasulatan. Diri makita sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17 nagasiling ang pulong sa Ginoo, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kabay ang Diyos magpakamaayo sini nga dinalan sang kasulatan nga aton ginbasa. Amo ining laygay ni Timoteo or ni Paul sa kay Timothy, no? Nga si Timothy, makita naton na isa siya sang mga anak ni Apostol Paul sa pagtuo. Sa aton pa, gingamit si Apostol Paul nga mangin alagad sang Diyos sa pihak nga si Timothy ang iaanay lula, isa ka matutom nga Kristohanon kag ang iya nanay, no, amuman matutom nga nga Kristohanon ang iya lula si Lois, the grandmother, and Timothy and Eunice his mother, ang iya nga iloy nga si Eunice. So gani nga makita naton dira kun ano ang kaimportante sang balaan nga kasulatan. Amuna nga may mga basa kita sa Facebook nga tani ibalik na ang pagwali sang pulong sang Dios sa mga students naton, sa mga kabataan, tungod sa subong nga nagakanabo nga ang minor karon nga kon makapatay, makahimo sang krimen, hindi mapreso. Mga utod, ini tanan mga buhat ina sang tawo nga mga layi naton nga maproteksyonan ang aton mga minor nga mga kabataan subong. Pero ang balaan nga kasulatan nagatudlo kung ano ang number one nga bagay butang nga dapat talupang doon nga makabalhin sang kabuhi sang mga kabataan karon. Amo ina nga malaka nga mga kabataan nga naga-involve sang kaangay sina nga mga hitabo kung ara sila nagdako sa simbahan kagang ila ginikanan mga Kristohanon. Kay nga aman kaangay kin kay Timothy nga siling sang balaan niya kasulatan, halin sang bata pa siya, ano siling ni Paul, but continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of knowing whom thou hast learned them, nga natun-an niya sa iya lula, natun-an niya sa iya nga nanay. So amo ina mga hinigugma, kay ang layi karon nga ginapasar sang aton government makatalagam nga sa diin wala na sang natawag nga rights ang mga parents para sa pag nurture sang ila kabataan. Ang Bible yan nagasiling, train up a child in the way that he should go.
hanason ini nga mga kabataan. Kay nga aman ang purpose na siling sa Book of Proverbs. Masaulihi, hindi sila magantos, hindi sila magsuffer, kundi may maayo sila nga kauswagan or palabuton. Kag sa ila pagdako, hindi nila ina malimtan. Apang karon anong nagkakatabo mga utod sa aton mga minors nga mga kabataan, problema mo na siling nirisal, ang paglaom sang pungsod ta, amo ang aton kabataan, amo ang mga youth. Pero ano subong ang ginaatubang sang aton pungsod, kag sa iban nga mga lugar ang problema karon ang mga pamatanon. Kay wala na sa natawag panahon kag tsimpo. Kulang na respect sa parents, kulang na pagdumdum sa Ginoo. Amo ina nga ang pulong sang Dios importante. That's why the basis of scriptural education, kinanglano naton ang natawag scriptural education. Amo na ang scripture from the Greek word grape, means literally means written, from the sacred book regarded as given by inspiration. Oh, di ba? Ang word nga inspiration. So, amo ining ginatawag nga God breath, no? Ginhawa sang Dios. So, sa aton pa, ang pulong sang Dios, hindi nilalaog-lahog ang Bible. Ginatawag ini Holy Book. Amo nang masubo karon nga bisan pa gani ang aton mga leaders, kung magdaog sila sa ila campaign nga mangin leader na, halin sa mayor, hasta magpresidente, ginapaano sila mag-sejuring sang ila o taking, ginapauyat sila sang Bible. Pero after sina anong nagakatabo, say wala na part sa ila leadership. Tibisan pa ang Senate naton karon. 'Di ba? Ano karon ang aton nga gobyerno. Kagamo kay nga aman tungod ang nagaluntad subong nga mga leadership hindi na based upon what the Bible says or ano nang ginahambal sang Bible, wala na part kundi nga ang kaalam sang tao na lang amo ang nang-ara kag nagali nagaano nagaguide sa tao kag wala nang Dios. Mga hinigugma mo na ang Pilipinas, the only Christian nation in the Far East. Pero anong nagkakatabo? Ang Biblia, laka na lang, dutay na lang ang nagalumdum sini, nagakilala sini, that the Bible is the holy word of God. Huh? Kaya muna mga hinigugma nga sa diin, ginahambal diri, ginarimind niya Apostle Paul si Timothy, remember sila niya dira, nga ang ano natun-an mo nga mga bagay sini nga mga kamatuulan sinya halin sang imo pagkabata, and from that a child thou hast known the holy scriptures which are able to make them wise unto salvation through faith. Tamo na kun nga si Timothy na ano siya nangin galamiton nangin pastor sa balay sa iya balay nga sa diin naglabot sang iban nga mga katawhan bangod sang guidance, sang motivation, sang pulong sang Ginoo sa iya. So that's why una diri nga makita naton the sufficiency of the scriptures in verse 14 to 15. So ara sufficiency for what? For conversion. Amo na nga ang libro nga sa diin maka-convert sa tao, nga ang tao isa ka makasasala, ang tao wala sang direksyon ang iya kabuhi, ang tao ara sa natawag gahom sang kadudulman, pero tungod sang pulong sang Dios, kun iya ina, kun iwali ina sa iya, kag iya padagatalupang don, maangkon niya ang kapawa sang iya kabuhi. Kay silinggani sang Book of Romans, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. That's why it is sufficient for conversion to those who are converted in Christ. Hindi niya conversion sa isa ka reliyon. Okay, kung na-convert ka lang sa isa ka reliyon, wala changes sa kabuhi sa tao. Pero kung ang imo isa ka pamatanon, itudluan siya, pamatian niya ang pulong sa Ginoo. Ano matabo sa iya? Maangkon niya ang conversion, kaginaka conversion sa kay Kristo Jesus. Say, nga siling sa balang niya kasulat, which are able to make the wise unto salvation through faith which is in Christ alone. No, nga magkabutang siya sang iya pagtuo kay Kristo lang gid. Say, tamo na nga bisan anhon himo sang layi sang aton mga congressmen, sang aton senate, ano gakatabo subong? Problema gadugang lang.
No, bisa nang eskwelahan subong hindi na gani safety ang kabuhi sa mga estudyante. Pila na bala ka estudyante nga naghimo sang krimen sina. Sa una, ang kun ang eskwelahan daw secured kana because ang mga teacher second parents ina sila. 'Di ba? Oh, may right sila sa pagdisipline, may right sila sa pagtudlo, pagsaway. Pero ano garon di kakatabo nga ang bata, no? Maano lang mahabuyan sa isa ka malain nga istorya sa ginikanan or ma may ara ginatawag bagay nga daw ginasa or madisiplina siya. Say, report siya sa parents, ang parents ma-report dayon sa school or sa ahensya sang gatong gobyerno or sa police. Tamo na. So apang mga hinigugma ang pulong sang Dios gari, the scripture is very sufficient for conversion. Ikaduwa, the scripture is sufficient for what? For correction. May correction. Ano sa sabalan niya kasulatan? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. For doctrine, profitable for doctrine, for reproof, for what? For correction. Tamo na diri kaya amo ni nagakorehir sa aton from bata bala. Bisan anhon mo, ano nga mga curriculum nga ginatudlo sang DepEd. So, wala na gani ang GRMC subong. Di ba? Pero sang una niya, makita ni mo, may fear ang bata sa teacher, sa parents, may respect. Di ba? Subong anong katabo? Because tungod sa natawag nga mga laws ang aton government na kulang man sang implementation, nga bisan pa ang mga lawmakers naton, amuman ang mga violators gani. Say, pero ang Bible nagahatag sa aton sa ginatawag correction. Is profitable for correction, mga inigogma. Amuning power sang pulong sa Ginoo nga dapat naton talupang doon, mga inigogma. And then, for conviction. Hindi lang for correction, for their salvation, kundi siya pagit, for conviction.